0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may hindi boring.
12: Radyo Magazine
13: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Lunch na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1270.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
7: Radyo on the Go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Attention, please, for one more time.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Mitchell Magazine,
1: 1278 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: So,
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: At
8: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa'yo?
10: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
13: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
12: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
13: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
12: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
13: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
12: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
13: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang tangi kong pag-ibig.
15: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
14: Dungawin.
15: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
16: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
26: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine, 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Impormasyon.
32: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
33: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
0: Hello and good Saturday sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back sa ating Mind Matters, Conversations on Mental Health. At tayo ay live na live ngayon sa studio together with our guests. Kamusta po kayong lahat? We are happy na maulan no, na past 2 weeks at ngayon ay nakikita na natin si Mr. Sun, warm na. No? So, we are happy na maaraw na ulit. And so, bago tayo magsimula, I just want to welcome everyone sa ating episode 71 na ang ating pong pag-uusapan today ay on the mental health ng ating mga pamilyang OFW. But before we start, again, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po ay magpapasalamat sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Officer in Charge, Alan Alianige. Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon. Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali. Sa ating Executive Producer, Jared Moreno. And Stinger Voiceover, my friend, Mitzi Colleen Aguinaldo. So, sa atin po mga listeners and viewers today, our topic again is on mental health ng mga pamilyang OFW. Kapag sinabi nating OFW, di ba, meron tayong kasabihan no, ng ating mga OFW, ang ating mga modern day heroes because of their sacrifices, di ba, for the family and for our country as well. Marami agad tayong naiisip, di ba, aside from being the modern day heroes, trabaho, pangarap, pamilya, mga remittances, at syempre yung distance. Of course, napapalayo sila sa kanilang mga pamilya. Pero behind every job abroad ay isang tao. And behind every OFW is often a family na natututong to live at grow, and they stay connected across the distance. Hindi biro ha, ang hamon ng paglipat sa ibang bansa, of course, no, and at sa mga naiiwan dito sa Pilipinas. Pero hindi rin naman ito puro lungkot and sacrifices lamang. Kasi for many, it's also a story of growth ng pamilya, mga bagong oportunidad, at finding new ways to love. Ngayong umaga, hihimayin natin ano nga ba ang nangyayari sa ating kaisipan, no? Sa ating mental health, at sa ating mga relationships. Kapag ang ating araw-araw na buhay ay kailangan ng mag-stretch to go beyond or across different time zones. Kasi maaring ating loved ones ay nasa iba, no? Iba ang oras nila dito sa Pilipinas. How do we stay well? And more importantly, paano tayo nananatiling connected sa ating mga loved ones who are abroad? Isang pag-uusap ito tungkol sa ating katatagan, adjustment ng bawat isa, at ang mga realidad ng pag-alis at pagbabalik. And so, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan, at may chance din kayong magtanong ng live sa ating Facebook page. We are live now na sa Facebook page ng Radio Magazine. So, i-comment lang sa Facebook page ng Radio Magazine, 1278 AM, to participate in today's discussion, and let's make this a meaningful conversation together. At ngayon, ladies and gentlemen, upang bigyan tayo ng linaw sa ating napakaganda at napakahalaga na topic for today, kasama natin ang isang eksperto na may malalim na expertise sa psychiatry, at may personal resonance din sa kanya ang usaping ito. Si Dr. Hannah M. Pajarillo ay isang fellow and board director, siyang ating kasalukuyang board secretary ng Philippine Psychiatric Association, at isang clinical faculty member ng Ateneo School of Medicine and Public Health. Siya ay nagtapos ng kanyang residency in psychiatry from the Veterans Memorial Medical Center, and she also maintains a private practice in BGC and Laguna. And beyond the titles niya, no, marami siyang roles, di ba? As an academician, clinical, at marami pa. Dr. Hannah also understands kung anong ibig sabihin no, ng quote-unquote global family life. So may first-hand experience siya about this. She is married to another doctor, Dr. Ryan J. Pajarillo. And si Dr. Ryan ay nag-work overseas, and Si Dr. Hannah also is homeschooling mom to their 12-year-old daughter, si Zuri. And so today, we will hear not only from a psychiatrist, but also from someone na merong own experience of keeping a family connected across distance. At so, with that, good morning, Dr. Hannah, and welcome sa ating programa from PPA.
1: Good morning.
0: Good morning, Dr. Hannah. Please greet.
1: Hello, na, yung ating good morning mga viewers sa lahat po na nakikinig at nanonood sa Radio Magazine.
0: And sa Mind Matters, of course, magkasama kami ni Dr. Hannah sa PPA. So, Dr. Hannah, ang daming questions for today. Simulan na natin. If you can give us some context muna, Doc, no, about sa background ninyo. Na-mention kanina na si Dr. RJ, ang asawa ni Dr. Hannah, ay nag-work na as an OFW. Kahit konti lang, Doc, no, background.
1: Yeah. So, ang my husband, nagtatrabaho siya sa isang cruise ship. So, nag-start lang siya mag-work doon nung nag-start yung, after nung pandemic. Because after pandemic, medyo nag-lower down yung demand sa mga hospitalists. Mm-hmm. So, parang as the head of the family, of course, gusto niyang makapag, ma-sustain yung mga na ipoprovide niya sa family namin. Yes. And at the same time, syempre, nandun yung gusto ng conquest. Mga kalalakihan mahilig sa conquest, no? So, nakamit siya ng maraming mga marino nung time na pandemic kasi nagsiuwian ng mga pamarino . So, and then, doon siya nagkaroon ng idea na, sige, let's try. And before pandemic kasi, kung ngayon, hindi ako papayag. Pero after the pandemic, I'm say, okay, everything is open now. Communication is easier. Yes. So, sige, let's give it a try. And by God's grace, nabigyan siya ng opportunity.
0: So, wow! Napaka-inspiring, no? So, parang nag-pandemic and then it started from there. So, ngayon, nandun pa rin siya na, sa cruise ship.
1: Yes, nandun pa rin siya.
0: At pag-uusapan natin yon, no? Kung paano nga ba kayo, how do you still remain na yung bonding moments ninyo, kahit malayo, of course, the distance. But ito, Dr. Han, kapag pinag-uusapan natin ang mental health, ito muna, no? In the context of migration, saan ba dapat tayo magsimula? So, what does mental health or mental well-being look like for an OFW and for the family as well?
1: It's a very good question kasi sa simula, excitement yan eh. You know, it's very exciting pagka, syempre, you're going outside the country, tapos makakita ka ng mga bagong lugar, new experiences. It's all very exciting sa simula. However, when reality sets in, siguro after a few months, that's when reality sets in. So, doon na nakaka-experience na nakaka-homesick pala, nakaka-miss ng family, no? And then, sometimes, no, for some people, it could be that this is the time na nagkakaroon na ng anxiety kasi marami nang iniisip about what is happening back at home, no? And then, of course, there are some people na pwedeng as time goes by, no, pwedeng makaranas ng mga konting lungkot, no? And yeah, so yun yung initial na nangyayari, and then in the long run, maraming mga anxieties and mga feelings na hindi ine-expect na biglang lilitaw. Dr. John.
0: Yes, oo. So, marami, no? So, parang minsan kasi tama yung sinabi mo, Dr. Han, it can be sometimes extreme siya, na parang ang mga kwento tungkol sa OFWs, it can be extreme. Sometimes, puro sacrifices, hirap, lungkot. Yes. And of course, sa mental health, meron din naman the joys also, no, na makakatulong sa ating wellness and well-being. So in reality, paano naman yung nasa gitna? Yung sa experiences ninyo in between?
1: Well, the in between, actually, kasi yes, mahirap siya, and then there's joy. But actually, it's not just in between. Yung common denominator talaga niyan, it's a lot of hard work, especially for OFWs, no? Malungkot kasi mahirap ang trabaho. Yes. Masaya din kasi dahil sa effort na binibigay sa work, of course, they get compensated well for it, no? But, you know, that common denominator, they endure long hours.
0: Yes.
1: No? Mahaba yung mga oras nila. Siyempre, hindi natin alam what kind of environment they're working in. We don't know if it's hostile. Are they mababait ba yung mga amo? No, we don't know that. Yes. So, they have to adjust to that as well. And of course, mga OFWs, I'm sure may mga iba na contractual.
0: Yes.
1: So, they really have to step up a lot. Mm-hmm. Go above and beyond what they do para, you know, they always get the renew na re-renew yung contract nila palagi. So these in-between, there's a lot of hard work for our OFWs.
0: So may mga adjustments, no? Definitely. Parang ganun siya. Yung in-between kasi is parang when someone lilipat sa ibang bansa, may mga adjustments, no? Like that's yung set right. na mention mo, Doc, na paano yung mga ka-workmate sa opisina or yung magiging amo nila. So ano ang impact nito, Doc? Itong mga adjustments at ano ang mga maaaring makaapekto sa paraan na ng kanilang pag-adjust or pag-adapt doon sa kanilang bagong experience abroad.
1: Oo, actually ito yung pinag-uusapan namin ni RJ kahapon, no? Kasi the psychological adjustments, yeah. no? Kasi the family separation,
0: correct.
1: It's really very hard. Lalo na pag nakakamiss ng milestones sa family, pag nakamiss ka ng presentation, yeah. ng graduation, it's really very hard. Even birthdays, no? Even Christmas, yung mga holidays, it's really very hard. Not just, of course, hindi lang sa amin, but lalo inisip ko, lalo na siguro sa kanya, no? Mm-hmm. And then, syempre, nag-worry siya about the family. There's the financial aspect of it, di ba? Kasi may pressure ng konti na, syempre, i-manage natin yung mga utang, yung mga utang, mga loans, no? And, yeah, may mga expectations then from the extended family members sometimes, no? And then, that feeling of isolation, no? That's the psychological impact of that na as we keep on saying, adjustment talaga. Kasi when they go there, may language barriers, cultural differences. Mm-mm. So, ang nakakatulong, it really depends sa personality ng isang tao. Mm-mm. No? Of course, there are people who are, we talk about it in psychiatry a lot, na iba-iba tayo ng personality, the way that we handle ang mga stressful situations. And then, of course, the stressful situation itself, iba-iba rin. I'm very fortunate that my husband, working in a cruise ship, medyo madali, because he's an officer, medyo mas madali, no? But, nabisita ko na kasi siya doon.
0: Ah,
1: wow. And I've seen Filipinos. No? I've seen, sabi nga, siguro mga 30 or 40% of the crew members are Filipinos. Mm. And I've seen their working conditions, yung kanilang mga cabin conditions. Nakakalungkot. Sabi ko talaga, if you're in a cruise ship, masaya lang pag ikaw ay guest. Pero pag ikaw ang nagtatrabaho doon, it's really ang haba ng oras nila, kapagod, no? Mm-hmm. So all of these things, these stresses, it depends also on the personality of the person, how they go through it. And very important din talaga yung spiritual background. Mm-hmm. You know, me and my family, we are a Christian family.
0: Mm-hmm.
1: So yung rootedness namin in our spirituality is something that is very, very strong and something that has really helped us sa pag-a-adjust namin sa buhay OFW.
0: Correct. Isa yun, Doc, no, sa mga strength, no, or protective factor.
1: That's right.
0: Protective factor yun, eh, no, yung spirituality and yung finding meaning, di ba, Doc, doon sa kung ano ang ating role, no, doon sa cruise ship or for the role natin individually or for the family as well. Doc, may question here, no, pag ganun po ba, nakakaapekto ba or paano nakakaapekto doon sa identity, no, ang person's sense of identity, lalo na pagdating sa kanilang pangarap, not just for themselves, but for the family, autonomy nila, syempre, independent sila doon, no? Mag-isa
1: That's right.
0: sila, and kanilang mga personal goals.
1: Tinanong ko rin actually si RJ, kasi these are all actual perspectives ng mga OFW, no? So, I ask him, ano yung mga, ano, ito, how did it affect? No, of course, going to another country is a different culture in itself.
0: Yes.
1: And but going there, syempre yung nakikita mo doon is something na sometimes you're gonna wish na sana meron dito, sana meron ganyan sa Philippines, but not just that. Pagdating doon and they start working, of course, you start working outside the country kasi it's easier to somehow makaipon.
0: Mm-hmm.
1: Pero it is always at the expense of yung personal interest ng OFW kasi mamimili eh. Ito bang gagastusin ko dito ko gagawin, or ibigay ko na lang sa family ko sa Philippines. So that kind of adjustment, pagdating sa pangarap, tumataas ang pangarap nila kasi mas marami silang naiipon. Pero of course, yon, lahat ng yon is iniisip kasi ibang tao, ibang tao, no? So, yeah. And then, yes, pag nandun sila, talagang sila lang, wala silang kasama, so they do everything for themselves. So yeah.
0: So Doc, kung ganito, may mga pag-aaral ba kung anong impact nito? Kasi nga, the loneliness na na-mention mo kayo na, the adjustments, kasi bago lahat, di ba? May mga pag-aaral ba, Doc, kung ano ang impact nito sa families no, na nandito ngayon sa, or na, yung nandito no, sa Pilipinas, and or anong impact also sa maaaring positive or ano din, not so healthy na impact din doon sa nag-work abroad?
1: Well, when it comes to studies, I'm not sure kung may studies about it. No? Kung meron man, hindi ko siya nabasa.
0: Uh-oh.
1: Pero I'm gonna speak on my experience. No? On my experience.
0: Uh-oh.
1: Ano yung impact sa amin nang nandoon siya?
0: Mm-hmm.
1: Well, nag-iiba kasi, no? Parang my husband works in more of a Americanized so medyo ano talaga ang mga kasama niya mga Caucasian mga ang clients niya Caucasians and all. So yung again yung expectation na parang ganito sa kanila ganito ganyan ganito yung ginagawa nila sa mga bata sa mga ano. And then pag dumadating dito may ganong expectations na hopefully dito magawa ko rin yung ginagawa doon, no?
0: Mm-hmm.
1: But yeah, but at the end of the day, it's always the important thing is yung understanding ng kung ano yung dynamics ng family. I hope I'm making sense.
0: Yes, yes.
1: Na may understanding ng dynamics ng family. So yung mga natututunan niya doon, yung mga magaganda ma-apply, pero yung hindi we always stick to our culture and our roots.
0: Mm-hmm. Tama yung na-mention mo, Doc. Maganda yon. Family dynamics. Mm-hmm. Na? Ang dynamics, yung bang paano nag-iiba or nare-retain ba natin yung ating mga the usual no, na relationships, how strong no, yung ating the bond siguro between each other and amongst the family members. So, Doc, speaking of family dynamics, paano, Doc, ito nakaka-apekto? Paano nakaka-apekto yung distance? Sa family dynamics, meron bang ganon?
1: Definitely.
0: Yes, oo.
1: Kasi, syempre, the distance, as the head of the family, we have always been used to him, the one making the big decisions. No? Always, kailangan may consult muna. Although ngayon, nagko-consult naman kami. However, there are some decisions na pag kailangan ng agaran, tapos hindi siya available, there are some things that kailangan ako yung gumawa.
0: Ikaw
1: I'm
0: na.
1: Speaking as parang

0: naman.
1: Yes.
0: Tapos babalik siya ng 1 month. Uh-oh. So magbabalik kayo sa, mag-shift ulit, no? Yung dynamics. Mag-shift. Na siya ulit yung gagawa ng mga decision.
1: Yes.
0: And then after 1 month, ikaw ulit.
1: Oo, parang yung mga, yeah, mga, actually, even yung mga simple things, pag nandito siya, kailangan yung sa scheduling namin. Mm-hmm. Dati kasi pag may schedule lang anak ko, may schedule ako, okay lang, but pag nandito kasi siya, I have to take into consideration na I have to spend time with him also. No? Mm-hmm. And I have to take into consideration, saglit lang siya dito. So I have to give time. So yes. yung mga pinagdidesisyonan ko nung wala siya kasi sariling oras ko lang naman, hindi na ganun. Mm-hmm. That kind of adjustment. Yes.
0: Doc, na-mention mo kanina sa bata, no? Sa anak ninyo, no? So, si Zuri. Pag-usapan natin, Doc, ang mga bata naman. No? Kasi iba-iba ang mga experiences ng mga anak ng OFW. So ano ang mga bagay, Doc, na maaaring maka-apekto sa kanilang emotional well-being at ano ang mga paraan na maaaring makatulong, Doc, no? Na they remain emotionally, ano pa rin sila, very strong pa rin. They're able to adjust kapag malayo ang isang parent.
1: You know, that's a very good question. Kasi again, I'm not gonna answer this coming from my perspective.
0: Yes.
1: I asked my daughter.
0: Tinanong talaga ko siya, nag-research ka daw.
1: Nag-research ako. So yung mga bagay na hindi ko ito masasagot kasi hindi naman ito yung experience ko. Tatanungin kay anak ko. Mm-hmm. So I asked her yesterday, yes. Anak, as an OFW yun, anong mga experience mo? Sabi niya, well, again, constant naman yung communication. So maganda yun, na maganda yung communication namin. Pero, sabi niya, every time na nakakakita siya ng, you know, pag nasa labas kami, tapos may father-daughter bonding, nakikita siya. Even yung mga friends niya na nakikita niya, nakikipag-bond with the father, no? May konting kirot daw sa kanya. Sometimes, gets jealous daw talaga siya. So, yun, pero when it comes to yung mga, kasi 12 years old, so pa-teenager na siya. So, hindi na rin siya masyadong naghahanap kahit sa akin, parang, you know, nandun na siya sa stage na gusto kong napag-iisa.
0: Independent.
1: Pero, pag gusto niyang mga family bonding, ayun, nagkakaroon siya ng ganong kirot. What really helps here is that yung constant communication with Ryan. So, we have a family group chat. So, yung group chat namin, talagang, pag maisip mo lang siya, ite-text namin siya. Tapos pag may ganun siya, na pag namimiss niya yung dad niya, nakakita siya ng family, may message siya yung dad niya na parang, Dad, I miss you. Ganyan. Pero yun. It really helps that marami siyang activities that he is busy with. So, and yun nga, the friends that she has, ano, one time, magkukwento.
0: Oh, naman! Yeah, oo.
1: May one time.
0: I'm sure maraming makaka-relate niyan.
1: May one time na Ryan was here, tapos ina-expect namin na nandito siya for 2 months. Kaya lang, on the, I don't remember kung on the 3rd or the 5th week na nandito siya, bigla na siyang pinatawag. Biglaan, as in biglaan, na parang in three days, aalis na siya. So parang yung mga plans, nakalatag na plans na bonding nila, ganyan, biglang naunsyame. Diba? So, at that time, nung bigla siyang umalis, so, syempre, my daughter was young pa that time, so may mga cry pa siya, iyak pa siya, ganyan. I really, nag-SOS ako sa mga mommies, ng mga kaklase niya sa ballet, na, can we gather together this afternoon just to sort of ano. And nakakatuwa yung community namin kasi they were there na parang, sige, let's go, let's do this for Zuri. Tapos yung magkakasama na kami, ako rin pala, kailangan ko rin ng support.
0: Yes,
1: parang,
0: yes,
1: yeah, so. Natuwa rin ako kasi they were there to support me kasi nagulat. So yun, really, having a support system is very, very important for OFW families.
0: Correct. Support system, very important talaga yun, no, Doc? Be it support system para doon sa family na nandito, sa Pilipinas, and para also, no, sa ating kamag-anak, sa ating kapamilya na nasa abroad. So, si Doc Ryan ba, Doc, meron siyang, speaking of support system, paano naman siya nakakahugot? Saan siya nakakahugot ng support niya pag siya ay nasa abroad na?
1: Yeah. Mm-hmm. Actually, when si Ryan naman, nakatuwa kasi when he goes to a ship, again, because we are deeply rooted in our religion, no, or in our spirituality, naghahanap siya ng Bible study group, no? Naghahanap siya ng Bible study group to

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
5: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tumitumoy na ako sa pagpasada.
4: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
5: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
4: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
12: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
13: Mga balita, trends, at lifestyle.
12: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
12: Sa Radyo Magazine.
13: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako. Pero bago po tayong magsimula, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At bago po tayo magpatuloy, nako, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website. Ako, tama po yan. Pwede nyo rin po kaming bisitahin para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
11: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: At ngayong araw nga po ay special ang ating kakwentuhan. And siguro ilan po sa inyo no ay nasubaybayan na siya at napanood na sa ilang mga teleserye, palabas at mga commercial po dito sa ating bansa. Nako. Nakilala po siya bilang Ningning sa teleseryeng Hawak Kamay, Abi sa Nataniel at Esang sa Langit Lupa. Naging bahagi rin po siya ng children's show na Team Yay at iba pang mga programa sa telebisyon. Ngayong hapon po makakasama natin ang estudyante mula sa Tagum City National High School at isang batang broadcaster no, na handa pong ipagpatuloy ang kanyang journey po dito sa mundo ng pamamahayag. Nako, huwag na po nating patagalin pa. Please welcome, makakasama po natin si Yesha Camille. Magandang araw Yesha and welcome sa Batang Broadcaster.
12: Hello po, magandang araw po Kuya Jared and magandang araw po sa lahat na nanonood.
0: Nako, maraming salamat Yesha sa pagpapahiram no ng oras mo dito sa ating programa. And si Yesha po, napapanood ko lang po dati sa mga telebisyon at nakikita ko po yung kanyang mga TikTok videos about broadcasting. Kaya I gave it a shot no, minessage po natin si Yesha and here we are. Kakwentuhan na po natin si Yesha Camille. But before we start no Yesha, siyempre, alam naman natin na ikaw ay isang artista. No. Pero para doon, para sa mga nakikinig sa atin na first time kang mamimit, paano mo ipapakilala si Yesha no, sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon?
12: Okay, so si Yesha po, siya ay isang makulit na bata. Pero kahit makulit siya, meron siyang mga pangarap. At isa sa kanyang pangarap po talaga simula nung pagkabata ay ang maging artista at ang makita sa television. At si Yesha, na-achieve niya yung pangarap na yon nang makapasok siya sa ABS-CBN dahil nag-audition po siya sa Promil Eyeshine Talent Camp Season 2. Tapos, ayun, nagpatuloy ang kanyang journey bilang pagiging artista. Nagpatuloy siya sa industriya hanggang sa dumating ang pandemya at natigil or naudlot ang artista journey niya po. Tapos ngayon po na isang high school student na si Yesha, siya naman ngayon ay isang regular na estudyante sa isang public high school sa kanyang lugar na unexpectedly nag-pursue ng journalism. So ayun, ngayon siya ay isang journalist. So, TV broadcaster specifically. Wow. So, talagang nakikita pa rin po talaga siya sa TV. And she still has the passion na magpakita sa harap ng camera and maging inspirasyon sa maraming tao. And kagaya nga po na nasabi nyo, nagpo-post din po ako ng mga videos sa TikTok. So I'm also, or Yesha is also a social media influencer
0: po. Wow. Thank you, Yesha. Grabe, nabanggit mo kanina, no, na nagsimula yung journey mo dahil may sinilihan kang isang patimpalak, no? Promel Eyeshine. Pero pwede mo bang bigyan mo kami ng detalye or kwentuhan mo kami kung paano ka talaga na-discover? Mga ilang detalye lang, no, naghatid sa'yo dito sa industriya ng showbiz, kumbaga.
12: Yes po. So, I was 3.5 years old po nung nakakita po ko ng advertisement about yung show nga po, yung Promel Eyeshine Talent Camp. And ako po yung nagsabi sa mama ko na gusto kong mag-audition. Sobrang bata ko pa po noon, pero talagang gusto ko po kasi talagang maging artista kasi feeling ko po talaga bida-bida po ako eh. So, ayun po, sabi ko kay mama na gusto kong mag-audition. Tapos, nung nag-audition po kami, pumunta po kami ng Davao and isa po ako dun sa pinakabata na sumali. Tapos, audition po muna. So, meron kasing tatlong category sa Promel. So, merong singing, acting, and dancing. And sa acting po ako na category. And nag-perform po ako ng declamation. Yun yung, arms. Spare me a piece of bread. So, magaling din po kasi ako sa memorization nung bata pa po ako. Pero ayun po, nakapasa po ako dun sa audition. And nagpatuloy yung journey ko dun sa Promel. And again, isa po ako sa pinakabata dun. Or kung, I think ako po talaga yung pinakabata dun. Tapos, bigla po akong naging grand champion ng show na yun po. So, ayun, sobrang unexpected po. Kasi sobrang bata ko po nun, like 3.5 years old or like 4 years old po. Tapos, yung part po ng prize dun sa Promel po as grand champion is a contract with Star Magic. So, yung agency po, Star Magic. And, ayun po, naging Star Magic artist na po ako. And dun po nag-start yung journey ko sa ABS-CBN.
0: Wow, grabe. Imagine, 3 years old at bibong-bibo. At si Yesha pa mismo yung nagsabi sa kanyang magulang na gusto kong mag-audition. And here we are, no? Si Yesha nga po ay isang child star. No? At ngayon po ay sumusubok sa larangan ng broadcasting. Naku, nakakatuwa naman, Yesha. Kaya, kumbaga, gusto ko rin i-commend yung suporta ng mga magulang mo kasi yung gusto mo talaga, yung kanilang, kumbaga, sinuportahan nila yung gusto mo na marating at nag-grand champion ka pa nga doon sa patimpalak na iyong sinalihan. Naku, maraming salamat, Yesha. Pero going back to our topic, saan naman at what point naman pumasok yung broadcasting sa journey mo? No? Out of nowhere ba ito? Ito ba ipinangarap mo talaga aside from maging artista? No? Gusto mo rin maging broadcaster in the future? So, kwentuhan mo kami ng mga detalye kung paano naman pumasok yung broadcasting sa buhay mo.
12: So, actually po, unlike what happened sa artista journey ko, na gusto ko talagang maging artista, hindi ko po talaga nakita yung sarili ko sa journalism. Like, hindi po siya pumasok sa utak ko nung high school na ako. Kasi elementary years ko po, homeschooled po ako. So, hindi po talaga ako like na exposed to these kinds of extracurriculars. Tapos, nung nag-high school na po ako, ang gusto ko po talaga is sumali sa isang dance group. Wow. So, like, gusto ko po sumayaw or kumanta or gusto ko po talagang like mag perform. Kaya hindi ko po nakita yung sarili ko sa journalism or hindi po talaga siya part ng plano ko. Kaso biglang yung, meron po kasi akong mga friends na journalist po sila, radio broadcasters specifically. Tapos syempre nakikita ko po dun sila nagtitraining. And then yung English teacher ko po, noong grade 8 po ako, sinabihan niya po ako kung gusto ko bang sumali sa isang workshop. At the same time, screening na din po for mobile journalism. Mm. So yung mobile journalism po, hindi pa po siya official event nung time na yun. And until now, actually, hindi pa po siya official event. Pero mobile journalism is para siyang ano po kasi for me eh. Ang inintroduce po sa akin is para siyang vlogging. And nung bata po kasi ako, vlogger na po ako. Like YouTube vlogger po ako nung bata ako. So parang sabi ko, why not give it a try po, diba? Kasi parang for me, hindi pa kasi siya ganun. Hindi ko pa napoprocess kung gano'ng kaseryoso yung journalism, yung campus journalism po. So ayun, nag-try out lang po ako. And yung mga Kasama ko nga po nung nag-workshop at nung nag-training, mga ates and kuyas na po talaga sila. Tapos ako, grade 8, tapos yung boses ko, hindi pa ganun ka-modulated. Or like, wala po talaga akong background sa journalism. Kaya ayun, parang for fun lang din po talaga. And hindi ko po in-expect na makukuha po ako as mobile journalist po. So ayun, wala po talaga siya sa plano ko. So nag-start po ako as mobile journalist po talaga bago ako naging TV broadcaster.
0: Wow, grabe. At first, hindi mo nakikita yung sarili mo sa journalism. Kumbaga, impluensya lang din ang mga kaibigan mo na nagbo-broadcasting, sinubukan mo. Kasi napansin ko kay Yesha na very adventurous siya. Ang dami niyang mga hobbies na nababanggit, no, aside from acting, broadcasting. Sumasayaw rin pala si Yesha. Ako, nakakatuwa naman. Very adventurous, no, at a young age. At sinubukan niya itong broadcasting at doon na nga siya, do na-hook yung interest niya kumbaga dito sa campus journalism. Pero sa ating kwentuhan niya siya no off-cam habang nakakwentuhan tayo through chats, nabanggit mo nga kanina na kumbaga unexpected yung journey mo pagdating sa TV broadcasting. Nakwento mo sa akin kanina na ang una mong kategoryang nasalihan ay mobile journalism, no? Dahil nga kumbaga parang maihaalin tulad siya sa vlogging. Pero paano mo nasabing unexpected naman yung pagpasok ng TV broadcasting dito sa journalism journey mo?
12: So, yung mobile journalism journey ko po is, ayun, nag-compete po ako sa Division Schools Press Conference or DSPC dito sa division namin. And then, nanalo po ako ng first place nun. Tapos, hindi po ako makakapag-go on sa RSPC kasi nga po, parang exhibition lang po siya. Hindi talaga siya official na contest. So, akala ko, doon na po talaga matatapos yon. Tapos, sinabihan ko pa nga po yung coach ng TV Broadcasting English na gusto kong sumali sa TV Broad English kahit na mobile journalism Filipino po ako noon. Kasi, parang at that time, mas confident po ako sa English noon kasi syempre yung medium na ginagamit namin sa school is Bisaya. So, kahit na artista po ako dati and talagang sa Manila po ako lumaki, parang nung umuwi po ako dito, mas nasanay na akong magbisaya and medyo awkward na po sa akin magtagalog talaga. Kaya nakikita ko po na yung sarili ko na mag-TV broadcasting English na lang po. Pero unexpectedly po, ito po yung pinaka-unexpected part sa buong journalism journey ko po. Kasi nung pa-ed na po yung school year nung grade 8, biglang nag-chat po sa akin yung teacher ko na yung coach daw po ng TV broadcasting Filipino, ay gusto daw po akong ma-meet. So, ayun po, pumunta po ako doon. Tapos, sinabihan po ako ng coach ng TV Broad Phil na kung gusto ko po ba daw sumali sa TV Broadcasting Filipino to represent the region sa National Schools Press Conference 2023. So, talagang parang, what? Kasi NSPC, national na national po yun. Level. Eh, hindi po ako dumaan ng division ng regional sa TV Broadcasting Filipino. So, nagulat po talaga ako nun. Kasi ang reason po nun, bakit ako tinawag pala is, meron pong member ng TV Broadcasting Filipino na nag-back out and hindi siya makakapunta ng NS dahil nga nag-back out siya. So, naghahanap po sila ng member. So, parang filler member lang po ako nun, kumbaga. So, ayun po na tinanggap ko po yung opportunity kasi nung sinabihan ko po yung friend ko na radio broadcaster, talagang sinabihan niya ako na go, talagang i-pursue ko daw po kasi it's a once-in-a-lifetime opportunity. Like, sino po ba yung makakatanggap ng ganitong opportunity na makakapag-compete ka agad sa National Schools Press Conference? Yeah. National level. And you're competing with, like, the best of the best of their respective regions po. So, yun, sobrang unexpected po. Aside sa unexpected na yung naging journalist ako, mas naging unexpected po na naging part ako ng TV Broadcasting Filipino.
0: Wow, grabe. Salamat, Yesha. No, grabe. Gusto ko yung desire mo talaga na matuto, no? Imagine, na-mention mo nga kanina, competing with yung mga magagaling na campus journalist sa ating bansa. Kasi sa national level ka na, no? Sa mga previous episode nga natin, yung mga nakakakwentuhan nating mga batang broadcaster din, may tihiin talaga nilang marating yung national level. At mapalad nga si Yesha dahil na-experience niya na itong national stage, kumbaga, may tihiin at goal talaga na mga batang broadcaster. Nako. Now, Yesha, coming from acting, no, na-experience mo na yung dalawang mundo, mundo ng showbiz and mundo ng broadcasting. Paano mo naman masasabi yung pagkakaiba at yung differences ng dalawang mundo? Was it hard for you? Kamusta yung adjustment mo from acting to broadcasting? So, kwentuhan mo kami, Yesha.
12: So, siguro yung main or yung common similarity po nila ng journey ko as an artist and a TV broadcaster is syempre, nasa harap pa rin po ako ng camera. So I am speaking in front of a camera. And yung main difference po nila is yung purpose. Kasi yeah, yung pagiging artista sa showbiz industry po, your purpose is to act a script, to portray a character given to you, and to basically entertain others. While sa journalism or TV broadcasting, you are telling stories that matter to the Filipino people. And sa contest naman po, contest journalism, is as a TV broadcaster, syempre yung sinasabi mo talaga is yung news na ikaw mismo yung gumawa. So unlike sa mga artista na binibigyan na lang po sila ng script, dito sa TV broadcasting is ikaw yung gumagawa ng script mo and ikaw din yung magbo-broadcast or magsasalita ng mga sinulat mo na script po. Wow. So, medyo hindi naman po ganun ka naging mahirap yung adjustment kasi naging comfortable na po ako sa camera. So, nakatulong din talaga yung pagiging artista dun. Kasi yung iba po, naiilang po sila when it comes to speaking in front of a camera, ganyan. Pero ako, thankfully, nung nag-try out na po ako sa TV Broad or sa mobile journalism and nag-shoot na po ako for TV Broad, is mas naging comfortable na po ako. And confident na rin po ako na okay lang yung, like, yung face ko, kumbaga, hindi na po nako-conscious, hindi na ako nako-conscious sa kung ano ba yung mukha ko sa camera. Kasi since bata pa po ako, nasanay na ako na nasa harap ako ng camera. And hanggang sa lumaki ako, until now, diba, nasa harap pa rin po ako ng camera.
0: Ayun, nakakatuwa naman, Yesha, grabe no. Isa rin yan sa mga transferable skills na masasabi natin. Dahil nga, lumaki ka bilang isang batang artista, no, child actress ka, and hindi ka na naiilang pa sa harap ng camera. You know how to project? Kaya mong dalhin yung sarili mo kapag nagsasalita ka. Kasi may mga batang broadcaster, no, na kumbaga magaling sila sa pagsusulat, magaling sila sa paggawa ng istorya, pero pagdating sa camera, kumbaga naiilang din sila kasi hindi nga sila comfortable. And that's okay siguro sa mga first experiences, no, kasi madedevelop pa naman yan. Pero yung pagdating kay Yesha sa experience niya, since umaarte na nga siya sa harap ng camera, naging mas madali na yung aspetong iyon. Pero ano naman yung challenging part, kumbaga, kung meron pagdating ba to sa pagsusulat when it comes to skills, no? Ano yung mga challenging part na kinaharap mo nung napunta ka na sa TV broadcasting?
12: So, ayun po, nung NSPC 2023 po, since bigla na lang po nga akong kinuha bilang part ng team sa Filipino, talagang nahirapan po ako mag-adjust first of all sa team. Kasi sila po, Forb na sila eh, parang pinasok lang ako doon. So, Forb na sila, maganda na po yung teamwork nila, and talagang comfortable na sila with each other. Tapos, talagang mga seniors ko pa po sila, like, grade 11 po sila, tapos ako grade 8. So, meron po talagang differences. So, ayun po, first, nahirapan ako, or like, medyo nagka-challenge ako sa pag-adjust with the team. Second is, syempre, sa fundamentals or sa basics talaga ng journalism. Kasi sa mobile journalism, parang hindi pa ganun ka-solid po yung script writing skills ko. And talagang medyo nahirapan ako when it comes to TV broadcasting. Kasi wala, hindi po kasi talaga ako dumaan sa division sa region. So parang andun din yung pressure na bigla akong mag-perform or mag-broadcast sa national. So ayun, nahirapan din po ako sa script. And when it comes to learning yung mga technical terms sa TV broadcasting, kasi ang dami po, like yung mga hammer, lower thirds, headline, wala akong idea kung ano po yung mga yon. So nahirapan din po ako dun. Pero thankfully, sobrang naging helpful po ng coach namin si Ma'am Zim and yung mga resource speakers po namin during trainings. And of course, yung mga teammates ko din po. Kasi after we got comfortable with each other, tinulungan na po talaga nila ako kung paano ba, like, yung pag-angle ko sa news. And during contest po, tinutulungan din nila ako. Like, nagpapacheck po ako sa kanila ng mga scripts para malaman ko kung okay na po ba yun. Kasi in the end po, TV broadcasting is a group category po talaga. So, dapat talaga, unang-una, mabuild yun talaga yung teamwork and magkaroon talaga kayo ng strong relationship within the team para biglang pagdating na sa contest is united po kayo, kumbaga.
0: Ayun, salamat Yesha, no? Grabe. That's the beauty of having a group category, no? Kasi may mga, kumbaga, you're in the same ground, no? May mga kasama ka na pwede mong kamustahin, pwede kang magpa-check ng gawa mo, no? Magbibigay sila ng opinion kung paano po mag-i-improve yung team nyo in general. And gusto ko rin i-commend that you had a great support system, no? Nung nag-compete ka sa 2023 NSPC, kasi nabanggit mo nga kanina na maraming terminologies, mga technicalities na hindi pa familiar sa iyo, no? Pero with the help of your team, eh, na-survive mo, no? At naging successful yung inyong broadcasting team. Nako, maraming salamat, Yesha, sa pagbahagi ng mga kwento mo.

0: food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda mga pinay.
12: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
16: Sheesh!
15: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.

Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang former child star at estudyante po mula sa Tagum City National High School, Yesha Camille. Yesha!

0: Kamusta naman so far yung talakayan natin? Kamusta na binabalikan natin yung journey mo dito sa broadcasting? And of course, yung buhay artista mo, kumbaga.
1: So far po, it's been great. Like, madali lang po ako naging comfortable. And of course, I also want to say thank you din po pala for this opportunity and for giving me this platform to share my journey starting nung artista pa po ako and now as a TV broadcaster, as a journalist po. So thank you so much po. And it is very nakakatuwa po isipin na this story or my story can stand as an inspiration or like parang ang dami rin po kasing nagko-comment sa TikToks ko na they really look up to me. So thank you so much din po for giving me this opportunity to speak dito sa Radyo Magazine para mas ma-share ko pa po yung journey ko.
0: Nako, maraming salamat, Yesha. Nako, mula sa puso kami rin nagpapasalamat sa pagpapaunlak ng isang oras mo dito sa ating programang Batang Broadcaster, no? At sa pagpapatuloy nga ng ating talakayan. Nabanggit mo kanina, no, na ibinahagi mo sa atin yung buhay artista mo. Ngayon kumbaga nakahanap ka ng bagong spot light pagdating nga sa campus journalism, specifically TV broadcasting, you know. Gusto ko lang tanungin. Ayan. Kung papipiliin ka lang ng isang industriya na gusto mong pasukin, ito ba ay showbiz o ito ay broadcasting? At bakit?
1: Mahirap po yan kasi parang different phases ko po talaga siya in life. Like nung bata po ako, artista, tapos ngayon, journalism po. So, mahirap talagang pumili between the two kasi I also love both of them. Like, artista, being artista, I love it so much. Like, pinangarap ko po talaga yun. Tapos itong journalism, although hindi ko siya pinlano, pero I've grown to love it. So, kung papipiliin po ako, I think being an artista po.
0: Actually,
1: kasi,
0: kasi
1: po, I really loved my journey. Kasi sobrang naging, ang ganda po kasi talaga nung lahat ng mga shows. And, you know, seeing all of those actresses, actors na nakatrabaho ko. Like, looking back, ngayon po, every now and then, talagang nagsascroll po ako sa mga pictures ko dati. Kasi parang, nakaka-proud din isipin na I got to work with a lot of these amazing people that I idolized before and until now, I still look up to them. Kaya, ayun po, I think I would choose being an artista.
0: Nako, Yesha, hindi mo kailangan mamili, no? Kasi pwede mo namang, kumbaga, ma-experience yung dalawang mundo sa iyong profesyon. Kasi ngayon, marami na rin mga journalists, kumbaga, na nagiging artista or artista na sumusubok ng journalism, no? At nakakatuwa na, kumbaga, maluwag tayong i-welcome yung mga iba't ibang personalidad dito sa ating industriya. As long as you have the heart, the purpose, no, na magbalita sa publiko, eh pwedeng-pwede ka, no, dito sa media broadcasting industry. At sa pagkakataong to, Yesha, siyempre, let's put your broadcasting skills to test, no? Si Yesha pa ay may ibinahagi sa ating isang balita, no? Siya po yung mismong sumulat at bumuo ng istoryang ito. At siya po ay magbabalita sa atin, pero bago tayo magsimula, Yesha, gusto ko munang kamustahin. Ready ka na ba?
1: I was born ready.
0: Yon. Naka, i-set up ko lang dito yung ating mga bed. Na kumaga parang feel natin na parang nasa newscast talaga tayo.
1: Hindi po.
0: Okay. Okay, let's do this. Sa gitna ng learning crisis sa bansa, paano mapapalakas ang campus journalism at mahuhubog ang mga kabataang mamamahayag? Iyan ang ibabalita sa atin ni Yesha Camille.
2: Pilipino, saan mang sulok ng mundo, magandang araw. Sa panahon ng pag-usbong ng teknolohiya at paglaganap ng fake news at misinformation, mas nagiging mahalaga ang papel ng campus journalist sa paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 7079 o Campus Journalism Act of 1991, layunin itong hubugin ang kabataan sa responsableng pamamahayag at kritikal na pag-iisip. Ngunit kasabay ng paghubog sa mga kabataang mamamahayag ang patuloy na hamon sa sistema ng edukasyon. Ayon sa EDCOM 2 report, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng learning crisis kung saan maraming mag-aaral ang nahihirapang maabot ang inaasahang antas ng kasanayan. Kaya naman sa mga pagbabagong ipatutupad ng Department of Education sa school year 2026-2027, malaking tanong kung magiging solusyon ba ito sa mga hamon ng edukasyon o panibagong pagsubok na haharapin ng mga guro at mag-aaral. Yasha Camille, nagbabalita para sa Radyo Magazine 1278.
0: Let's go! Wow, grabe Yasha! Maraming salamat! Napakahusay ng ibinalita sa atin ni Yasha. No, mapapansin natin yung stage presence kumbaga ni Yasha. Komportable na po talaga siyang magsalita at humarap sa camera. No? At ayun po talaga yung kumbaga transferable skills na nadala niya bilang isang artista into broadcasting. And gusto ko lang din i-commend yung pagkakasulat ng balita mo. Grabe, nabanggit mo kanina na wala kang ideya pagdating sa mga kumbaga technicalities ng pagsusulat. Pero ang laki na ng improvement. No? And we're looking forward pa to seeing or hearing you more from you, Yesha.
1: Thank you so much po.
0: Maraming salamat. At sa pagkakataong to, syempre, gusto ko rin tanungin sa'yo, no, directly, looking back sa mga na-experience mo sa journey mo so far bilang batang broadcaster, ano naman yung greatest lessons na natutunan mo so far?
1: So, I believe po, journalism really helped me have a stronger mentality. Kasi nung bata po ako, I was so competitive. Like, kahit magkaroon ako ng one mistake sa exam, talagang iiyak po ako. So, sobrang competitive ko po talaga. And journalism helped me realize na hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pinakamagaling. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mananalo ka. Kaya, dapat, you just need to be like confident sa self mo and sa skills mo. And you need to be proud of your output. And you need to also be proud of your competitors po. So, yun yung parang biggest lesson ko. Na kahit pa like nanalo ka sa NSPC, tapos pagka next year, hindi ka dapat like sobrang umasa na mananalo ka ulit. Kasi lahat ng tao, mag-i-improve sila. And a lot of journalists, they will keep on improving and they will also show up a lot. Kaya dapat po, mas maging ano lang, maganda lang yung mentality natin na dapat isipin natin na dapat tayo mismo secured tayo sa skills natin. And we just really need to keep on improving. Also, kahit na matalo ka sa contest, is hindi yan yung magda-define sa'yo as a whole. Like, hindi yun yung magde-define sa'yo sa journey mo sa campus journalism. Kasi marami ka namang pinagdadaanan. Like, hindi alam ng mga tao kung ano yung pinagdaanan mo just to get to that spot or just for you to show up sa contest po. So, ayun, biggest lesson ko sa journalism is hindi sa lahat ng panahon, ikaw talaga yung pinakamagaling.
0: Salamat, Yesha. Gusto ko lang din bigyan din yung sinabi mo, no, na hindi ibig sabihin, kumbaga nakikita mo yung sarili mo na hindi pinakamagaling, hindi pinakamahusay, pero that doesn't mean na hanggang dyan ka lang. No? You are also capable of doing great things. Kasi doon nagsisimula yun, kasi wala namang ipinanganak na mahusay agad. Kumbaga dadaan ka talaga sa mga rough roads kung saan matututo ka at babaunin mo yung mga aral para mag-improve pa bilang isang batang broadcaster. At take it from Yesha, nako, napakahusay pong bata. And we hope, no, na mas marami pa pong opportunities at makita natin si Yesha pa sa mas malaking entablado. At Yesha, gusto ko namang tanungin, syempre, no. After sa lahat ng na-experience mo, after you've all experienced, no, ano naman yung aabangan natin kay Yesha? Makikita ba natin si Yesha sa television in the future?
1: So far po, wala pa naman. And ngayon po is pinaghahandaan namin is yung Division Schools Press Conference for this school year. So, ayun, we are training. Kasi syempre, bakbaka na naman para sa mga campus journalists po. So, in the future din, hindi ko pa din masasabi kung like babalik pa ako sa industry or I will really pursue media. Kasi right now, wala pa po akong concrete plan for my college. Pero syempre, isa po yan sa mga gusto ko din or like mga kinoconsider ko yung pag-pursue ng communications or ng media. Pero right now, parang winiway ko pa po kung ano po ba talaga yung gusto ko. Since kagaya na sinabi ko po kanina, I have a lot of passion for a lot of stuff. I have a lot of hobbies. So, ayun po, kung ano po siguro yung mga opportunity na darating, I will just grab it. Kasi kung ano din po talaga yung plano ni God for me, alam po naman po na that is what's best for me din.
0: Yeah, you have the liberty, no, to explore the world kasi marami talagang opportunities na nakaabang. Especially for you, no, na napakahusay, talented, at napakabait na bata na si Yesha. Pero Yesha, bago magtapos ang ating kwentuhan ngayong hapon, syempre gusto ko rin tanungin, ano naman yung iiwan mo mensahe sa mga batang broadcaster na nakikinig at nakasubaybay sa atin na gusto ring tahakin o pasukin itong TV broadcasting and siguro yung television din, no? Baka may mga gusto sa kanilang mag-explore. Ano yung mensahe iiwan mo sa kanila?
1: Ang palagi ko pong sinasabi every time na may nagtatanong sa akin, paano po ba pumasok sa, kunwari, journalism, sa TV broadcasting, or sa media industry? Ang sinasabi ko is, meron talagang mga opportunities sa darating sa buhay natin, and you really just have to grab it. Like, huwag kang matakot na mag-try. Kasi for me, trying is, or failing is so much better than having like the what ifs na, what if nag-try ako, diba? Kasi if nag-try ka po, and nanalo ka, and then congrats. Pero if hindi ka naman nanalo, then there's always a next time and you can use that as a way to improve yourself and para like bumawi. And if hindi ka nag-try, diba, parang meron talagang lingering what if, lingering question sa utak mo na what if nag-try ako tapos nanalo ako, or what if ganito, what if ganyan. So, dapat talaga you really, really, really need to trust yourself and try. Like, huwag kang matakot na mag-try ng different opportunities and different things. Kasi what's meant for you will really comfort you. Like, kung ano po talaga yung bagay na pinlano sa'yo na, ni Lord, is talagang darating at darating yan sa buhay natin. And I believe na we all have our seasons naman. Again, bilog ang mundo. So, maybe one time yung ibang tao or yung ibang tao yung nasa tuktok, so like season nila yon. But then you just not need to believe na your season will also come. So you just need to keep on looking for opportunities and grabbing those opportunities, especially if yung mga opportunities na yon is parang once in a lifetime lang na darating sa'yo.
0: Maraming salamat, Yesha, sa isang fruitful conversation. No? Natunghayan po natin, no? Napakinggan po natin yung istorya ni Yesha, isang child star, at ngayon ay nakaharap ng bagong spotlight sa campus journalism, no? Sa TV broadcasting. Maraming salamat, Yesha, and I hope hindi ito yung huling pagkakataon na makakasama namin ikaw dito sa ating programa. At bago tayo magtapos, Yesha, nako, saan ka nila pwedeng masubaybayan? Pwede mong i-plug yung mga social media platforms mo. Go ahead.
1: Sige po. So, you can follow me po sa lahat ng mga nakikinig. You can follow me on my TikTok at YeshaCamiles626 as well as my Instagram at YeshaCamiles626 din. Tapos, you can also follow my Facebook page, Yesha Camile. So, ayun po yung tatlong main social media accounts ko na doon nyo po ako makukontakt, doon nyo po ako makikita, and doon po ako nag-a-update about my life sa journalism or sa high school journey ko in general.
0: Nako, maraming salamat, Yesha. Muli po, nakapanayan po natin ang former child star at estudyante mula po sa Tagum City National High School, Yesha Camile. Maraming salamat, Yesha, at mag-iingat ka.
1: Thank you so much po again for this opportunity, and thank you po sa lahat ng nakikinig and nanonood sa ating Batang Broadcaster segment. So again, hopefully po in the future, 'di ba? Sana makapag-guest po ako ulit dito.
0: Nako, abangan talaga namin 'yan, Yesha, at paghahandaan namin para sa iyo. Maraming salamat, Yesha. See you in the future. Samantala,
1: thank you po. Bye-bye.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita. Pintig ng puso ko'y parang
6: sa'yo. And lumayo ka man sa aking Biro del Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Uy, Brix, sino na naman yung kamitap mo?
9: Secret, baka agawin mo.
10: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
9: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
11: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
9: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
11: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain,
19: tulog,
17: laro, laro, at laro.
20: O ano, game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
23: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
24: OPLAN contra tax scams.
23: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
22: Huwag i-click ang link.
23: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
22: This This is a public service announcement.
0: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tapneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
22: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
24: OPLAN contra tax scams.
2: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
0: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph, o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
22: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Pilipinas.
3: Batang Broadcaster.
4: Batang Broadcaster.
3: Sa Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
7: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Naku, nakapanayam nga po natin si Yesha Camille. Binahagi niya po sa atin yung journey niya sa pag-aartista. And of course, yung kumagabagong spotlight na kanyang nahanap, which is yung campus journalism. I hope marami po kayong napulot na aral at inspirasyon sa istorya ng Batang Broadcaster na nakakwentuhan po natin ngayong araw na ito. At tunay nga po na nakaka-proud na lumalaki po yung ating community, kumbaga, at marami po pong mga Batang Broadcaster ang na-feature natin dito sa ating programa. Pero sa pagkakataong to, nako, unti-unti na rin po tayong magpapaalam. Pero bago yan, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, and of course, no, sa Marulas Transmitter. Gusto rin po natin pasalamatan ang ating naging executive producer, si Ma'am Charmaine Cristobal. Ayan. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
5: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
8: Batang Broadcaster.
5: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
25: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
25: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
25: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
25: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
26: Radyo Pilipinas.
27: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
28: Hala, totoo? San ka sumali?
27: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
28: Naku po! Juan! Scam yan!
27: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
28: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
27: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
28: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
27: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
28: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
27: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
29: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
28: Kaya huwag magpabudol, bes!
22: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
31: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
31: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
32: Interesting na usapan.
33: Hindi heavy.
34: Tugtugang chill.
35: Suave.
36: Learning from home, 90 more ring.
37: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.

0: Blessed Sunday! Magandang araw po mga ka-Warm Heart! Welcome po sa isang episode ng Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang programang kasama ninyo sa pag-uusap tungkol sa mental health, emotional well-being at kwentong mahalaga sa ating buhay. Ako pa rin po ang inyong kasama, Drizzle Nanyong. Live tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, pa-follow na lang po para updated po kayo sa ating programa at live broadcast. Meron din tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service kung saan available ang ating replay at re-upload. Kaya kung may mga episode po kayo na gustong balikan o gusto ninyong balikan at pag-usapan ulit, pwede po ninyong panoorin anytime. Pwede rin tayong makapakinggan sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Para sa ating Android users, available ito sa Google Play Store. Habang para naman sa mga iPhone users, hanapin ito sa ating App Store. Pagkatapos ma-download ang app, hanapin lamang ang Radyo Pilipinas World Service na logo na nasa likod natin at makakasama ninyo kami kahit saan man kayo naroroon. At hindi lang online ang Radyo Pilipinas World Service dahil sa para sa pagpapalawak ng ating reach, na ibalik na natin sa ang Radyo Pilipinas World Service sa shortwave radio, naging posible ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. At para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang Warm Heart tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ng ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. May mga replays tayo roon tuwing Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas dos. Kaya tara, samahan ninyo kami mga ka-Warm Heart sa ating mga kwentuhan ngayong araw na ito. Sa ating programa ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo nakakaranas, ang pagbubuo ng friendship o pagkakaibigan sa loob ng opisina. Ating aalamin, dahil dito, alamin natin hindi lamang ang trabaho na ginagawa natin sa office tulad ng deadlines, meetings, emails, report, at kung ano-ano pang mga admin works and responsibilities, kasama din dito yung mga kwentuhan, tawanan, kamustahan, at yung simpleng kaya mo yan mula sa ating mga katrabaho. Gaano nga ba ito kahalaga? Gaano nga ba ito nakakatulong sa ating mental health, sa ating mental well-being at productivity and motivation bilang isang empleyado at bilang isang government o lingkod bayan? Ayan, paano ito nakaka-apekto? Paano ito nakakatulong sa atin? Ngayong araw, mapag-uusapan natin ang isang perspective ng isang empleyado sa gobyerno, kung paano siya nakakatulong sa isang workplace sa pang-araw-araw at paano natin mahaharap ang mga challenges kasama sila. Kasama natin ngayon live dito sa studio ang ating mga panauhin, si Ka-Warm Heart Quincy, kahilig ng Public Affairs Division Presidential Broadcast Service, at ating kolig naman na si Ka-Warm Heart Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Blessed Sunday morning and good morning sa inyo mga Ka-Warm Heart.
1: Ayan, sino pa mauna? Ako muna ba? Ayun, hello sa mga ka-Warm Heart, na-miss ko kayo.
2: Ay, ikaw yes, naman. magandang lalaki at babae. Ngayong Sunday at ayan, cheer natin Ma'am Sam, si ating friend sa si Drizzle, ha.
1: Oo naman, support.
2: Oh, yes. Support.
0: Thank you.
2: Thank you sa pag-invite niyo po. At it's my honor to be a part of your episode this Sunday. Well, ba't ako nag-i-English?
1: Kaya ka, Filipino service to eh.
2: Oo nga, but okay. Looking forward sa discussion natin ngayon.
0: Ayan. Yes. Mga ka-Warm Heart, sa mga nakikinig at nanonood, ang ating topic unang-una ngayon is ano ang experience ninyo bilang isang government employee? Since matagal na kayo sa industriya na to, 'di ba? Lalo na sa media setup. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang friendship at gaano nakaka-apekto ito sa ating work ethics?
1: Ay, ako talaga una. No? Yes. Actually,
2: batikan.
1: Ay, grabe naman. Makabatikan naman 'to. Makabatikan. Actually, hindi sa totoo lang, medyo may pagka-introvert ako. Kaya ang ginagawa ko para maka-form ng friendships, actually, hinihintay ko yung another person na i-approach ako bago ako magsalita. Kasi hindi naman sa pagiging shy type, pero parang ako kasi kumbaga parang akong I know my place na kind of person, no? Hindi ako yung mag-a-attribute na kasi hindi naman ako extrovert, so hindi ko naman kailangan magpanggap, no? Talagang hindi ako yung hindi naman yung tipong nagsusungit, pero parang
2: hindi ba talaga masungit?
1: Ay, hindi ako nagsusungit.
0: First impression ko sa kanya, masungit siya eh.
1: Okay, serious person. May pagka ganun talaga ako. Kasi nga parang lagi akong naninimbang eh. Which is siguro parang medyo toxic behavior yan. Oo. Kaya hinihintay ko yung person na lapitan ako. Then doon ako nakakabuo ng friends. And ako, just from my perspective, quality over quantity ako eh. Kahit maliit lang yung circle of friends ko dito sa bureau, ay contented naman ako. Kasi as long as these people can be trusted, na handa ka talagang suportahan hanggang sa huli, na-appreciate ko yung kanilang presence. And I hope na na-appreciate din nila yung presence ko, no? kasi ako naman eh, hindi naman ako nagbubuhat ng bangko, no? Pero I think I'm a great listener naman sa mga problema ng aking mga pag hindi naman hinihingi yung advice ko, hindi ko ibibigay, no? Kasi parang it's the last thing that we wanted, yung mga unsolicited advice. Mm-hmm. 'Di ba? Lalong-lalo na sa setup ng workplace, kasi syempre may iba-iba tayong strengths and weaknesses, and of course lahat naman ng feelings natin, lahat ng nararamdaman natin habang tayo nagtatrabaho, para sa akin ay valid bilang isa ring mental health advocate, no? So yun ang sa akin.
0: Ikaw naman, Sir Vincent.
2: Akala ko sasabihin ni Ma'am Steph kaya maliit yung circle of friends niya dahil iniiwasan niya mga magpapalibre.
1: Hindi naman. I think I'm generous naman.
2: Sa PBS, yung mga hihirit ng ganun eh. Mga,
0: bakena men.
2: De, ako, sa akin, hindi naman ako maraming friends. Wala naman ako masyadong maraming friends. Dito, mukha lang marami kasi mahilig lang ako magpa-cute. joke lang. Malaking tulong yun, syempre, yung hangga't maaari, maging okay yung relasyon mo sa mga tao, sa paligid mo. Lalo tayo sa media, kasi kasalalay din kasi. Hindi pwedeng tayo eh, suplado sa personal, parang gano'n.
1: Oo, kasi yes. Communication yan eh.
2: Communication, doon tayo inaasahan na maging eksperto. Hindi naman eksperto, pero doon tayo nage-excel sa pakikipag-communicate. At syempre, sa larangan natin sa media, kailangan natin ng connection.
1: Yes.
2: Yan, sa paggawa natin ng storya, sa pag-verify, sa pag-i-interview natin, gaya ng ginagawa ni Ma'am Steph, kailangan mag-establish tayo ng magandang rapport, ng friendship. Kahit sa mga producer, sa mga dito sa bureau, di ba? Mm-mm. Yung mga desk, diyan, pag nagiging reporter ako, minsan, maganda, kaibigan ko yung mga kakilala ko, maganda yung relasyon ko sa mga ating desk officers sa news department para mas maintindihan ko kung ano yung gusto nilang atake sa istorya. Kung paano atake, kung may itakba o may trail. Medyo, diba? Kung paano magkaintindihan para in line tayo. Ganun.
0: Siguro yung dadagdag ko dyan, mga ka-warm heart, is maganda din kasi magkaroon ka ng kaibigan sa workplace mo kasi sila din naman kasi yung magiging kasangga mo eh. For example, tayo, mga nagiging producers din naman tayo. So, kailangan meron tayong parang unity na kunyari sa atin, as a producers, di ba? You're sharing contacts.
1: Mahalaga yan.
0: Kasi hindi lang naman sa isang programa mo siya pwedeng gamitin, pero pwede mo siyang gamitin onward sa ibang programa, yes. Kahit kunyari kailangan din ng ibang istasyon ng contact. So parang sharing lang, parang yung tinatawag na sharing is caring.
1: Tama naman yun, networking din with other people eh.
0: Yes, kasi dun yung lumalawak yung friendship at saka at least alam mo parang at least pag wala akong ganito, I know I can lend pwedeng makahingi tayo.
2: Count on me.
0: Oh, you can count on me. Lend on me.
2: Lend me 1, 2, 3 yan.
1: Bruno Mars.
2: Bruno Mars yan.
0: Okay, so next, ano naman tayo? Question. Since maganda yung samahan, katulad sa atin, maganda yung samahan ng trabaho.
2: Maganda ba yung samahan natin?
0: Sa tingin ko naman.
1: Parang nagdududa pa si
2: sa plastikan mo lang yata tayo. Hindi, joke lang.
0: So, gaano nagiging, sa mga perspective ninyo, insights, gaano nagiging kagaan ang work natin? Kasi alam ko mahirap eh. Nakikipag-communicate tayo outside, different people. So, gaano siya nagiging kagaan kapag may isa tayong mga kaibigan or may mga nagiging kasangga tayo dito sa atin? At paano nagiging mabilis yung mabilis at maayos yung pagsiservisyo natin?
1: Okay, sino mawala? Si Quincy
0: na.
2: Ako naman.
1: Oo.
2: Pag maayos ang pagkaibigan, magaan, di ba? Magaan.
1: Oo.
2: Ang trabaho, less stress. Kasi sa yung trabaho natin, Ma'am Steph, sa media, nakaka-stress naman talaga.
1: Oo.
2: So, ito naman, personal opinion ko lang naman. Kasi nakaka-stress na nga yung mismong trabaho dahil yung pressure sa deadline, iba pang mga bagay. Kaya stress din sa paggawa ng storya, paghanap ng impormasyon at mga contacts, mga interviewin. Yun pa lang nakaka-pressure na eh.
1: Oo.
2: Kung ba, dadagdagan pa ng yung tension sa workplace.
1: Ay, oo.
2: Yung mga atribida.
1: Ganon.
2: May ganong mga eksena, mga, kasi sa ibang, yung mga experience natin before, hindi talaga, minsan kasi nangyayari din naman yun, pag may, iba-iba kasi tayo ng tolerance sa pressure. May mga taong kapag andyan na, under pressure, nag-iiba yung personality nila, iba yung pag-handle nila. Yes. Pero, sa akin naman, pag maganda yung samahan nyo, kumbaga yung pressure nandyan, pero mas napapagaan yung wala masyadong awayan, ganun. Sa amin, sa department kasi namin, ganun eh. Madalas, magaan lang kasi alam namin yung galawan ng isa't isa. Alam namin yung strengths. And then, pag nandiyan yung pressure, kapag, alimbawa, may special coverage. Lahat kumikilos, iniiwasan namin maging pabi. No? Mabigat sa iba. Halagat maaari. Kung mangyari ganun kasi dapat alam mo paano saluhin. Sabi mo nga, ma'am, sabi mo nga, Drizel, ba't masyado magalang? Sabi nga ni Drizel kanina, kailangan we can count on each other. Kasi, sino-sino pa ba magtutulungan, di ba? Tayo-tayo rin dito sa PBS.
1: Ayun. I agree with the ka-warm heart Quincy, no? Kailangan talaga yung pagtutulungan para makagaan sa trabaho. And of course, kasi hindi naman natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanilang personal na buhay. Although, lagi ko ang sinasabi na hindi mo pwedeng i-dedicate yung professional life mo sa personal life mo. Pero, hindi maiiwasan na minsan may pinagdadaanan ka na hindi mo masabi sa workmate mo. Kasi, nagtatrabaho kayo And ayaw mo ngang maging burden, pabigat din dun sa workmate mo na parang ito trauma dump mo siya Di ba? Kapag ka, pati yung personal, kinuwento mo na. And, syempre, sa akin naman, for me, talaga nakakatulong yung friendships within the team, no? Kasi, mahirap yung, kumbaga, di ba, kapag ka wala ka, di ba, pag nag-leave ka, wala kang mapakisuyuan eh.
2: Ayan, oo, mahalaga yan.
1: Oo, kasi hindi aandar yung, kumbaga, hindi magpa-prosper, aandar yung istasyon kung laging kanya-kanya. Mm-mm. 'Di ba? Kung bahala ka diyan sa buhay mo, no? Hindi naman pwede yung ganoon. Syempre, magsasabi ka rin kapag you need help talaga. And that's the essence ng friendship within the workplace. Pero of course, we also have our boundaries, no? Kasi madalas kahit naman sa social media nakikita ko ito, no? Kasi pagkat medyo blurry yung boundaries ng friendship dito sa office, baka or any kind of relationship, no, within the workplace, baka maging toxic kalaunan, no, tulad niya, no, sa mga trauma dumping, and of course, and
2: dumping yung siomay yun, di ba?
1: Dumpling yun eh.
2: Mali.
1: Oo, dumpling yun. Oo, kasi ano yun eh, actually, na nag-usap kami ng former, na isa sa mga former colleagues pa rin naman natin siya, no? Hindi ko na lang papangalanan, no? Kasi, kaming dalawa, lagi kaming usap din, no, regarding sa personal lives, and parang mabigat na nga yung work, tas bibigat din kasi parehas namin alam yung mga buhay namin. So I think, no, minsan yung oversharing hindi rin nakakaganda, no, bukod sa mapag-uusapan ka na. Ano, kasi minsan meron talaga mga nadudulas eh. Mm-mm. Hindi naman maiiwasan yun kapag ka nawala sa isip na, ay, hindi ko pala to dapat ikwento sa iba, no? Pero kahit dun sa mismong dun sa interpersonal relationship ng dalawang magkatrabaho, mahirap din yung nagdadalahan kayo ng inyong mga personal burdens, no? Na hindi naman eksaktong nakakaapekto sa work, pero syempre nakakadagdag sa mga isipin ng bawat isa. So yun, based on experience lang, no? Pero nonetheless, na-appreciate ko yung mga friendships na nabuo ko dito sa office, kasi tulad nga ng sabi natin kanina, nasa communication industry tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng may sariling mundo dito. Kailangan you need to help each other out, kasi isa tayong media outlet, isang network, state media pa ito, yes. No? May mga lingkod bayan pa tayo. So napakalaking responsibility yung ating dinadala para magkanya-kanya pa tayo, 'di ba?
2: Sundutin ko yung sundutin susugan.
0: Susugan.
2: Yung sinabi ni Ma'am Steph kanina na boundaries. Siguro kasi may bagan, mahalaga rin ma-develop yung sabi bang skill yon, Ma'am Steph, yung mm-hmm. yung alam mong isantabi muna yung personal
1: yes.
2: na pinagdadaanan mo pag ginagawa mo na yung professional na sa trabaho mo. Kasi minsan naiintindihan ko naman sa mga mas bata, parang tendency talaga parang na apektuhan yung kanilang trabaho, ng kanilang pinagdadaanan. Pero as you mature, kasi parang na-learn mo, natututunan mo paano siya isantabi, huwag munang isipin yon. Kasi yun yung mahalaga sa work natin sa media. Siguro yun yung essence, yung isang mahalagang bagay na dapat nating pinapractice, yung mag-show up tayo sa work, no matter what.
1: Yes.
2: Kasi yun ang inaasahan sa atin, umulan, umaraw, bumagyo. Kailangan natin mag-show up, kailangan natin mag-perform. Ano bang performance? Musical or dance number?
0: Dadagdag ko lang doon sa setting boundaries, kasi di ba, mahilig kasi tayo na pagka sa work, parang biro-biroan.
1: Oo.
0: Diba? Kunyari,
1: yes.
0: Hindi pa kunyari sa atin, sa setup na lang natin. Pag hindi pa natin program, nagbibiroan pa tayo, ganyan-ganyan. Pero siguro pwede natin i-apply yung pagiging personal sa professional na may boundary is, pag work na, work tayo. Professional tayo. Colleagues tayo. Workmate tayo. Hindi tayo body buddies.
1: Oo.
0: Pagkatapos ng program, siguro pwede na natin doon ipasok. Which, eto maganda din naman i-apply natin sa mga, ano natin, mga younger colleagues natin dito sa office. Na after ng program, we can be buddies again.
1: Mm-mm.
0: Pwede natin pag-usapan ano nangyari, ganito-ganito, bakit naging ganito yung outcome, ganun. Kasi ang mahirap kasi is sometimes, na-observe ko lang naman, is nawawala na yung boundaries. ng pagiging professional at saka ng pagiging sa personal. Personal na ano natin, na kumbaga kasama natin, 'di ba? So
2: ano, parang ang noon to sum it up, parang walang personalan,
1: trabaho. Totoo 'yan.
2: 'Yun, no?
0: Yes.
1: Totoo 'yan.
0: Ayan. Doon naman tayo sa mga next. Kasi para-paras tayo, mabilis tayong maging friendship si Ma'am Steph pag in ano mo siya, si Warmer Steph.
2: Friendly yan, si Ma'am kapag, Steph.
1: Friendly.
0: Kapag inano natin siya, kapag kinausap natin siya, and she warms up, ayun na, magiging friends na natin.
2: Yes.
0: Si Kawarm Heart Quincy naman, mahilig naman tong bumate kahit kanino.
1: Ay, oo.
2: Nakakuha kong ano eh, president ng co-op.
1: Ayun ba?
2: Ganun ba? Charot lang po.
0: Eto naman, ano naman yung pwede nating sabihin or i-advise sa mga taong hindi talaga sila, nahihirapan sila makipag-close sa mga kasama nila sa work. So, paano yung maibibigay ninyong advice?
2: Hirap naman yan.
1: Ay, hirap yan. No? Parang yan yung sinasabi ko kanina na ano eh, hindi ako mabilis mag-open up sa tao eh.
0: Oo. Kasi we know we're in government.
1: Oo.
0: And yun nga, kasi sabi nyo kanina, we're in communications. So, as a communicator, paano ninyo mabibigyan ng advice yung mga taong hirap na magkaroon ng
1: case-to-case basis.
2: Pero ano, bago kong sagutin yan, ito, gusto kong batiin. Ito, friendly din to eh.
1: Sino?
2: Si Asek Ares Gutierrez.
1: Ayun!
2: Patutok ngayon, napaka-friendly rin ito. Asek, magandang umaga sa'yo.
1: Good morning, Sir Ares.
2: Hindi naman kami nagpaparinig, pero kung magpapadala ka ng kape, okay, welcome yan. Yeah. Pero hindi naman kami nagpe-pressure.
0: Yeah. Pleasant Sunday, Asek Ares.
2: Good morning po, Asek Ares.
1: Good morning.
2: Siguro yun ang tekniko para maka maging mapalagay sa akin yung loob ng colleague is ako yung unang mag-approach siguro. Find something na common interest. Pag-aralan mo yung tao, katanong-tanongin mo. Kasi ako, hindi naman sa lahat, may mga taong iba, ano eh, iba yung personality, parang seryoso, sa yung ano, yung dating niya, seryoso, masungit, gano'n. Pero, hindi naman pala, gano'n. Ako ang tekniko, pag napatawa ko na, ibig sabihin, ano na siya sa akin, parang, okay, nag-open na, okay. Pwede na to, pwede na. Alam mo, nag-joke ako, tapos tumawa, ibig sabihin, nag-loosen up na yung tao.
0: Pero bakit ng sa atin, hindi?
2: Sa
0: nagtanong
2: atin,
0: ka kasi sa akin
2: agad,
0: ng Zoom eh.
2: Away
0: Zoom
2: agad yung agad?
1: Sa Zoom link yung hiningi niya, nag-live siya dito.
2: Sa away, yung nagsimula, away agad.
1: Away.
0: Ikaw, Mamsa.
1: Kasi sabi ko nga kanina, medyo may pagka-introvert ako kahit nasa communication industry ako, no? So medyo kakaiba yung case ko. Pero as long as ako naman, kapag ka lumapit naman sa akin, hindi ko naman pagdadamutan ng sagot, no? Kapag ka tinanong ako, ano, alam din niya, no, mga OJT namin, no? Kasi parang ako din ang tumata yung isa sa mga tumata yung mentors nila, no? Na basta magtanong, ako naman eh sasagot kapag makikipagbiroan din naman ako, no? Hindi ko pagdadamot yung pagkakataon na maging friends tayo. Kumbaga, no? Kaya hanggang sa FB eh, ang dami ko ng friends, pati mga regional report.
0: So, ibig sabihin, hindi siya

0: tampuhan, yung misunderstanding. At syempre, kahit pa paano, may nasasabi ka dun sa nakakasama mo. Hindi naman kasi tayo perfect lahat, di ba? So, para sa inyo, paano natin ma-address to in a way na hindi masisira yung friendship, hindi masisira yung work professionalism natin, pero ma-address natin to na hindi tayo parang magtatanim ng sama ng loob na parang, ay bakit si ka warm heart queen si ganito? Di ba?
1: Ayan. Sino sasagot ako muna ba?
2: Ladies first.
1: Ako muna ba? Ako naman kasi, it depends dun sa energy na binibigay sa akin nung individual, no? Kasi kung work colleague ko siya, no? Not necessarily a friend, no? Hindi naman ako masyadong magke-care, no? Kasi hindi naman ako yung taong palaisip masyado, no? Kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin. Kung ayaw niya sa akin, edi go, no? Basta, be professional, yes, sa workplace setting. Pero of course, pag kaibigan na yan, dyan ako mag-iisip, no? Mm-hmm. Kasi may attachment na eh. Doon ako mag-iisip. Siguro, kung he or she is a very important person to me, na binavalue ko yung friendship, I think doon na ako mag-a-approach na umauuna na ako mag-approach. Kung sobrang importante sa akin nung...
0: Okay, follow up. Define important.
1: Yung ano, to the point na kahit sa labas, friends kayo, no? Pag lumabas kayo ng office, pwede kayo mag-hangout. 'Di ba? Yung komportable ka na, tara, samgip tayo. Yan. Yung mga ganong levels ba? Ganun ko masasabi na importante sa akin yung hindi ko na matatawag na workmate or colleague, eh. Friend.
0: Yeah.
1: Oo.
2: Kapag nag-hangout kayo, kumbaga ibang level kasi friendship iba-ibang level din.
1: Oo.
2: Eh. Diba, meron yung ano lang, hi, hello lang, ganun, ano. Pero meron yung mas deeper ang connection mo. Siguro, for me, para ma-resolve yun, siguro pag-uusap lang.
1: Oo.
2: Saka yun sinasabi kanina na setting boundaries, diba? Yun lang. Yun sa akin. Saka yung pag-show up ka sa work, professional, tuloy pa rin yun, di ba? Kung meron mang di pagkakaunawaan behind the scenes, ayan, gandun lang yun. Pero hanggat maaari, wag hahantong na maapektuhan yung trabaho.
1: Oo.
2: Meron pa yung iba. Kasi may mga nagsasabotage, di ba?
1: Oo nga.
2: Sa ibang mga company, may narinig tayo mga ganong mga istorya, eh. Mga kaibigan natin nag-open up sa atin sa mga ganong nagsasabotage. Pa humahantong pa sa ganong mga sitwasyon na sana wag nang mangyari, wag iwasan para ano, 'di ba, hindi tuluyang masira. Kumbaga, lumaki yung lumala yung ano
0: problem. Siguro ito, follow up ko lang sa inyong dalawa. Gaano kahalaga yung simple, tara, lunch out tayo, tara, merienda tayo.
2: Para sa libre ka ba?
1: Libre mo ba kami?
0: Medyo iniisip ko pa. Kidding aside, so gaano to ka-importante? Kasi di ba meron tayong team building, may cultural tayo, gano, may team out tayo. Pero bilang sa ating magkakaibigan, gaano kahalaga para sa inyo yung simple na tara, kain tayo sa labas, tara, kape tayo, na hindi natin kailangan ng parang internal motive, parang may kailangan pang sabihin, or yung simpleng ganun lang, yayaan lang. Gaano kahalaga yon para lumakas yung friendship?
2: Akin mahalaga yan, lalo na pag wala kang pera tapos malilibre yung kaibigan.
1: Tama! Oh, diba? Tama! Totoo yan! Masarap ang libre.
2: Masarap ang libre. Pero kidding aside, yun nga, mahalaga yun kasi dun mas, ano eh, di ba, Ma'am Steph, dun mas nag-i-establish yung bond. Yung bonding, 'di ba, kaya tawag natin minsan pag nag-hangout, nagba-bonding kayo.
1: Yes.
2: Kasi hindi niyo mapag-uusapan yung trabaho, ganyan. Mas magiging mas makikilala niyo yung isa't isa.
1: Oo,
2: sino
1: nga
2: ba si Steph na hindi anchor as
0: as a friend.
1: Yes.
2: Yeah. At si Paolo Contis na as a
1: friend. Parang iba na yata 'yan, ah. Iba na 'yan, ah.
2: Vicente as a friend.
1: Oo. Yeah. Oh.
2: 'Di ba, para mas makikilala mo yung tao. Ah, ganito pala yung personality, yung totoo na Steph Vicente. Ngayon, di ba?
1: Yun.
2: Yun yung mahalaga. Yes. Yung mga ganong moment dapat nag-i-invest tayo doon para mas gumanda yung

0: Kumbaga
1: friendship.
0: dun sa simple na hangout na yon, mas dumalalim yung pagkikilala mo dun sa taong yon.
2: Yes. Oo, oh, tama. Siyempre,
0: nagkakaroon din ng attachment as a friend.
2: Oh, as a friend lang, ah.
1: Kaibigan.
0: Ayan, ka.
1: Ibigan.
2: O, linawin lang natin, ha? Linawin lang natin, ha?
0: So mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programang ka-warm heart. Kasama pa rin po natin ang mga guests natin na si ka-warm heart Steph at si ka-warm heart Quincy. Sa ating pagbabalik, magkakaroon tayo ng isang diskusyon tungkol sa attitude of gratitude. Magbabalik po ang warm heart. Stay tuned!
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude.
8: Attitude or gratitude.
9: Attitude of gratitude.
10: Gratefulness.
11: Gratefulness.
10: Gratefulness.
11: Joy.
10: Joy.
11: Joy.
10: Appreciation.
11: Appreciation.
10: Appreciation.
11: Attitude.
10: Attitude
11: of gratitude.
10: Of gratitude.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Ito pa rin ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. May isa na naman tayong segment na tinatawag nating Attitude of Gratitude. Pero bago po natin puntahan yan, binabati lang po namin ang Blessed Sunday Morning aming station manager na si Sir Ray Sampang.
1: Yes! Magandang linggo po sa inyo, Sir Ray. At naku, nakakaba, nanonood pala si Sir Ray. Sir Ray, nagpapasalamat ako dyan. Nabanggit mo yung gratitude, nagpapasalamat ako dyan dahil bukod sa magpapadala siya ng food. Ito kasi nung pumasok ako, nung nag-exam ako dito sa PBS, siya yung ang pinagawa sa akin, gawan ko ng isa sa mga pinagawa sa akin sa exam, yung paggagawa ng parang quote card o plug sa SOCMED, si yung program niya noon na Bangon Bayang Mahal. So yun yung ginawan ko ng gusto naman nila yung ginawa ko noon.
0: Ay,
1: Talaga. Kaya si Sir Ray ang isa sa mga first encounter natin na ano eh.
0: Ayun.
1: Good morning, Sir Ray Sampang, at blessed Sunday po sa inyo, sa inyong family.
0: Ayan. Yeah. Guys, bago tayo pumunta dun sa segment nating Attitude of Gratitude, meron ako nabasa kasi sa comment.
2: Ayun.
0: Ang sabi na, ano ang pagkakaibahan ng best friend at true friend?
1: Girlfriend, ano?
2: Best friend. Ako parang mahirap sagutin.
0: Unahin
2: yan,
0: natin ang ladies first muna tayo, di ba?
2: Oo, kasi sa palagay ko, a true friend can be your best friend. But your best friend now may not be your true friend.
1: Lalim. Mga ilang feet yan.
0: mga 10 feet yan.
2: Para kasing ganito yan, no? You can love the person you trust, but you cannot trust the person you love. Parang ganun lang din yung logic.
0: Malalim pa.
2: Logic yan eh. For me lang ah. Kasi minsan, yung best friends natin, yung tinuturing natin na best friend ngayon, maaaring yun na yung ano mo, biggest hater mo now. Oo, yung nakakabasa ko lang nun sa SocMed kahapon, no? Yung mga taong maaaring tinulungan mo noon, minsan mong tinulungan, maaaring sila yung sumasaksak sa iyo patalikod. Oo, so I think mas matimbang yung true friend na pwede namang ma-evolve, no, as a best friend, no, kaysa naman yung best friend mo na hindi mo pa pala talaga siya talagang hindi mo pa talaga siyang ganoon kakilala pa, no? Kasi may mga hindi kasi maiiwasan talaga yung jealousy eh. Minsan pagdating sa mali yun, of course. Pero syempre may mga pagkakataon kasi na hindi mo maiiwasan yung inggit, no, lalo na sa ano. Pero ang the best way na i-overcome yan is laging self versus self ka dapat. Hindi ka pwedeng self versus others. Improve mo yung sarili mo, tapos harapin mo yung friend mong yon. Sabihin mo sa kanya, be truthful, be honest, na ganito yung nararamdaman ko sa'yo, sana huwag kang magalit, gusto ko lang maging honest sa'yo. Ganon.
1: Yan, wow. Yes. Malalim ng hugot, diba? Ni Ma'am Steph doon. Parang kasing lalim ng baha sa
2: sa Bulacan. Hindi na bumabaha sa amin. Ay, ano ba?
1: O, ingat po kayo, ha, yung mga ano, makababayan natin dyan sa mga nababang lugar. Yun nga, speaking of, for me, ha, pagkakaiba ng best friend at true friend, hindi lahat ng true friend nagiging best friend mo.
2: Sa'yo baliktad naman.
1: Kasi may mga taong true, alam mo, true friend, totoo yan, na kaibigan, hindi ako iiwanan yan. Pero ibang level yung best friend eh. Iba. Although may mga best friend, sa buhay natin, may mga best friend na nawawala, iniiwan tayo. Wow.
2: Sa ere.
1: May ganun talaga nangyayari yon. Pero yung best friend kasi iba eh. Parang iba yung tibay ng relasyon nyo, iba yung mas marami kayong pinagdaanan. Pero yung true friend kasi, madedetermine mo yon kahit hindi matagal yung pinagsamahan nyo eh. Sabi mo kanina, Ma'am Steph, na ba't bang galang ko ngayon?
2: Ba't bang galang mo today?
1: Sabi nga ni Steph kanina na ano, na yon, kailangan yung ano, yung span ng time na ano, na pinagsamahan nyo, yun kasi magpapatatag ng ano nyo eh, ng pagkakaibigan nyo, and then eventually magre-evolve yun sa ano, sa best friend. Parang Pokemon nag-evolve.
2: Pokemon pa eh.
0: Pero ito sa akin, para naman sa akin, mas importante sa akin ang true friend
1: mas mahalaga.
0: Kasi ang best friend, ano yan eh, para sa akin ha, seasonal lang. You can be best friends, like tayo, best friends tayo ngayon.
1: Beshi.
0: Pero after a while, mawawala kasi you'll find another one na, mas click kami nito eh. So eto na lang si Beshi ko. Ang true friend kasi para sa akin, like yung mga childhood friends ko, mga college, high school friends, true friends sila in a sense na kahit matagal kayong hindi nagkikita, kahit matagal kayong hindi nagsasama, nandun pa rin yung bond, nandun pa rin yung closeness, and kahit anong mangyari, alam mong they have your back. Kunyari, eto lang, pag may nagawa tayong kasalanan, typically, tinatanong natin, uy, bakit mo ginawa yun? Bakit mo naman ginawa yun? Para sa akin kasi, yung mga kaibigan ko, outside the office, they never ask me, ba't mo ginawa yun? They always ask me, sige, paano natin ito ayusin? Ganun, para sa akin, a true friend is, for me, is better than best friend.
1: Siguro, Drizel, yun kasi yung nangyari. Sa society natin ngayon, yun yung term na best friend. Ay, kanina lang sabihin kasi. Kung kanino na lang natin sinasabi, kahit sa media, Nike, sa mga palabas.
2: Very casual na lang.
1: Without realizing yung totoong meaning.
0: Deeper meaning.
1: Label na yun. Yun. So, tama ka doon yung true friend, no, yung kahit hindi kayo nagkikita, alam mo nandun yung bond. Confident ka na itong taong to, hindi ako iiwan nito.
0: Ayan. So, pumunta tayo doon sa isa nating topic na attitude of gratitude.
1: Attitude lang, malayong of gratitude.
0: So, dito pag-uusapan natin ang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan kapag sobrang busy na tayo, lalo na dito sa work natin, ang magpasalamat. So, ngayong episode na to, gusto kong sanang tanuhin sa inyo, ano yung pinapasalamatan ninyo sa araw na to? Or sa mga susunod na araw o mga nagdaang na araw. Ka-warm heart, Quincy?
1: Ako muna.
2: Ako muna, go.
1: Salamat ako dahil may magpapakape. Sa pangalan, tago natin sa pangalang Asek Ares.
2: Joke lang po,
1: Asek. De, ako pinagpapasalamat ko this week. Itong week na to ay, for me, productive. sa akin itong week na to kasi medyo marami tayo na produce story, feature, kapag na nagustuhan ng ating mga bossing kagaya ng kasi maraming project ang government ngayon kasi yun ang sa amin sa Public Affairs Division ng PBS mga ka-Warm Heart, yun yung task namin, i-highlight yung mga ginagawa ng gobyerno. So, ako ay ginagawa ko doon, nag-produce ako ng mga feature stories. At yun, marami, yung isang feature story natin about Pax Silica ay narinig ko, positive remarks and nakakapag-contribute din tayo ng mga news items. And ano pa bang pinagpapasalamat ko? Pinagpapasalamat ko ang yung safe naman lahat kami kahit sa family, although ay pinagdadasal ko yung mga kababayan nating mga naapektuhan nitong mga masamang panahon nitong mga nakaraang araw, yun safe, pagiging safe and healthy ng pamilya. Thank you, Lord, sa mga biyayang ito.
2: Ako nagpapasalamat talaga ako kasi ito, lagi-lagi ko naman ito pinagpapasalamat na may trabaho ko ngayon. Meron akong nadadalang food sa kapagkainan namin. Nakakatulong ako sa aking family. And of course, nakakatulong na ako. Nagagawa ko pa yung passion ko. Kasi this is my dream job. Yung pagiging... talaga naisingit yun. Pero totoo, talaga simula pagkabata ko pa lang, talagang pangarap ko na maging isang broadcast journalist. At itong pagpasok ko sa PBS, nagbigay katuparan dun sa dream job ko na yon. So, I'm very grateful every day. Lagi ko pinagpapasalamat na lagi akong may pagkakataon na gawin yung pinangarap ko lamang noon na pagiging isang broadcast journalist. And nakakatulong tayo, lalong-lalo na alam naman natin ang mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service, yung magbigay serbisyo publiko sa ating mga overseas Filipino workers, makapagbigay ng mga halagang impormasyon. Syempre, maipahatid tayo ang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng publiko regarding sa mga projects. And dahil na dito tayo sa World Service, na itutuloy natin ng ating government sa ating mga OFWs para sila naman ay well-informed dun sa mga programs na isinusulong ng ating pamahalaan para sa mga maituturing nga na bagong bayani. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan maging yung ating mga permanent residents or non-resident Filipinos, dapat din natin na kinoconsider dahil syempre, hindi lang naman mga OFWs ang nagbibigay ng remittances, no, dito sa bansa. Maging ang ating mga kababayan, kahit permanent resident na sila, sila sa kanilang host country ay nagpapadala pa rin sila dito sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas. So very grateful ako na nagagawa ko yung trabaho ko, natutulungan ko yung family ko, natutulungan ko yung kapwa ko, and natutulungan ko rin yung sarili ko kasi I find ways to improve myself. Yun.
12: Wow, ang galing ka na ng mga
0: Miss Universe yung atake.
1: As a woman. ang ganda nung sinabi ni Steph doon na yung dream job. Ako rin, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat ko kasi itong work natin dito, ang hirap para sa ating mga fresh grad ng mass com, mahirap talaga makapasok sa industriya na yun talagang gusto mo.
2: Oo.
1: Na tinatarget mong work sa media, talagang kailangan mo patunayan sa sarili mo. Kaya nga, yun, isa sa mga pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng opportunity na mapunta rito sa ganitong posisyon at sa government pa, di ba? Saka, yun nga, yung makapaglingkod ka sa bayan eh. Yun,
2: yes.
1: Yung napakalaking pribileyo, honor, di ba? Yun yung ano doon, yun yung mahalagang maisip doon kasi hindi lahat nabibigyan ng platform. Dito sa World Service, napakagandang plataforma nito, considering yun inyong reach, at yun, namin nagagamit din yung mga report sa iba't ibang integrated state media. Ay, good morning pala kay Asek Alan Francisco.
2: Yun, tayo may pa shout out.
1: Na magpapapansit naman.
2: O, baka
1: kay
2: naman
1: Asek
2: po.
1: Aris Kape, Asek Alan Pansit.
2: Baka naman po.
0: Ako naman mga ka-warm heart, ang pinagpapasalamat ko is nasamahan ako ng dalawang kasama ko ngayon dito sa studio.
1: May bayad to, ha?
0: Tsakan. Ayun. Pero bago natin tapusin to or dumako sa isa pang question, may nakita kasi ako dito, sabi niya, "Alone we can do so little. Together we can do so much" by Helen Keller. Anong take ninyo dito?
2: Siguro individually kasi no, we can do our job talaga no, every day no. Gawin natin yung best natin for our own development. Pero kasi iba ng pagka pinag-uusapan yung pagiging lingkod bayan. Talagang you have to do more talaga eh. Exert effort. At hindi mo kayang gawin yan mag-isa. At very thankful ako kasi dito sa World Service, hindi lang talaga World Service, no? Mismo na team ang gumagawa para makapaghatid tayo ng importanteng impormasyon sa ating mga kababayan. Gusto mo na i-shout out, mamaya magpapasa sila kasi ako yung anchor sa APN niya yun. yung ating mga reporters from PBS provincial stations, no, very thankful ako, no, kaya para sa akin, no, katulad na lang dun sa isang program, yung APN niya, yung Ang Pilipinas Ngayon, nagiging kumpleto siya kasi bukod sa aking mga kasama kong producers, yung ating mga technicians dyan, ay tinutulungan din tayo ng ating mga provincial stations kahit Sunday ngayon. Nagpapasa sila ng reports. So parang nagiging kumpleto yung paghahatid natin ng mga mahalagang updates. Hindi lang pang national, kundi pang regional, yung mga nasa grassroots, no, nalalaman ng OFWs kung ano din ang ginagawa ng pamahalaan sa iba't ibang mga probinsya, mapa-national government agencies man or mga local government units. So, yun siguro yung idea ko dun sa sinabi mo, Drizel.
1: Ano ba yun? Alone, home alone, the realest.
2: Para kayo nga, sabi mo mag-isa ka, konti lang magagawa mo.
0: Alone, we can do so little. Oh, wow. Together, we can do so much.
1: Oh, wow. For together, we stand. Divided, we fall.
2: Parang ganyan siguro.
0: Para sa'yo pa. Ano yun? Ganun.
1: At yan po, nagtatapos. Ang masasabi ko, tama naman sinabi, parang sinabi rin ni Steph, yung individually, kagaya natin, mga introvert, gusto natin magtrabaho alone.
2: Yes, yes, may ganong tendency eh.
1: May ganong tendency na productive ka pa rin, mas productive. Feeling ko, madalas mas productive ka kapag
2: mag-isa.
1: Pero kasi, ang interpretation ko sa saying na yan, sa quote na yan, ay yung pag pinagsama-sama yung effort natin, mas malaking impact noon sa sa gusto na sa society, sa community, sa organization na yung kinabibilangan. At parang nakakapagdulot din ng humility sa tao. Kasi pag masyado tayo naging self-reliant, masyado tayo naging believe sa sarili, ako lang ang magaling.
2: Ay, tama yan.
1: Doon din nagkakaroon ng tension eh. Doon din nakakasira din yun ng
0: samahan.
1: Yes. Pag umakyat sa ulo, yung feeling mo, ikaw lang. Atitsyona, sabi nga natin.
0: Atitsyona.
2: Tama
1: yun. Dapat
2: yung
1: attitude, dapat meron talaga ang kasunod na gratitude.
2: Tama. Saka yung kapag ka daw nagpapakumbaba ka, dun ka tinataas eh.
1: Yan. Blessed are the humble.
2: Yes.
1: Or they shall.
2: Yes.
1: Anong sunod?
2: Pa-yes-yes lang ako dito eh. Di lang alam ang kasunod.
1: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun ba yun?
2: Parang yun na. Basta yun na yun. Yun na yun.
1: Ni Lord yun. Kinorek ako ni Ma'am Cecil dun. Sabi, for they shall enter the kingdom of heaven. Okay, pero good morning kay Ma'am Cecil, yes. Kimlat na program niya sa Celebrate Life sa RP1 na magpapadala naman ng sandwich, no? Ang dami nating inu.
2: Mapapabasa niya ba 'yan na nagpo-programa siya?
0: Ayan. Ito naman mga ka-warm heart, bigyan naman natin ng parang payo, tip, yung mga kabataan, mga papasok sa government agency, especially ganitong setup, media. Ano yung pwede ninyong maipapayo para hindi nila tignan yung workload na ang dami-dami, nakakapagod, ang daming deadlines, kailangan ganito, kailangan ganun. Paano, ano yung maganda ninyong sabihin sa kanila, ipapayo, para hindi sila gumive up sa pagpunta dito, sa ituloy nila, yung nasimulan nila?
1: Para si Ma'am, si Steph Ang, ba't ba ako ma'am ng ma'am?
2: Kasi ang dami kong hugot sa FB yata eh.
1: Si Steph Ang mas ano.
0: Una ka muna.
1: Ako muna?
2: Oo.
1: Kasi ako, kasi ang journey ko sa media, mahaba bago ako nakarating dito sa radyo. Talagang masasabi ko pinagdaanan ko lahat mula doon sa unang work ko, 50 pesos per hour ang rate, di ba? Tinanggap ko yun, fresh grad ako noon. Tapos pumunta pa ako sa isang local newspaper noon, 500 lang ang bayad sa isang article. So, ganon. Talagang magdaanan natin sa print, ganon. Nag-extend ka ng long hours beyond your duty talaga para lang matapos yung trabaho mo at makapag-deliver ka. Dahil siguro ang mapapayo ko sa mga kabataan, huwag mawawala yung passion. Huwag nyo munang isipin yung sisikat ako, yayaman ako, magkakaroon ako ng impluensya. Hindi yun ang essence ng pagiging isang media practitioner. Ang essence ay yung makapagbigay tayo ng impormasyon, ng tamang impormasyon ng mula sa mga totoong eksperto, mga reliable na mga source. Dahil itong mga impormasyon na to na dinideliver natin, yun yung makakatulong sa publiko sa pagbuo ng kanilang wise decision, informed decision. At di lang sa publiko, kundi maging sa ating mga kinauukulang mga official din, di ba? So yun ang isipin natin. Kung ano man yung hirap na pinagdadaanan, yun yung mga struggle. It will pay then as you go on sa career mo eh.
0: Yep.
1: Kasi hindi mo man nakikita ngayon yung mga hirap na yon, yung bunga nun, magagamit mo rin yun. Doon din yun in the long run. Sa experience ko, parang nung last year, yan, mag 1 year ago na pala yun, yung pinadala ko sa Cebu. After nung earthquake sa Bugo. Parang nung doon ko nagamit yung years of experience, parang doon lumabas. Kasi wala akong wala akong experience as a reporter talaga. Pero yun based doon sa mga nalaman ko sa school, mula sa school, mula sa working sa print media hanggang sa last gig ko sa TV, sa IBC as a news writer. Parang doon nabuhos lahat eh. Doon na yung naipon na knowledge na yon, skills na yon, binuhos ko lahat doon. And yun, magiging event, maganda naman yung ating performance doon. At yun, at kapag deliver naman tayo. Yeah. Yun din, huwag kayong magsusuko. Huwag kayong susuko. Tiyaga lang at kayo rin ang makikinabang dyan.
2: Oo, medyo nahiya ako dun sa sinabi ni Quincy. Oo, kasi sa almost 8 years ko dito, no, sa radio industry in general, no, ilang beses na akong muntik-muntikanan ng sumuko, no, due to mental breakdowns. No. Hindi maiiwasan na after work, dun mo na ilalabas lahat. Eh. Kasi ako yung tipo ng tao talaga, ano ko eh, mababaw lang ang luha ko eh.
1: Ah, ganun? Gano'ng mababaw mga ilang feet?
2: Oo. So, may pagka-emotional ako at certain times, no? Pero, siguro, you just have to ask yourself, bakit ka ba nandito? Yun. Ano ba talaga yung purpose mo? Bakit ka pumasok sa industriyang ito? Gaano mo pa mo ba kagusto na nandito ka? Doon ako bumabalik eh. Kasi sabi ko nga kanina, dream job ko ito. So, hindi dahilan na may times na vulnerable ka para sukuan mo yung bagay na pinaghirapan mo for the longest time. No? Kasi, syempre, ang may mga stress tayo to the deadlines. Meron din, of course, yung minsan magkakatension kayo ng workmate mo. May mga ganong instances, hindi maiiwasan. Pero lagi mong tatanungin yung sarili mo, ano ba talaga yung purpose mo sa pagpasok mo sa media, lalong-lalo na nandito ka sa state media, no? Of course, to give public service sa ating mga kababayan. And syempre, siguro lagi mo na lang din sabihin sa sarili mo na kumbaga, ngayon ka pa ba susuko? Parang ganyan, may mantra ako nga ganyan ngayon eh. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan magbawalong taon ka na? mga ganong levels pa. Ngayon ka pa ba kakawala, no? Eh, ito lang naman yung, ito yung sinasabi mo na dream job mo since grade 1 ka, ito na ang gusto mong buhay. Ba't ka pa aalis? Yung tipong kinalabang ko yung magulang ko dahil ayaw naman nila yung course ko na to eh. Gusto nila accountancy.
1: Pinaglaban mo talaga to.
2: Inilabang ko talaga to sa aking parents, no? So, hindi ito ang panahon. Kasi, syempre, may stereotypes, no? Pagdating sa mascom, eh. And, I guess, yan din yung nararanasan, lalong-lalo na yung mga college graduates. And, kahit yung mga nag-aaral pa rin sa college na kikita ba talaga ako dito?
1: Yun, kasi may struggle na ganun, eh, no? Oo. Lalo na ngayon, sa pag-boom ng social media, ang dami mong option na pwede ka maging influencer, pwede ka maging ibang larangan ng media. Lumawak eh, na? Masyado lumawak. Pero in journalism, parang yan ang, yun nga, sabi ngayon, parang may attack sa journalism dahil sa pag-evolve ng ating technology. Pero sabi mo nga yun eh, iba yung passion mo yan.
0: Dream job niya. Kumbaga, dream come true.
1: Saka yung job mo na yan, yan yung nagbibigay ng purpose, yes, ng direction sa buhay mo.
2: Kaya yun, siguro para doon sa mga nakikinig sa atin na gustong pumasok sa ganitong larangan, always think of your purpose.
1: Ayun. Ang ganda no, Drizel, yung purpose, yun kasi mag-aano sa atin, mag-lead sa atin, saan man tayo mapunta. Ano ba ang purpose ko sa buhay, no? Parang yun yung compass natin eh. Kahit kumbaga kahit hampasin ka man ng alon, pero kung alam mo yung purpose mo, nandun ka eh, mag-stick ka. Maano ka man, malihis ka man ng direction, babalik ka.
0: Yes. So,
1: kailangan mong tahak.
0: Yep. Kaya yung mga nakikinig sa ating mga youngsters, mga kids na gustong pumasok sa ganinong industriya, handa nyo na sarili nyo. Kaya nyo yan.
2: Kaya nyo yan.
0: Yes, wag lang kayo mag-quit. Kaya nyo yan.
1: Yes.
0: Maniwala kayo sa sarili nyo.
1: Kung kailangan nyo ng tutorial, dito naman kami ni Ma'am Steph. Wow.
0: Yes.
2: Magalang pa din.
1: Meron, magkano bang rate na?
2: Ayun. On naman.
1: Joke lang.
0: So, dito na natin tatapusin yung ating friendship edition.
1: Ala, tapos na.
0: Yes, kasi alas 9 na. Ayan. Ayan, maraming salamat sa ating mga nakasama, ka-Warm Heart Steph at ka-Warm Heart Quincy. Maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Sir Leo Magpayo, Sir John Paul Lumuntad at si Ma'am Susan Aison.
1: Uy, good at, morning, Ma'am Susan.
2: Yes, Ma'am Sansu.
1: Ano to, papapandisal.
2: Baka naman.
0: Ayan. Kaya dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Sana'y madami kayong natutunan. Sana na-inspire namin kayo sa aming munting talakayan. At muli, ako po pa rin ang inyong lingkod. Drizzle na nyo at ito ang Warm Heart. Ingat po!

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, Iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
2: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine
11: 1278 AM.
21: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
22: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po ay live na nakikinig sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming natututukan via live stream sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang The Book Authority of the Philippines. Ito po ang ahensyang nagsusulong ng, sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong Miyerkules ang ating pagsasaluhan sa ating aklat tambayan at ngayong araw ay ginugunita po natin ang 148th kaarawan ng ating dating Pangulo na si Manuel Luis Quezon, ang ama ng ating wikang pambansa. Kaya naman kami dito sa pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng mga aklat. O NBDB ay nakikiisa sa pagbibigay pugay sa ating dating Pangulo na nagsulong ng ating wikang pambansa. Sa araw din pong ito ay pinagdiriwang natin ang patuloy na pagpapaunlad sa wika at panitikan ng ating bansa. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo dahil mainit po at kaabang-abang ang ating mga announcements at exciting opportunities para sa ating publishing and creative stakeholders. Yan po ay inyong abangan maya-maya lamang sa ating Aklat Alert. Samantala, panibagong episode ay panibagong featured creative na naman dito sa Creator Spotlight. Makakasama natin mamaya ang batikang author at manunulat na sa telebisyon na si Sir Augie Rivera. Pero bago yan ay narito muna ang ating mga paanyay at ganap tungkol sa ating local publishing at creative industry. Bukas pa rin ang nominasyon para sa 44th National Book Awards. Pinangungunahan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle ang National Book Awards na kumikilala sa mga pinakamahusay na mga librong Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado dito sa amin sa NBDB. Nahati sa dalawang dibisyon ng ating National Book Awards. Para sa literary division ay maaaring magsumite ng inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction, prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels, and translation. Kasama na rin po dito ang adult o your young adult o YA sa mga kategorya ng literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroon din po tayong division para naman sa mga akdang Ilocano na nasa kahit anong genre na inilimbaga mula sa taong 2023 to 2025. Samantala, may nakalaang kategorya din po para naman sa best book design. Sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download po ang NBA guidelines sa matatagpuan ang link sa FB page ng NBDB. Deadline ng pagsusumite ng inyong entries ay bago or on or before August 31, 2026. At para sa ibang katanungan, mag-email po sa awards@books.gov.ph. Samantala, tara na sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ito na po ang pagkakataon para mag-book haul. Suportahan ang inyong paboritong Pinoy creatives, mga authors, mga illustrator, nandyan po. At dumalo sa samut-saring book events. Samantala, binuksan naman ng NBDB kamakailan ang call for co-exhibitors para sa collective stand ng ahensya. Nakatakdang i-anunsyo po ng NBDB ang mga mapipiling creatives at publishing houses na itatampok natin sa NBDB collective stand. Maaari na rin pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang NBDB sa mga inisyatibong katulad ng MIBF na nagsusulong sa maakdang Pilipino at sa ating local creatives and publishing industry. Sa ibang balita ay nagtipon-tipon ang Book Nook site coordinators and partners ng The Book Nook Project ng NBDB sa Bukod Tangi. A Book Nook online assembly nitong August 13 and 14. Sa pamamagitan ng video conferencing platform, itinampok ang online discussions at capacity building session upang itampok ang mga best practices ng ilang Book Nook site at magsilbing inspirasyon ito sa iba. Sa unang araw, ibinahagi po ni Gary Garcia ng Book Nook Ayan ang pagbuo ng matibay na kolaborasyon sa mga local stakeholders gaya ng local government units, private individuals at volunteers. Binigyang din ni Garcia ang papel ng kanilang Book Nook site sa pag-iengganyo ng mga batang mambabasa, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Kasunod dito, inilatag naman ni Lawrence Cusipag, educator, reading advocate at program manager for learning and development ng Dakila Active Vista, ang naging simula ng kanilang bagong silang community library. Sa kanyang talk, ibinahagi niya ang critical literacy in community library, particular ang iba't ibang reading approaches at ang konsepto ng pilosopiyang pambata. Samantala, sa day 2 naman, itinampok ang Bukod Tangi site ng The Book Nook Legazpi City Albay sa pangunguna ni Ma'am Amilen Bautista. Ibinida rito ang papel ng pagkamalikhain o creativity upang mahikayat ang komunidad na magbasa. Naging focus ang bahagi na ang mga creative approach at aktibidades sa kanilang isinasagawa upang mas maraming mambabasa pa ang mahimok na paigtingin ang kultura at mapaigting ang kultura ng love for reading. Lumahok din ang participants sa bahagi na ng mga ideya tungkol sa mga proyekto at programa sa mga Book Nook site. At sa huli na ininganyo ni Bautista ang kapo Book Nook site coordinators na huwag makahon sa limitadong budget para magsagawa ng mga kapakipakinabang at makabuluhang mga programa para sa mga reading communities. Game na game naman ang ating mga participants sa naging art workshop ni Liza Flores. Isang book author and illustrator at founding member ng Ilustrador ng Kabataan o Ang Ink. Ibinahagi ni Flores ang kwento sa pagkakatatag ng Ang Ink at ang kanyang mga librong Sungit at Hiya. Dalawang sessions pa po ang nakatakdang maganap ngayong araw ng Webes at Biyernes po yan. Samantala, dalawang araw na lamang ay deadline na ng aplikasyon para sa Readership Development Grant. 5 organisasyon ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 pesos na funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas ito sa mga civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan po ang mga organisasyong nagsasagawa ng readership development projects na naglalayong palaguin ang culture of reading sa bansa. Kasama sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga storytelling sessions, engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, and read-along sessions. Bukas ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, ay mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/nbdb/r-d-g. Sa ating events in a flash, dumalo si NBDB Executive Director Charisse Aquino-Togade sa opening ceremony ng the Philippine Readers and Writers Festival 2026 noong Biyernes, August 14, 2026 sa NBS Building, Araneta Center, Cubao. Sa loob ng apat na araw, itinampok sa naturang festival ang mga libro sa iba't ibang genres at mahigit 40 events tungkol sa comics, illustration and graphic storytelling, fantasy, sci-fi and horror, fiction, romance and global bestsellers, children's books and young readers, business, inspiration and self-improvement, Filipino culture, cuisine and history, at mga community creator and special events. Naging pagkakataon din po ito para sa mga Pinoy readers na makasalamuha ang kanilang mga paboritong authors and illustrators. Inihatid ng National Bookstore at Comic-Con Inc. ang the Philippine Readers and Writers Festival 2026. Present din ng NBDB sa ikalawang installment naman ng Solidaridad Literary Series itong Biyernes sa Solidaridad Bookshop. Tampok dito ang talakayan kasama ang historian, translator at playwright na si Dr. Paul Dumol. Ipinresenta rin sa programa ang pagbubukas ng Rizal Exhibition na nagpapakita ng mga material tungkol sa life and works of Jose Rizal. Sumentro ang lecture ni Dr. Dumol sa re-evaluation of Rizal Law at tinalakay ang halaga at continuing relevance ng naturang batas. Samantala, Department of Budget and Management at National Book Development Board magsasanib puwersa para sa gaganaping DBM Book Fair 2026. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 na may temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at sa tulay at tulay sa yaman ng impormasyon. Magkakaroon po ng book exhibit at book selling event sa DBM Central Office sa Maynila sa August 24 at 25. Sa next week na po yan, ano? Tampok dito ang mga publisher gaya ng Adarna, Central Books, Vibal Publishing, Kawangis Publishing, Lampara, Mil Flores, OMF, Bookmark at Pinoy Indie Authors. Sa unang araw, exclusive po ang naturang event sa mga empleyado ng DBM. Pero bubuksan naman sa publiko ang book selling event sa kasunod na araw, August 25, sa DBM Central Office, General Solano Street, San Miguel, Manila. Ilan lamang po ito sa mga halagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Ogie Rivera sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: Pagpanguli,
7: Kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
23: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
8: Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
21: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
22: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon ay maswerte tayo dahil napaunlakan tayo ng ating special guest. Siya isang award-winning children's book author and seasoned television writer with more than 30 years of experience in writing for educational children's program and public affairs shows. Ilan sa mga programang kanyang hinawakan bilang head writer ang Batibot. Oh my God, bata pa ako nito. Art Angel. Kinalakihan ko to. Aha, inabutan ko pa dati sa kabila. Batang Bibo, Tropang Pochi, My Chubby World, Alamat, Season 1 and 2, tama po ano? At One Day, Isang Araw. Kasalukuyan siyang head writer ng ilang public affairs program ng isang TV network. Bilang isang children's book author, isa rin siyang children's book author kundi isa rin editor. Siya isa sa mga nangungunang boses sa Philippine children's literature. Ang kanyang mga naisulat ay nagwagi sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, the PBBY Salanga Writers Prize, National Book Awards, National Children's Book Award, Gintong Aklat Award, Filipino Readers' Choice Awards at the Severino Reyes Medal for Best Picture Book. Nakapagsulat na siya ng 24 children's books. Ang kanyang pinakaunang libro po ay ang original folk tale na Alamat ng Ampalaya na 30 years in publication na noong 2025. In 2020, he received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for Children's Literature, a National Lifetime Award Achievement Award given by the Union ng mga Manunulat sa Pilipinas o UMPIL to Outstanding Filipino Writers. Sa parehong taon, inadapt ang kanyang libro na Ang Lihim ni Leia sa animated short film na sumungkit ng mahigit 50 awards from international film festivals. At noong 2024 ay naging delegado po natin siya sa Frankfurt Book Fair, habang noong 2025 ay na-exhibit naman ang kanyang mga akda sa Bologna Children's Book Fair or Book Festival sa Germany. At ngayong 2026 ay nagdiriwang ng 25th year of publication ang kanyang 5-book historical fiction series na Batang Historia. At ngayong MIBF 2026, i-re-release ng Adarna House ang bagong ediksyon ng kanyang librong Ang Lihim ni Leia. Mga kaaklatang bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight.

0: books na nabasa. Ang binabasa ko mga comics. Yung mga Filipino comics, yes. Yung mga Hiwaga, Aliwan, Pioneer, mga ganun. Or mga Liwayway. Yun yung mga binabasa ko. Nagpupunta pa ako sa Malabon Public Library para magbasa ng mga ilang libro to ko sa mga bugtong, ganun. Na-expose lang ako sa mga children's books nung magtrabaho na ako sa Batibot.
1: Mm-mm.
0: So, doon ko unang nabasa sina Roald Dahl, sina Maurice Sendak. So, at nakapanood ako ng mga programa pang bata na hindi lang galing sa Amerika or galing sa Japan, pati yung mga European children's shows. So, yun yung exposure ko sa... Nung magtrabaho ako sa Batibot, doon ako nagkaroon ng interest na magsulat na rin ng sarili kong librong pambata.
1: Sir, curious ako, bakit, paano kayo napasok dyan sa Batibot? At paano kayo nagtuloy-tuloy sa iba? Napakaraming children's program yung inyong nahawakan eh.
0: Yung boss ko dati doon, ang Yumaong Rene Villanueva, teacher ko siya sa playwriting dati sa UP. Tapos nakita niya ako sa isang event, sabi niya, oh, halika, gusto mong magsulat sa akin sa Batibot. Eh, laking Sesame Street ako. So, sabi ko, baka madali lang yan, kaya ko yan. Tapos nung magsimula na yung trabaho, ang hirap pala. Kasi wala namang tinuturong writing for children's courses noon sa universidad or kahit saan. So, I had to learn on the job.
1: Mm-mm.
0: So, yun, pinakinggan ko yung mga tinuturo ni Rene at ng mga ibang colleagues ko sa Batibot. Doon ako natuto. Tapos, nagustuhan ko yung bata as a target audience kasi parang nagki-kid testing kami doon eh. Pinapalabas namin yung mga ginagawa naming programa. So, gusto ko yung immediate reaction ng mga bata na pag nagustuhan nila, tatawa sila. Pag na-bore sila, talagang maghihikab sila, ganon. So, gusto ko yung immediate reaction na nakukuha ko na sabi ko, ay, gusto kong magsulat for them. Ganun, kasi nung bata ko, wala akong masyadong nabasa. So, parang gusto kong makakontribute na makapagsulat ng maraming libro para sa kanila.
1: Paano naman, sir, yung naging transition mo mula doon sa pagsusulat ng mga palabas or programang pambata papunta sa pagsusulat naman ng libro?
0: So, kasi may segment sa Batibot no, na storytelling na si Kuya Boji nagkukwento. Ang karaniyan nung susulat doon si Rene. So ako hindi pa ako susulat doon. So parang nangarap lang ako na ay gusto kong magsulat din ng sarili kong libro. So nung nasa Batibot ako, everyday nagsusulat ako eh ng mga segments ng show. So nasanay talaga ako na may discipline ng binibigay, tapos meron kasi kaming curriculum noon eh based on the Batibot curriculum. So ibig sabihin lahat ng segments na pinapalabas sa show, merong lesson or may mga nabibigay sa'yo na oh, ito dapat itakil mo to. Kunyari, bibigyan ka ng lesson, coping with fear of the dark, ganun. So mag-iisip ka ng either story or song or tula na puppet segment na nagtatakil ng coping ng fear of the dark. Oh, yun. So, dun sa disiplina ng araw-araw na pagsulat, parang ready na ako. Gusto ko rin magsulat ng sarili kong kwento. So, yun. Ang 95 ko, nasulat yung una kong libro, yung Alam at ang Palaya.
1: This one.
0: Oh, yan. Yung unang palaya.
1: 1995.
0: Oo, nagsusulat ako sa Batibot doon. Tapos, kinakanta ko yung kanta na Bahay Kubo.
1: So, ito is unang naipalabas sa Batibot.
0: Yes, oo. So, ang inspiration ko niya, parang bakit wala ang palaya sa kantang Bahay Kubo? So, nag-research ako. Sabi ko, bakit wala, parang ayaw siya ng mga bata, ayaw kainin. Mm-hmm. Tapos, parang iniiwasan siya. Tapos, wala pa siyang existing alamat. So, sabi ko, susulat ko siya ng sarili niyang alamat. Sarili niyang origin story.
1: Para hindi naman siya kawawa.
0: Oo, para hindi masyadong kawawa.
1: Sir, bilang isang TV writer po sa loob ng napakahabang panahon din at saka sa pagiging manunulat na rin po ng libro, ano po yung nakita ninyong pinakamalaking pagkakaiba nila sa paraan ng pagkakwento nitong dalawang medium?
0: Magkaiba. Kasi nung napunta ako, lalo nagsulat na ako ng iba pang mga programa sa TV. Ang lawak ng audience mo eh. Parang general public yun. Yeah. So even when we were doing children's shows sa network, mas malawak yung tinatarget na audience. Eh. Unlike when I started with Batibot, nakaano talaga, na-train ako na know your target audience muna. So kung ang target audience ko, preschool, tailor fit mo lahat ng susulat mo based sa audience mo. Parang iisipin mo ano kaya yung mga interest nila, yes. Paano sila magsalita, ano yung mga kwentong makaka-relate sila, ganon. Pero sa TV, mas malawak 2 to 12 yung sinasabi sa'yo. O, targetin niyo yung 2 to 12. Ang hirap ng challenge na ganon na kasi ang dami-daming na pwedeng makapanood, yes, ng ginagawa mo. So, yun. Magkaiba yung
1: Totally magkaibang audience.
0: Magkaibang audience.

0: Pero I believe mas mahirap, sir, magsulat para sa mga bata. Lalo ng libro kasi.
1: Akala lang nila madali. Pero mahirap dahil yung maikli, yung text eh. Mm-hmm. So parang siyang tula eh. Parang poetry na. Dapat saktong-sakto lang yung mga every word in the service of the story. Hindi pwede may mga palabok na ano lang, pampahaba lang. Dapat saktong-sakto lang na. Kunyari sa Batibot, yung mga segments namin, mga 1 minute to 2 minutes lang. Dapat matakil mo yung lesson na gusto mo itakil ng ganong kaikli. So parang siyang parang commercial.
0: Yung attention span, yung ating binabantayan po. Ano. Mm-hmm. Sir, mayroon ka bang scale or parang important lesson from television writing na nadadala mo pag nagsusulat ka ng mga librong pambata naman?
1: Ang pinaka-important lesson na tutunok sa Batibot is yung respect mo sa audience mo. So, kailangan well-researched. So, nasanay ako dun sa Batibot. Sa pagsusulat ko ng libro, ganun din. Kailangan, nag-research muna ako talaga bago ako magsulat. So, nagbabasa ako ng iba't ibang libro tungkol doon sa topic na gusto kong isulat. Nag-i-interview ako kung kailangan. Kunwari doon sa CLEF, yung tukos sa batang dyslexic, nag-i-interview ako ng isang batang dyslexic. May batang may dyslexia, ganun. So, or reading difficulty. So, yun. Ganun yung research na, sa TV nagagawa ko pa rin, lahat ng shows dapat well-researched yan kasi ibibigay mo yung gusto mong ibigay yung best sa audience mo. Hindi pwedeng, pwede na. Hindi pwedeng ganun. Dapat yung the best na kaya mong ibigay.
0: Tsaka talagang lumaki tayo, sir, sa research.
1: Ayan, madugong research.
0: Madugong research bago natin maipalabas ang mga programa na yan. Sir, ngayong 25 years na po, grabe, itong batang historiador. Magandang balikan natin itong sering ito. No? Ano po, sir, yung original nating idea na gustong mapakita sa kasaysayan ng Pilipinas sa mamagitan ng pananaw ng mga bata dito sa librong.
1: Nung binuo namin yan with UNICEF Philippines and Adarna, gusto namin gumawa ng magturo ng kasaysayan na hindi naman yung tukol sa buhay ng bayani. Usually, ganun ang mga libro natin tukol sa buhay ng bayani, tukol sa revolusyon. Ito, gusto natin maggawa ng historical fiction na totoo yung era, totoo yung panahon, kung kailan nangyari yung kwento. Pero yung bida, fiction. Kwento ng isang bata na maaring nabuhay siya ng time na yon. Ganon. So, gusto namin ibang way of learning about histories through stories. Ganon.
0: Tsaka iba't ibang era talaga to, sir, no?
1: Yes, oo.
0: Panahon ng Espanyol.
1: Spanish, American, Japanese.
0: Ito yung pre-Hispanic era.
1: Oo. Yan. Tapos may Spanish.
0: Panahon ng Hapon.
1: Tapos yung isa, dapat martial law yan eh. Pero yung sinulat ko, naging first quarter storm. Before martial law.
0: Sir, itong sinulat itong historical fiction na to, paano mo naman, sir, binalansa itong historical accuracy natin at dun sa pangangailangan na dapat maging engaging at saka madaling maintindihan ng mga bata itong kwento?
1: Pag bumubo ako ng kwento, lagi akong, yun nga, nag-research ako, nagbabasa ako. Pero habang nagbabasa ako ng mga background knowledge ko about yung topic na gusto ko, binubuo ko na yung character, nakafocus ako sa character dun sa bata na gusto kong gawing bida. So, ililista ko yan, anong age niya, ano yung mga interests niya, ano yung social background niya, ganun. So
0: may profile.
1: May profile talaga. Ano kayong mga laro niya noon, ganun. So, para pag sinulat ko, yung mga pagdadaanan niya, makaka-relatable sa ibang bata na parang normal kid din siya. Nagkataon lang na nabuhay siya nung panahon ng Kastila o nung panahon ng ganon. So, hindi ako masyadong nakafocus masyado dun sa history.
0: Or dun sa world niya.
1: Oo, dapat yung pagiging bata lang niya, na yung era niya, makikita mo na lang sa background niya, ganon.
0: Parang kumbaga lilitaw naman siya ng kusa.
1: So, nakafocus ako lagi dun sa bata na para mas maging relatable.
0: Do you use the same process doon sa ibang libro mong ginagawa na talagang binibuo mo talaga ng masinsin itong mga character before yung world?
1: Oo, ganun talaga. As in, kunyari, yung lihim ni Leia, sensitive na topic ito about child sexual abuse. So, nagbasa rin ako about mga iba-ibang kaso. Tapos, ang na-research ko naman dito, kunyari, yung body dissociation na ang mga taong dumadaan sa matinding trauma, parang dumadaan sila sa body dissociation, ang feeling nila, wala sila sa katawan nila.
0: Ooh.
1: So, sabi na parang detached sila. So, sabi ko, ang ganda, pwede kong gamitin sa story ko yon. So, ginawa ko, yun nga, tumatago siya sa mga walls eh, sa mga ng pinto, ganon. So makikita mo sa story, ah, body dissociation ginagawa niya. So parang hindi lang siya escape, actually. Mm-hmm. Nakikita mo, hindi lang siya escape ni Leia. Parang weapon din niya yun to protect herself. Kasi habang nagaganap yung abuso, dun lang nangyayari yung kanyang quote-unquote power, superpower na nakakatago siya sa walls. So, yun,
0: that,
1: ganun.
0: Kumbaga, that's the visual way of say, or yeah, of tackling yung body dissociation.
1: Yeah. Correct.
0: Sir, marami yung sa mga libro mo pong dala ngayon na marami po siyang dalang libro ngayon, sir. Nandito yung 24 books ni sir.
1: Show and tell. Kay Lowell. Show and tell.
0: Sir, kasi marami kang mga libro na talagang tumatalakay sa mga sensitive topics. Uh-oh. Like ito ang dyslexia, verbal abuse doon sa mansya. Mm-mm. Tapos, ito rin ang lihim ni Leia. Bakit, sir, mahalaga para sa'yo bilang manunulat na maipahayag at matalakay yung mga ganitong uri ng topics or itong mga paksa, kahit sensitive,
1: Uh-oh.
0: Sa mga bata, habang mga para mabigyan yan sila ng kaalaman, sir?
1: Usually, mga ganyang sensitive thieves, usually, kinukomission ako to write.
0: Mm-hmm.
1: So, may mga either NGO, gano'n, nilalapitan ako. Kung naniniwala ako dun sa na advocacy yes. na gustong ipush ng nung group, pumapayo ko. Challenge din for me yun as a writer. Mm-hmm. Tapos, saka naniniwala ako na may iba-ibang karanasan kasi pinagdadaanan ng mga bata. So, hindi naman pwedeng lahat eh happily ever after lang. Success sa totoong buhay. Meron talaga mga batang namumuhay na nagtatrabaho sa kalye, mga batang children of war, mga batang inaabuso, mga batang... So, kailangan nating i-depict din yung karanasan na yon, makita ng ibang bata na para lumawak yung pananaw nila na iba-ibang bata pala, iba-ibang karanasan yung dumadaan sila sa iba-ibang karanasan. Yun. So...
0: Ang ganda.
1: Para ma-depict lahat ng experiences. Hindi lang...
0: Tsaka inclusive yung yung learning na makukuha ng mga batang mambabasa natin.
1: Mm-hmm.
0: Sir, paano mo nalalaman kung itong isang sensitive na paksa ay pwede nang ipabasa or iharap sa ating mga batang mambabasa?
1: Naniniwala ako na walang bawal na topic, walang tabu na topic kasi sa batibot ginagawan. Kung ang batibot, ang Sesame Street, nagtatakil ng same-sex parents o ng mga parents na nakakulong or sa Sesame Street, na actually nauna pa tayo eh. Yung mga, pag nakita mo sa Sesame Street, mayroong puppet na may autism. Nauna na tayo nagtatakil. May mga rin tayong children's book na may mga batang may autism. So, kung sa mga preschool show, natatakil yun, bakit hindi naman sa libro, 'di ba? So basta tama lang 'yung handling mo. So do your research, dapat do your work na babantayan mo 'yung language mo, ganun.
0: Tapos ingat talaga
1: sa maganda rin ipa-check mo sa mga expert parang kasi pag ganyan mga sensitive themes, maganda marami kang kakampi. So kakampi mo
0: to validate at
1: yes, mga expert child psychologists, 'di ba? Kakampi mo lahat 'yan. Kaya usually 'yung mga librong kaya kita mo sa dulo, may mga added information sa parents paano mo ma-detect kung ang bata ay dyslexic, gano'n or something. So, makakatulong sa parents and teachers, kunyari may tanong yung bata about yung kwento, matutulong mo paano sagutin yung mga tanong nila.
0: So, for example, ito, talaga nag-consult kayo ng child
1: psychologist. Sa UP Manila, Child Protection Unit na in-interview ko si Dr. Madrid. Tapos, doon ko nalaman, actually, sa research nila, ang pinakamaraming reported cases nung time na yun when I was writing this, yung 6 to 8, ganong age group. Tapos, 6 to 8, tapos karamihan, mga nasa low-income families. So, sabi ko, gusto kong mabasag yung notion na mahihirap, yung mga mahihirap lang nangyayari yung abuso. Actually, nangyayari niya sa malalaking bahay, lalo na sa malalaking bahay na maraming doors. Parang motif yung doors eh, recurring motif yung doors sa story eh. So, hindi lang siya reported kasi malaking iskandalo sa pamilya, right. Di ba? So, wala sa record ng police. So, namumukhang mahihirap lang nangyayari yung abuso. So, hindi. So, kaya
0: na-isolate kasi.
1: Sinadya ako na medyo middle class si Leia para mapakita rin na pwede rin mangyari itong kwentong ganito sa ibang bata.
0: Ayan, no, marami pa tayong pag-uusapan na kasama si Sir Augie Rivera. Kaya mamaya, sir, pahinga lang muna tayo ng saglit dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
5: Mga ba?
4: It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po nino, mano po nino. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
6: 1270 AM.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin sa Creator Spotlight si Sir Oggy Rivera. Ayun, Sir Oggy, tuloy-tuloy na tayo sa ating kwentuhan. Ano? Sir, balikan natin. Ano po yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa isip mo kapag nagsusulat ka naman ng aklat pambata?
4: Research talaga eh. Research. O, yun yung unang-una kong gano'y bago ako magsulat. Hindi ako umuupo pag magsulat. Kung tingin ko kulang pa yung research ko, parang, kunwari meron isang, parang before may in-offer, dapat magsulat ako about yung nangyari sa Marawi. Eh, tingin ko dapat kailangan, gusto kong mapunta doon sa Marawi para mag-interview. Eh, wala akong opportunity to do that. Feeling ko, pag hindi ako napunta doon, kulang yung research ko. So, nag-beg off na lang ako sa ikon. Hindi ko na lang gagawin. Parang kulang. Hindi ko,
3: medyo hilawan na, sir.
4: Oo, hindi ko kayang gawin. Sabi ko, wag na lang. So, nag-back out.
3: So, sir, paano mo nare-realize na these materials are already enough for you to finally write?
4: Pag iniisip ko kasi yung, hindi na ako masyado nag-outline eh. Okay. Sa utak ko lang binubuo yung mga characters ko. Pati yung usapan nila. So, pag yung talagang parang feeling to the point na parang nag-uusap na sila sa utak ko, parang kailangan ko na silang isulat. The first draft. Susulat ko na yung first draft, ganon. Tapos yung hindi ko muna ini-edit ang sarili ko, diretso lang, first draft. Pag nasulat ko na siya, tsaka yung editing, yung pagpapaikli, pagpapakinis ng akda, yun eh, na-enjoy ko yun eh. Yung parang ako siya paikliin. Lalo na kung may binigay na sa aking format, like this number of pages, so dapat wag masyadong mahaba yung mga sentences ko. Dito lang sa tamang format na to. Iyon, ganun.
3: So, yun yung mas enjoyable sa
4: akin, yung pag-edit to, yung pagpapaganda pa, pagpapakinis.
3: Kasi sir, yung ibang writer, no, yung ibang author, eh talaga nag-outline pa sila.
4: Siguro makakatulong yun. Ako mas ano, mas parang storyboard dahil siguro dahil sa TV.
3: Yeah,
4: para, kahit di mo naman mag-drawing, yung stick figures lang, parang sa storyboard ako rather than outline. Storyboard para kung libro siya, na-imagine ko na siya paano siya tatakbo bilang libro per spread. Pag tinurn tong page na to, ito yung eksena, ganon. So,
3: bilang limited lang din kasi yung mga pahina natin pagdating sa libro.
4: Parang storyboarding.
3: Sir, sinasabi natin na madalas sabihin na dapat ang mga librong pambata eh kailangan may malinaw na aral or lesson. Pero para sa inyo po, dapat ba na laging may lesson ang isang children's book o mahalaga na magkaroon muna ng isang magandang kwento na may kurot, tanong o emosyon na may iiwan sa mga batang mambabasa?
4: Kung meron ka mang gustong lesson, magandang challenge sa writers, paano mo ipaparating yung lesson na hindi nahalata?
3: Hindi on your in the face.
4: Hindi in your face. Huwag mo ipahalata na may gusto kang mensahe or lesson.
3: So, subtle.
4: O subtle lang na you should trust yung audience na kaya nilang ma-derive yung meaning o yung message ng kwento sa sarili nila. Hindi yung masyadong mula noon, matuto ng maghugas ng kamay siya. At saka yung mga kwentong, yung lumang kwento ng araw na naginip lang yung bida, bigla magigising, o mula noon, nagsisipilyo na si Chuchu, ganon. So, wala na yung mga kwento sana.
3: At saka encourage us the audience, or I mean the viewer, nasanay sa TV.
4: The reader.
3: It encourages the readers na mag-isip at mag-imagine.
4: Oo, sir, parang, tsaka hindi rin pa dapat mawala sa, gusto ko yung characters ko, empowered sila. Yung mga bata, empowered. Ibig sabihin, kung meron silang mga problema pinagdaraanan, sana sila yung lulutas, di ba? Pero may tulong ng grown-ups, pero hindi yung lahat dinikta ng grown-ups. Mas maganda yung bata, yung sila yung makakaisip ng anong magandang gawin, gano'n. So, mas empowered yung character.
3: Tsaka parang parte siya ng character development natin, eh, no?
4: Dapat, ano?
3: Sir, pag-usapan natin muli itong yung lihim ni Leia. Mula sa pagiging children's book nitong 2007 po, tama? naging animated film na rin po ito at nakatanggap ng maraming awards nga po. Ano po ang naging epekto sa inyo bilang manunulat nung makita nakita mo yung kwentong isunulat mo sa libro eh lumampas na sa mga pahina at nakarating na sa iba't ibang medium.
4: Nakakatuwa kasi parang ang feedback nung mga ilang festivals abroad, parang yung topic daw na child abuse is seldom discussed in animation.
3: Yeah.
4: So kaya siguro natuwa sila na binigyan na award ganun. Pandemic yun yung time na yun eh. So ang malungkot doon, hindi maka-attend ng awarding yung director dahil walang flight. Pinapadala na lang yung mga trophy, yung mga citation, gano'n. So, pero nung ginawa yung itong short film, matagal na siyang out of print yung libro. Kaya ako pumayag kasi sabi ko parang dapat may pagpatuloy ng libro yung advocacy na sinimulan niya. So, pag ginawa siyang short film, may ibang audience na pwede makanood, may ibang audience na pwede siyang marating kahit wala na yung libro. So, kaya ginawa ang animation yon. Tapos may isang grupo naman, gumawa sila ng modern dance na dance interpretation. Yeah. Oo, pinalabas sa CCP, tsaka sa Arete, sa Ateneo. So, yung kwento, sayaw lang nila kinukwento. Ang ganda, ang galing. Sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang, so, nung pinapanood siya, nakakatuwa. Kasi parang, alam mong story ko siya, pero nabuhay na siya sa ibang imagination. Dance na, mga galaw lang, hindi kailangan ng salita. So, ang galing.
3: Tsaka ang maganda rito, sir, iba, napalawak niya yung ano no, yung audience.
4: Oo. So, kaya nakakatuwa na after almost 20 years actually, 2007 siya lumabas, ilalabas uli siya in book form ng Adarna House, lalabas ngayon sa MIBF sa September.
3: Yes, ayan. Ganyan yung kailangan nilang abangan at mamaya papalag natin yan, sir. Pero may chance baka may napapanood itong short film, itong animated film natin.
4: Ng finally, gusto siyang i-upload ng director sa YouTube ng libre. So, malapit na yon.
3: Ayan, abangan natin yan eh, no? Tapos, ipapost na lang natin, sir, sa MBDB kung kailan itong magiging launch nitong YouTube video, animated video na ito. Sir, sa ilang dekada mong pagsusulat, marami ka ng kwentong naibahagi, mga paksang nasulat. Ano po yung mga topics na hindi mo pa na-explore na gusto mong possibly in the future pwede mong maisulat?
4: Marami pa. Hindi ko lang maano ngayon. Yeah. Busy ako sa TV. Pero gusto ko magsulat talaga ng isang musical, children's musical, na mala coming of age story and that thing. Pero musical. Parang gusto kong pahirapan yung sarili ko na gumawa ng musical. Ayun. Sana.
3: May nakikita ka ba, sir, na posible dito sa isa sa mga libro mo na in the future sana maging pelikula? Although itong Firefly naging pelikula na itong
4: hindi, pelikula muna siya. Mm-hmm. Tapos gumawa ako ng libro based on the movie. So kumbaga, parang siya yung libro na sinulat ng character ni Ding Dong na sa movie na isang writer-illustrator.
3: Pakita natin.
4: Ayan, ito. So mabibili pa rin siya sa JMA Store.
3: Ayan, Firefly.
4: Based on the movie.
3: Sir, so far dito sa iyong 24 books, meron ka bang alin yung top 3 siguro na paborito? Pinaka-paborito mo?
4: Oh,
3: alam ko mahirap.
4: Ang pinaka?
3: Medyo nilagay kita sa spotlight.
4: Oh my God, ano nga ba?
3: Siyempre yung pinakauna siguro.
4: Oo, pinakauna talaga, Alamat na ang Palaya. Kasi binuhay ako niyan eh.
3: Ayan.
4: Hanggang ngayon bumebenta pa rin yan, so may royalty ako dyan. Talagang more than, 31st year na niya ngayon.
3: Wow.
4: Oo, so bumebenta pa rin. Tapos yung Ang Lihim ni Leia siguro dahil nga matapang siya at natuwa ako nung sinulat ko yan. Tapos siguro itong isang Harding Papel tukol sa batang lumaki nung panahon ng martial law na based siya sa kwento, totoong kwento ng pinsang kong yung mom niya political detainee.
3: Oh.
4: So in-interview ko siya growing up ang mga karanasan niya. So based doon yan. Ginawang musical na rin ng Raya School, ginawang mga bata yung gumanap.
3: Cute.
4: Tapos itong si Benito gagawing musical din ng Raya School sa October. Mga bata rin yung gaganap. So,
3: nice.
4: May nag-adapt na ibang writer, si Juan Eggis.
3: Magnificent Benito and his...
4: Oo, isidulat ko yan with my wife, si Mike Rivera. Hello.
3: Hello po. Ano po inspiration niyo diyan sa Benita sa
4: Magnificent? Inspiration namin maging Benito. Ano, maging baliw. Kasi sinulat namin to on the night of the Palangka deadline. O ano, salitan, one paragraph sa akin, one paragraph sa kanya, tatayo ako, siya naman ganoon. So kung saan pumunta yung kwento?
3: Bukas na yung submission.
4: Oo, bukas na talaga deadline. Tapos yung pag-revise, yun, magkatulong na kami. So ang guideline lang namin, dapat maging funny yung story na, tapos outrageous talaga yung kwento. So ayun, outrageous naman siya. So
3: sobrang pag-outrageous niya, ayan. Nanalo siya ng Carlos Palanca Memorial Award for Literature, second prize short story for children.
4: Tungkol kay Benito na malaki yung ngipin niya. Pinanganak siya may malaking ngipin. So, parang naghahanap siya ng meaning sa buhay niya. What was I made for? Parang ganun. Para siyang Barbie na what was I made for? So, nauna siya. Nauna siya kumunta ng what was I made for?
3: So, ngayon, isa siguro sa tinitingnan natin na parang mainit na usapin itong pag-usbong na itong mga artificial intelligence or yung AI. So, sa inyo po, bilang isang manulat, ano, paano niyo po ito tinitingnan? Isa po itong bang-banta o nakikita niyo itong isang instrumento or susi na pwedeng magamit?
4: Actually, pwede siyang gamiting tool sa production, di ba? Pwede, like, kunyari kung magsa-storyboard ka or sa during brainstorming, gano'n. Pwede mo siyang magamitin, pero sa actual writing, actual product, yung tao pa rin. Ganon. So, gamit, parang computer, gamitin mo siya as tool para dumali yung trabaho mo. Pero, ikaw lang makakapagbigay ng ano, ng puso do sa work mo eh.
3: Yes.
4: So yung writer pa din, yung illustrator pa din. So tool lang siya, pero huwag natin siyang katakutan. Ayun.
3: Pero sir, may mga times ba na nakakakita ka ng mga mga storya na naisulat ng na AI, alam natin,
4: AI,
3: very obvious niya.
4: Yeah, obvious naman.
3: Anong feeling mo about it po?
4: Sana sa tool, bilang tool na lang, wag final, kasi ang dami-dami nating talents eh, na ano yan, na kayang gawin yan. So mas maganda pa rin yung ano, yung mismong artist na lang gumawa.
3: Tsaka, ang tingin ko sa ako naman sir, parang nakaka-reduce siya ng creativity. Tsaka yung manpower, yung galing ng mga tao, no?
4: Kaya dapat as a tool lang.
3: Yeah.
4: Hindi as a yung end product, hindi yun.
3: Posible siguro sir as an inspiration? Pwede, no?
4: Pwede para, kunyari ka, nagbe-brainstorm ka, gusto mong nang baka makuha ka ng ideas, gano'n. Pero ikaw pa rin yung ano.
3: But not, definitely not the final output.
4: Oo, not the final output.
3: Sir, sa dami po ng taon ninyo ng pagsusulat, ano po yung isang bagay na sa pagiging manunulat na sana nalaman mo nung nagsisimula ka pa lang? At ano po yung payo na mabibigay nyo naman sa ating mga gustong magsimulang author?
4: Sana may computer na nun. Kasi ang hirap magmakinilya. Umabot ako sa age yung makinilya. No?
3: Oh, so ito makinilya sa ano to?
4: Ay, hindi naman. Computer na yan. Computer. Pero,
3: okay. Pero, ay, yung sa mga...
4: Nung elementary ako, okay. Makinilya. Pero computer na yan. Pero mas high-tech na syempre. Wala pa internet noon eh. So mas yung internet sana noon.
3: Ay, oo, wala pang internet.
4: Research talagang kakaririn mo yan. Pupunta ka sa
3: library.
4: Library para mag-research. Ngayon mas padali na dahil sa online. Yun. Ano isang tanong?
3: Yung payo mo naman, sir, para sa mga nag-a-aspire nating mga taga-panood na gustong magsulat, siguro ng children's book din.
4: Magbasa. Magbasa talaga. Oo, magbasa. Kasi, ano yung susulat mo? Diba? Kailangan magbasa ka tas, para ma-improve mo yung ano mo, yung taste mo din. Parang dapat pag nagbasa ka, sa sobrang dami ng binabasa mo, kaya mo nang sabihin ano yung maganda doon sa story. So, tinuturuan mo din sarili mong maging magmusulat eh. Ano yung maganda doon? Ay, nagustuhan mo yung kwento. Bakit mo siya nagustuhan? Dapat masabi mo sa sarili mo, ba't ko kaya nagustuhan tong kwento to? Ano yung magandang ginawa ng writer? O ba't hindi ko nagustuhan? Ano yung kayong pangit na hindi yung ginawa? Hindi ko gagawin yun pag nagsulat na ako. Parang ganon. So, every time nagbabasa ka, yung lookout din for ano, paano yung ginawa ng proseso ng writer na kususulat. Ganon. Tsaka kung anong gusto mong isulat, gusto mong sulat ng horror, pagbasa ka ng mga horror stories, ganon. Para ma-expose ka sa iba-ibang style din, ganon. So, yun. Kailangan talaga pagbasa.
3: reading is always the key talaga. Ano. Actually, lahat halos sa lahat ng mga nakakausap natin, sir, dito sa Read Pinoy.
4: Saka
3: mga,
4: yung, ano, sorry, yung know the landscape, ibig sabihin, babaya, may naisip kang story, feeling ganda-ganda, yung pala nasulat na parehong-pareho, di ba? So, dapat, alam mo kung what's out there din, para kung nasulat mo yung topic na yun 100 times na, ano pa, paano yung style na gagawin mo, paano yung
3: approach, maiba.
4: Para maiba ka, di ba? So, kung hindi ka nagbabasa, hindi mo tinicheck yung landscape, eh baka ulitin mo lang yung mga ano, nagawa na.
3: Tsaka yung pagkilala rin po, sir, sa mga audience or sa readers natin, dapat, I believe, kailangan mo rin alamin.
4: Research, audience research. Yeah. So, yun, ako nakikinig ako sa usapan. Jesus, usapan ng mga bata. Nakikinig ako sa usapan ng mga bata. Some all, ganun. Parang, may mapulot kang kwento doon eh. Hindi mo alam eh.
3: Tsaka iba na rin sila kasi ngayon mag-isip yung mga bata at magsalita dahil given the exposure sa social media rin po. Sir, bago tayo magtapos po, ano, alam ko marami pa sana tayo pag-uusapan, pero ito, ay promote po natin itong mga libro mo po, sir. Especially itong bagong edition na may bagong edition itong ang Lihim ni Leia ngayon sa MIBF.
4: MIBF sa September 9 to 13 ba yun?
3: Yes,
4: po. Ilalabas ang Adarna itong new edition ng Ang Lihim ni Leia. Hindi ito yon. So, lalabas na siya sa... Tapos kasabay, ito naman, magbubook signing kami kasama kong wife ko, si Mike Rivera, at yung illustrator si Jason Moss. Dahil 25th year ng Benito, magbubook signing kami. Tapos, pwedeng manalo. Yung bibili ng libro, pwedeng manalo ng tote bag na yeah, no. Benito, mamimigay kami, at saka ref magnet.
3: Ay, sorry.
4: Ayun, so, yung mga lucky buyers, ayan, pwede silang manalo.
3: Ayan, so sir, magkita-kita tayo sa MIBF po. Anon. Uh-huh. September 9 to 13 po yan, ang papalapit nating selebrasyon ng mga libro na naman at saka mga ng ating Filipino creatives. Maraming salamat, Sir Ogie, sa pagpapa-unlock sa amin po.
4: Thank you.
3: Thank you so much po. At sa pagdadala na rin, ang daming libro ni Sir Ogie. Andito lahat ng kanyang 24 books. Sana po ay marami tayong napulot, naaral, at inspirasyon sa ating special guest para sa araw na to na si Sir Ogie Rivera. Maraming salamat po, sir.
4: Thank you.
3: Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight. Kaya naman tuloy-tuloy na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing alauna ng hapon hanggang alas dos tuwing Miyerkules. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, at pati na rin sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas din po ang aming programa para sa inyong mga mungkahay, magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa masisipag at madedikasyong mga kawanit. At opisyal ng NBDB sa pangunguna, of course, ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa amin. Ako po muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo
5: publiko. Radyo Pilipinas.
11: Marahil ay napanood mo na ang mga video niya sa social media kung saan siya ay palakad-lakad habang nagbabahagi ng kanyang mga kaalaman at karanasan. Simpleng content pero hitik sa edukasyon at magagandang aral. Bakit nga ba siya trending sa social media? Ngayong buwan ng wika, kilala din natin si Ginoong Ron Kapinding, isang guro, artista sa teatro, patnugot, tagapagsali ng wika, mentor at nagtatag ng Teatro Meron. Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices.
12: Teacher, tuwa sa mga estudyante niya nang bubola kapag sumasagot. Alam mo yung pagbubola kasi ginagawa yan ng mga estudyante hindi nakapag-aral.
11: Hindi lahat ng viral content sa social media ay makabuluhan. Hindi lahat ay kapupulutan ng aral. At hindi lahat ay pupukaw sa iyong puso, diwa at kaisipan. Ibahin mo si Ginoong Ron Kapinding. Bakit nga ba siya trending? Guro, manunulat, administrador, aktor, artista, direktor. Sa dami ng kanyang ginampanan sa iba't ibang larangan sa edukasyon at sining, paano niya ba maipaliliwanag ang kanyang advokasya?
12: Technically, right now, I'm retired. But of course, once an actor, always an actor. Once a teacher, always a teacher. And all my other gigs ay tungkol dyan. So nung tinanong ko yung sarili ko, lahat naman ng mga papel na ginampanan ko, ay talagang mapusok ako, gustong gusto ko. So if I put everything together, and I think it's about developing people through communication, education, and the arts. So paghubog sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan, English man yan o Filipino, kung ano man, education, siguro teacher training, yung kaya gusto mo magturo ng mga paano magpatakbo ng classroom, ganyan, at the arts. And sa arts naman, theater talaga ang arts ko, pero ang theater kasi ay pinaka-consummate art form para sa akin. Nagsama-sama na dyan yung literature, performing arts, martial arts, visual arts, sound design, music. Sama-sama lahat dyan. Kaya I'd like to claim arts kaysa theater arts lang. So yun nga, developing people through communication, education, the arts. Sa Tagalog, paghubog sa mga tao sa pamamagitan ng pagtalastasan, pagkatuto, at sining.
11: Si Ginoong Ron Kapinding ang siyang nagtatag ng Teatro Meron.
12: Biglang tingin ng Teatro Meron, alam naman natin, ay isang theater group, isang theater company, professional theater company, nakabubuo ko lang. First season pa lang kami. Ito ay isang pagsasakatuparan ng matagal ko ng pangarap. Bata pa ako, nasabi ko, kalaunan, kakaroon ako ng theater group. Mas naantala na nga ng konti, dapat mas maaga pa sana. Pero ang pangarap ko ay magkaroon ng isang theater na magtatampok ng mga dula na gusto ko. Pero yun yung hindi pa malinaw kung ano yung gusto ko. Habang tumatanda ako, nauhubog pa yung kung anong gusto ko. Hanggang kalaunan, gusto ko talaga ng mga uri ng dula na tatlong ino, entertaining, enlightening, edifying. So, nag-enjoy ka, na lumalawak ang utak mo at bubuti kang tao. Parang ganun yung gusto ko. At dahil first season pa lang kami, maybe in the first seasons, kailangan ko yatang para makuha ko ang lahat ng yun, para matiyak ko makukuha yun, mas tumutuon kami sa classics. So, ang mga unang dula namin ay kay Eugene Ionesco, yung Sopranong Kalbo, tapos Medea ni Euripides, tapos Waiting for Godot ni Samuel Beckett. So, yung susunod namin ay Apologia ni Socrates, ni Plato. At siguro nakikilala ng Teatro Meron bilang classics theater. Gusto namin ay entertaining, enlightening, edifying. At gusto lang namin maging sigurista sa material, kaya inuuna namin. Siyempre bukas din kami sa lahat ng mga adaptations, sa lahat ng original material. Pero dahil nagsisimula muna kami, parang mas nakatitiyak kami kung doon kami, kakapit muna sa mga classics.
11: Sa tagal ng panahong ginugol niya sa pagtuturo sa mga kabataan, may mga aral ba siyang natutunan sa mga estudyanteng kanyang tinuruan?
12: Siguro early on, kahit na binata pa ako na nagsimula ako magturo, medyo baduy talaga ito, pero totoo ito. Dapat mahal mo talaga sila na parang anak mo, hindi man pamangkin mo. No? At kapag ganoon, hindi ka masyadong rigid o mabagsik sa iyong mga hanggahan sa kanila. you are fascinated and amazed with how they show themselves. Kahit sa parang palagay ko, parang magulo ito. Kaya kung makikita mo sa mga reels ko, pag yung mga nambobola, natatawa ko. Yung mga suspended, na-amaze ako. Di, at sabi ko rin sa isang reel ko, tungkol sa you have to form formidable students also. Hindi lang lahat yung word na halimaw. Baka mamaya sa dami ng sinister na halimaw ngayon, baka kailangan mo rin ng mga mabubuting halimaw. At hindi yan madadaan sa puro pagsiklangganan, magpakabait ka, sumunod ka sa lahat. And so siguro dahil ganun ang damdamin mo, mahal mo sila, I become more attentive to their uniqueness. And siguro kung anong natutuhan ko sa kanila, buo na sila at makapangyarihan. Ganun palang kabata. Kailangan mo lang silang alalayan, huwag mo sana silang pigilan. So pag nalilihis-lihis, parang siguro ako naglalagay lang ako ng dito tayo, dumaan ha, para makapunta ka rito. Kasi ganun-ganun sila. Dito lang tayo. Ako yung naglalagay ng mas makitid na hanggahan, pero hindi sarado. Para mapuntahan nila na mas mabilis yung dapat nilang puntahan. In a way, parang yung analogy ni Socrates. Para lang akong hilot. Kumbaga, sila na yung buntis at maglalabas nung... Hindi ako naglagay nun. Ako lang tumutulong para mailabas nila yung sanggol or yung kung ano man na nasa loob nila. Para salamatan nila ako, hindi dahil ako nagpunla nun, kundi dahil ako yung tumulong na mapalabas yun. So anong natutuhan ko sa kanila to answer your question? They are intrinsically passionate, they're intrinsically good. Ang dami lang mga pinagdaanan, kaya medyo nawala yan. At ang kailangan mo ay alisin, i-unlearn yung ilang bagay, at matutuhan yung mga dagdag na bagay para they become the best that they can be.
11: Sa paglilinang ng mga kabataan, hindi kaya may mga dapat ding alisin ang kagaya niyang guro na maaaring sagabal sa pagkatuto ng mga ito?
12: Tama ka, no? Siguro, imbis na ako yung may ituturo, baka ako yung may ibibigay, baka mas mahalaga sa akin na ako yung may aalisin. Ulitin ko, ha? Imbis na may idudulot ako sa kanila, baka mas trabaho ko ay may magtanggal ng mga sinuot nilang nakakapigil sa kanila.
11: Isang pagninilay na may lalim at nagtataglay ng makabuluhang kaisipan. Ang paghubog sa mga kabataan ay hindi lamang sa academics. Ano naman ang kanyang opinyon ukol sa paggabay at pagdidisiplina sa mga mag-aaral lalo na sa high school?
12: In fairness to those teachers who needed to apply discipline, necessarily kailangan mag-discipline, especially if you cannot accommodate all the uniquenesses of your students. No? So kailangan maglagay na parang common. At in fact, aminin ko sa iyo, yung papel ko dati, under sa akin ng discipline. At kailangan ko talaga maglagay ng mga hanggahan minsan, wag lang mga babagsik. Ang trabaho ko, lalo na sa high school o sa teenager, ay maipaintindi sa kanila kung bakit ganoon. At hindi lang basta parang walang intindi-intindi, sundin mo ito. Mataturn off sila doon. Gagawin nila yan ng parang mayroong konting pagdadabog na. Pero kapag naipaunawa mo naman sa kanila, halimbawa, hindi ko alam kung may panahon tayo, haircut. Diba? Bakit? Hindi naman kailangan sa college nga. Sa college, we want to express ourselves through our haircut. So hindi nila alam bakit nakikialam pa. Paano yung naging disiplina? Harmless naman yan. Wala naman akong inagrabyado. Wala akong sinasamantala. Sabi, can I express yourself? So, ang pinaliwanag ko, kasi high school tayo eh. Hinuhubog ka namin. So I think, at this point, you can do that when you're in college, you know, expressing yourself through your looks. But at this point, I think your self-expression should just be between leadership and service. Doon ka na muna tumuon, huwag na muna dyan. Dito natin matutuhan yan. At pagkatapos, kung meron ka ng path to leadership or service, then you can all do all these trimmings, itong mga kulay ng buhok mo at lahat-lahat. Pero sa ngayon, doon muna tayo tumuon. Okay ba? Kasi baka doon ka maligaw eh. Baka doon ka mag-invest ng panahon. Okay, sir. So, if they say, okay, sir, ibig sabihin, may nirespeto mo rin yung uniqueness niya kahit nagre-resist siya. Hindi lang yan parang one size fits all na dikta. So, wala akong ipinipintas dun sa mga gurong disiplinado at talagang mahigpit. Talagang estilo rin yon. Pero sana sa paghihigpit na yon, mulat din sila na itong mga estudyante nila ay naghahanap ng kaliwanagan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi pag nakuha nila, silang yayakap, baka sila pang magdepensa nun eh, sa iba. They become more guarded and somehow as they grow up, parang may nabago. When they were young, they were all very passionate. Halimbawa, sa mga nag-observe ako dati sa isang private school na Catholic, tapos bigla nagre-recite sila mga prep, grade 1, grade 2. Aba, kinong Maria! Nagre-recite ng ganong kabibo-bibo. And you notice, pagdating ng mga grade 4, grade 5, parang nawawala. Parang naging, I think, ang dahilan ay tumaas ang premium ng correctness. Para sa akin, sinasabi ka, medyo overrated ang pagiging correct. Kung meron ng bigay na bigay, lagi ko sinasabi, mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Better a generous mistake than a tentative correct one. Mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Well, yung information, data, research, dapat correct. I'm not referring to that. In performance, in expressing yourself, in doing things, mabuti pa yung bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Of course, ang first prize ay bigay na tumpak, right? But if I have to choose a second prize, sana ang premium nasa bigay na bigay. Somehow, pagdating siguro ng mga grade 3, grade 4, you're wrong. Napagtatawa na, nakukorek, ganyan. So, takot na maging mali yung mga bata. Pero sa theater, you can learn something from theater. Mula pa sa simula, nagbe-memorize pa lang kami, hawak pa lang namin yung script. Mabuhay ba o hindi? Yan ang katanungan. Kapag drop ng script, siyempre, mabuhay ba o hindi? Yan ang katanungan. Tapos pag nakalimutan yung line, hindi dinadrop yung pagbigay na bigay. Line. Kuhigit naman ang alisipin na gawang mag-tease sa mga palusyon ng karumalduman na kapatid. Line. Okay, sumuong sa dusa habang humabang buhay. Ganun talaga. We do not drop the bigay na bigay. Even if the correctness, sila lang nahabol. Practice ka ng practice maging correct, pinapractice yun maging bigay na bigay. Kaya sana wag mawala yun. At pag nawala yun, ang hirap pameronin. Mas madaling pameronin yung mali na i-correct, pero yung bigay na nawala, ang hirap. So somehow, when I get my students back in high school, but ganyan ka? But you're so careful, sir, hindi pa memorized eh. You wanna be correct first. No. You have to bigay na bigay na. Kailangan bigay na, ganun ngayon pa lang. So yun ang sa palagay ko, I think nagkaroon ng mataas na premium sa maging correct, which is good, no, don't get me wrong. Pero sana not at the expense of bigay na bigay. So sana may nakita kayong semblance ng tama naman kahit incorrect, purihin nyo pa rin yun.
13: Bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Minsan, sa takot nating magkamali, sobrang dami ng ating ginugugol na panahon upang maging handa. Hanggang hindi na natin namamalayan na napag-iwanan na pala tayo ng panahon.
12: Oo. Ang sa akin naman, sana sabay. At kung hindi man sabay, kung may unahin ka, yung bigay na bigay, do not lose it. So yung mga naghahanda ng ganyan na bago magbigay na bigay, tulad ng ginagawa nga sa teatro, talagang bigay na kami. Gusto nga namin, naka-costume na kahit wala pang costume. Temporary costume. Kung may high heels kami eventually, gusto namin may takong na yung aming rehearsal shoes. So ganun, the point is kailangan masanay to be comfortable. Kailangan masanay maging bigay na bigay. So yun ang medyo pwedeng matutuhan ng edukasyon sa theater, no? Huwag mawala yung pagkabigay na bigay.
13: Sa kanyang opinyon, bakit maaaring mawala ng interes ang mga kabataan sa pag-aaral ng wikang Pilipino habang sila'y nagkakaedad?
12: Pag-usapan namin sa Kaguran ng Filipino yung intention namin or yung objective namin sa aming program dati, no? And I was part of that. Sabi namin, mabisa, sangkot, at saka pukaw. Medyo bago yung pukaw. Pukaw is like engaged. Siguro ang English ng pukaw ay captivated. So kung trabaho namin mga guro, ay huwag mawala yung captivation. Yung pagiging captivated ng mga bata sa subject namin. Siguro mas malaking paglilingkod yun sa mga bata. Because we cannot teach everything in high school. So what we are actually teaching is this whole being captivated with the language or with the subject we're teaching. Para pag-graduate niya sa amin, yun talaga ang maghahatid sa kanya, magiging fuel niya para magpatuloy pa hanggang umabot siya ng lampas sa amin. Kaysa magturo lang kami ng mga tinuturo namin. Yes, tama yun. Ingatan natin yung kanilang pagiging pukaw, yung pagiging captivated. Pag na-turn off yan, hindi na pwede. So in the same way, yan siguro, no? Huwag natin silang i-alienate, huwag natin ipakitang mahirap, huwag natin ipakitang it will take a lot for you to get here. It's just, this is for your own good, for your own identity. Let's do it, let's do this. So kung lilipat naman ako sa Filipino, ayun na nga, I think the only way, saan na bago yung Filipino? Nung panahon natin siguro, mga nandito, meron tayong English campaign para masanay mag-English. Ngayon, kailangan mag-Filipino campaign. Kasi while on TV puro Tagalog, radyo Tagalog ngayon dahil social media, dahil sa cable at lahat na English na ang nakapalibot sa kanila. So we need to do Filipino, and it's so hard to teach Filipino in an English speaking country. Or not just Filipino, pati native tongue mo, kung ano man ang probinsya mo, ako taga-Tarlac ako, nagkakapangbangan ako, nag-Ilocano ako. How can you even cultivate that? I guess ang naisip namin gawin is to be actual models and of speaking it, tapos nakakabilib ka pang tao. Ibig sabihin, maging mahusay kami sa lahat ng panglarangan, banda man yan, o theater man yan, o tapos kung matalino ka man, o athlete ka man. Tapos, uy, nagtatagalog. Tignan yung si Alex Ayala ngayon. Every time nagtatagalog siya, everyone just wants to speak Filipino. Yun sa mga reels ko, yung bisan pagtatagalog, ang sarap ng Tagalog, nami-miss ko na yan. Nami-miss mo na. So I think kung dumami lang yung mga yan na mahusay na tao muna, tapos nagtatagalog, nagpi-Filipino, palagi ko, yun ang tulay natin para puntahan pa rin yung pagpi-Filipino. Kapag ang husay mo na at nakakabilib ka na, so kung ano man larangan, kahit konti lang makahusayan, ihahatid na yung mga tao yun na tumingin sa iba pang aspeto ng pagkatao mo, which is nagtatagalog. At yun, mas may pag-asa yata ang wikang Filipino kapag ganoon.
13: Paano bubuo ang mga guro ng ligtas na silid-aralan kung saan malaya ang mga mag-aaral na magkamali, mag-isip, at matuto ng walang takot?
12: Kung ang premium mo ay pukaw at makaptivate sila, hindi ka masyado nagpupulis sa mga ilang pagkakamali, hindi ka masyado naghihigpit sa mga out-of-the-box thinking, yung mga pag-iisip, mas gusto mong alalayan sila nang hindi nahihirapan pero kahit lumalalim at tumihirap na. Sa palagay ko, paano? Yung mga guro, siguro magkaroon lang ng isang lugar na malaya talaga silang mag-isip sa paraang gusto nila, maglaro at magmalikot na isip, at magkamali. Yun yata yung bagong paradigm ngayon. Ang bagong paradigm para sa akin, huwag alisin yung pagkapukaw, yung captivation nila. Kahit yun lang ang maidulot natin. Kung hindi man natin naidulot, maiwan natin na meron pa rin sila bago matapos. Palagay ko, magiging matagumpay na tayo. Kasi, based on experience, meron akong, pwede ko bang banggitin, meron akong estudyante. At marami naman sila. Si Dr. Ralph Fonte, na meron ng publication na talagang advocate ng Filipino at doktor siya, sinasalin niya yung mga salitang technical sa Filipino. Gusto niyang patunayan na hindi yung sinasabi niyo hindi may sasalin sa Filipino. Kaya ko isalin niya, nagsasalita sa Tagalog na Tagalog. Parang kumbaga nalampasan na. At ang sabi niya, dahil kay Sir Ron yan, o yung mga guro niya sa Filipino, ano bang ginawa ko nung high school lang? Sa palagay ko, nung naghiwalay kami, na iwan yung pukaw, yun yung umaandar pa rin. Kaya tayo mga guro, kaysa magdulot tayo ng mga konsepto, magdulot din tayo ng mga ganung gasolina o ganung baterya para kahit wala na tayo, yun ang magbibigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan para anumang tahakin nilang landas, talagang magliliwanag sila. Pukaw is the way. Yun ang ingatan mo. Natuto? Okay, bumait. Pero yung pukaw, iba yun. Parang pati ikaw, hindi mo alam saan aabot ito. So yun saan ang proyekto ng mga guro para maging matagumpay, mag-invest sa pagiging pukaw o pagiging captivated ng bata. Kung nawala man yun o tumamblay, balik mo ulit. Isang taon naman kayo magkasama. Basta bago kayo maghiwalay, pukaw na pukaw siya. Gustong-gusto niya ng Filipino. Gustong-gusto niya ng science. Gustong-gusto niya ng biology. Gustong-gusto niya ng physics. Gustong-gusto niya ng algebraic equation. Gustong-gusto niya ng Christian living. Gustong-gusto niya kung ano man. Lahat niyang yan. Gustong-gusto niya basketball, kung ano man. So, pukaw is the key, I think.
13: Ang teatro ay maaaring isang epektibong estilo sa pagtuturo. Ano ang pwedeng maituro ng teatro na maaaring hindi na ituturo sa tradisyonal na paaralan?
12: Nasabi ko na isang halimbawa, kami sa simula pa lang, bigay na. Hindi kami naghihintay maging tumpak muna bago magbigay na bigay. Nauna na yung bigay, humahabol na lang yung tumpak. At yun siguro ang premium na pwedeng matutuhan ng mga guro o mga paaralan, no? Ang premium ay yung generosity, yung passion. Huwag mawala. Isa pa siguro, dahil lang theater, siguro marami namang larangan sa theater. Napakalaking lesson ng theater sa collaboration, harmonizing different artists or different collaborators. Harmonize, ha? Hindi uniform. Iba-iba, pero nag-harmonize, nag-blend. So may ganoong pagkilala. Sabi nga nila, ang pumapasok sa mga theater group ay yung mga taong iba-iba, yung wala na mapuntahang mga organization at mga club, pupunta sila sa theater group kasi nga iba-iba sila. But somehow, theater is a great harmonizer. So, pwede rin natin matutuhan yun. We don't need to be too uniform and we can respect individualities, idiosyncrasies, uniquenesses. Tapos pwede pa rin maging maganda yung gawa. Pangatlo, if you, for example, acting, actors actually are trying to learn how to play their roles well. Eh, lahat naman tayo may role. Role mo maging anak, maging nanay, maging tatay, maging kapatid. All these roles, don't you wonder how to play them well? So maybe there's something to learn about an acting workshop wherein you're trying to learn how to portray your role fully, genuinely. Eh, hindi lang yan applicable sa role mo sa stage, sa role mo sa iba pa kung matutuhan mo. Directing, ikaw yung tagukumpas ng lahat ng iba-ibang yon. Magkaroon ka ng vision at ikaw magkakapitan. Ang dami talaga. Kumbaga para kang yumakap sa buong mundo at buong buhay na maliit lang kasi theater. At pag natutuhan mo yun, parang alam mo na pag humarap ka sa mas malaking mundo at mas malaking buhay.
13: Para sa mga mag-aaral na naniniwalang walang maiaambag ang sining, panitikan at wikang Pilipino sa tunay na buhay, paano mabubuksan ang kanilang isip sa halaga ng mga ito?
12: Huwag kang mag-aala. Totoo naman yun. Parang pati mga anak ko eh. Ano bang use niyan sa real world? I think when they say real world kasi, ang naisip talaga nila ay maging citizen na naghahanap buhay. Parang philosophy, literature, theater, mga humanities na yan. Ano ba magiging trabaho mo dyan? Teacher, ganyan. O kaya pre-law, pre-priesthood. Sa palagi ko, tulad ng sinabi ko kanina, sarap na sarap ako sa philosophy. Siguro magkaroon din tayo ng konting pagbabago sa paradigm natin kapag nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo para mabuhay, hindi lang para maghanap buhay. So maraming tao nag-aaral ng kurso para makapaghanap buhay. Yung iba nag-aaral ng kurso para mabuhay. Ano kaibahan ng dalawa? Madalas, ang gusto mong aralin yung mga how. Para mabit-bit mo, para alam mo. Pero maraming nagsasabi na your job will be the best. On-the-job training is the best preparation for the job. Hindi yung mga aaralin mo rito. Samantalang, imbis na how, may mga nag-aaral ng humanities, yung sinabi mo mga example, ng mga teatro, yung mga what, mga why. Bit-bit mo talaga yun. Ano ba? Nung nag-aaral ako ng philosophy, kung graduate ako, ano bang dala ko? Wala. Titingin ako dyan, naintindihan ko. May nakikita akong gulo, may nakikita akong kaayusan. Bit-bit mo talaga yung mga perspective na ganyan. Ang lawak ng utak mo, naiintindihan mo, lahat ng perspective. Palagay ko, lagi kong sinasabi dati na doing theater or doing philosophy or choosing philosophy and theater was the rightest decision I've made in my life. Kasi bit-bit ko sila sa lahat. Hindi lang sila yung gagawin ko, sila na yung quality ng anumang gagawin ko. And so yun ang papayo ko. Aralin mo sila kung gusto mong mabuhay ng ganap. Hindi maghanap buhay lang.
13: Bilang guro at theater artist, nakasalamuha ni Ginoong Kapinding ang iba't ibang kabataan. May kulang sa kumpiyansa, lito sa sariling pagkakakilanlan o biktima ng bullying. Paano ba maiintindihan ng mga nakatatanda ang tunay na pinagdadaanan ng kabataang Pilipino ngayon?
12: Communication. And attention. May iba yung attention. Ha? Attention, walang communication, pero nakatingin ka. And maybe engagement. Siguro, ngayon ko lang naisip yan. Ha? You pay attention, communicate, then be engaged. No? Sana buhusan mo ng pansin, kausapin mo, at saka salihan mo. Yung anak ko ngayon, nung college ako, nung high school ako, may mga barkada akong rock band. May gitara, nagda-drums. Hindi ko talaga hilig. Hilig ko sumayaw.

0: usap ng usap. Ngayon nga, hindi naman sa ano, no, may mga memes na. Nagpapadala na ako sa mga anak ko ng memes. I'm your dad, I'm just here. Mga ganon. Tapos mga ganon-ganon yung mga anak ko, dad, ganyan. But you see, that still reminds them that, sabi ko nga sa anak ko, babae naman, sabi ko, bago ka mag-worry, lumapit ka muna kay daddy. Alam nila na open yung communication without being intrusive. Nandito lang ako, yung ganong klase, no? Ganyan kasi sa anak mo. And then sali ka. Pero kung ayaw kang pasali, oh, sige, sige. Huwag ka manood, dad, kasi mga ikaw lang yung tito doon. Parang ganon. Oh, sige, sige, sige, sige. At yun din, sumali ka, communicate, at pay attention. So sana alam mo rin yung mga pinapanood nila. Alam mo, kahit na from afar, no? Yun yung attention. Yung minsan napapabayaan, gusto natin palagi, may event, may agenda, communication, sali. Pero yung attention is more the more invisible way of parenting. Pay attention, nalulungkot, tumahimik. You know? Yung may non-verbal, especially that, lalo na, ikaw yung magulang, ikaw mas may kabisado. Na kapag naggaganon na siya, may problema. Whatever it is, ano bang mga quirks ng anak mo, kabisado mo. So, yun lang siguro. At kasi, tulad ng guro, ang assumption mo, mabuting tao siya. Tinutulungan mo lang siya, wag maligaw. So, dapat nandiyan ka lang palagi.
1: Binigyang diin din ni Ginoong Kapinding ang kahalagahan ng mental health. Kung saan anyay, mahalagang kilatisin din kung ang isang estudyante ba ay hindi lamang sa academics at conduct naging mahusay.
0: Lately, hindi na lang conduct at academic. Dapat din mental health, di ba? So sa amin, magaling, magalang, maligaya. So those three. So kami, pag nagpapagraduate kami, i-check na yun bawat isa. Magaling, magalang, maligaya. Okay. Ito naman, magaling, magalang, maligaya. Pag magaling, pero hindi magalang. So maligaya. Yung may ganun ka. So ikaw sa mga anak mo, magaling, magalang, maligaya. Madali na lang yun. Ibig sabihin, style mo na yan para maging maligaya siya. Galing, magalang, maligaya. Siguro yun ang pwede ko iwan sa mga magulang, no? Magaling, magalang, maligaya. At magaling, not necessarily academics, ha? Kung talagang hindi siya magaling sa academics, hanapan mo siya nang pwede siyang gumaling, kahit pagluluto yan, kahit na, ano? Magaling, magalang. Iba-iba, oh, okay. Ang daming intelligences, di ba? Kahit na, oh, street smart, friendship, pwede naman yun. Yung magalang, magalang, iba-iba yan. Respectful, humble, lahat ng virtues. Maligaya, as in, maligaya is more joy than laughing, no? Kahit hindi siya pala tawa, alam mo lang na may serenity siya, may joy siya, may gratitude siya. Magaling, magalang, maligaya. Magalang, maligaya. Maganda yun, may alliteration yun. May MGL, MGL sila lahat. Eh. Magaling, magalang, maligaya. Yeah, yeah. Maganda, Filipino. Banong wika eh.
1: Kaya sa huli, ang pagiging trending ay hindi lang usapin ng dami ng views o likes. Si Ginoong Ron Kapinding ay lumitaw sa ating mga screen hindi para makisabay sa agos ng internet, kundi para gisingin, pukawin ang ating diwa. Sa mundo ng mabilisang scroll, pinatunayan niyang ang tunay na viral ay yaong tumatatak sa puso, humuhubog sa kabataan at nag-iiwan ng aral na panghabang buhay.
2: Magaling, magalang, maligaya. Tatlo sa mga dapat nating tandaan na pamantayan sa holistic development ng ating kabataan at mamamayan. Pagpupugay sa ating featured advocate ngayong linggo, Ginoong Ron Kapinding sa kanyang advokasya. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw sa The Advocates, Empowering Voices. Patuloy nating itaguyod ang ating wika, sining at kultura. Ako si Rochelle Rubio, hanggang sa susunod na Biyernes.
3: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram,

0: Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
13: What's up, my friend? Welcome sa isa na namang episode ng Gets Da, kasama ang habulin ng mga chika babes. Mga chika babes na may dilang itak. Itak-tak mo, itak-tak mo, itak-itak. Yours truly, Papa Quincy, mapapakinggan sa Capital 104.3 FM at sa Radyo Magazine 1278 AM. Ito ang Gets Na. Hatid sa inyo ang mga kagilagilalas na mga trivia patungkol sa mga paborito nating mga Pinoy. Yan ang ihatid natin sa episode na ito. Ito yung paborito nating inumin at yung isa sa mga paborito nating OPM Legends na paborito natin na mga awitin mula noon hanggang ngayon. Kaya naman, let's get it on!
12: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
13: Para sa maraming Pilipino, hindi kumpleto ang umaga kapag walang kape. Pero alam mo ba na ang kape ay hindi lamang basta paboritong inumin nating mga Pinoy? May nakakabilib din na trivia tungkol dito. Trivia number 1. Alam nyo ba dati ang Pilipinas ay tinaguri ang isang coffee powerhouse? Ayon sa Industry Strategic Science and Technology Program Information System, noong 1880 ay naging ika-apat na pinakamalaking exporter ng kape ang Pilipinas sa buong mundo. Pero hindi nagtagal ang ating coffee boom. Noong 1894, sinalanta ng sakit na coffee leaf rust ang mga taniman ng kape na malaking dagok sa industriya. Kaya mula sa pagiging isa sa pinakamalaking exporter, ay nahirapan nang umangat muli ang Pilipinas bilang top exporter ng kape sa mundo. Trivia number 2, mayroong 4 na uri ng kape na kayang i-produce dito sa ating bansa. Isa ang Pilipinas sa iilang bansa sa buong mundo na kayang mag-produce ng 4 na pangunahing uri ng kape. Yan ang Arabica, Robusta, Liberica o ito yung Kaping Barako at Excelsa. Ang Arabica ay kilala sa mas pino at flavorful na lasa at karaniwang ginagamit sa premium coffee. Ang Robusta naman ang pinakakaraniwang uri sa ating bansa at ginagamit sa instant coffee at coffee blends. At syempre, nariyan ang pinagmamalaking Kaping Barako, kilala sa matapang nitong aroma at kakaibang lasa. Pero sa kabila ng kakayahan nating makapag-produce ng iba't ibang uri ng kape, may malaking hamon sa industriya. Hindi kasi sapat ang local production para matugunan ang lumalaking pangailangan nating mga Pinoy. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2020, umabot sa mahigit 60,000 metric tons ang lokal na produksyon ng dried coffee cherries. Samantala, tinatayang halos 199,000 metric tons ang domestic demand. Kaya naman, kailangan pa rin nating mag-import ng kape. Itong tingin ko dyan, marami kasing Pinoy ang adik sa kape. Kahit mainit ang panahon, humihigop pa rin ng hot coffee. At ito ang ating trivia number 3. Ang epekto ng kape sa ating kalusugan. Meron kasing tanong na matagal nang pinagtatalunan. Masama ba talaga o mabuti sa katawan ang kape? Batay sa mga latest research, para sa karamihan ng malulusog na adults, ang moderate coffee consumption ay hindi naman karaniwang itinuturing na masama at naiugnay pa nga ito sa ilang positibong epekto sa kalusugan, gaya ng pagbaba ng risk ng pagkakaroon ng stroke, heart failure at type 2 diabetes. Para sa karamihan ng healthy adults, hanggang 400 mg ng caffeine o 2-4 na tasa ng kape kada araw ang karaniwang itinuturing na ligtas o safe na inumin. Pero tandaan, iba-ibang epekto ng caffeine sa bawat tao at hindi rin pare-pareho ang klase ng coffee drinks na ino-offer sa mga coffee shop. Iba ang simpleng brewed coffee sa malalaking specialty drinks na puno ng syrup, dagdag ng whipped cream at asukal. Kaya yung mga mahilig sa kape, pwedeng magkape pero huwag sosobra para iwas sa aberya. At para hindi sumobra sa kape, merong recommendation ang inyong Papa Quincy. Mag-share ka naman dyan. Magpakape ka naman dyan, friend. Bikini men.
4: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
13: Friend, kapag naririnig mo ang pangalang Ray Valera, malamang pumapasok agad sa isip mo ang ilan sa mga classic OPM songs na hanggang ngayon ay pinapatugtog pa rin sa radyo at kinakanta sa videoke. Kasama dyan ang Maging Sino Ka Man, Kung Kailangan Mo Ako, Naaalala Ka, at marami pang iba. Si Ray Valera ay isang songwriter, music director, film scorer, producer at television host na itinuturing na isa sa mga haligi ng original Filipino music o OPM. Pero bago siya naging isang OPM icon, nagsimula muna si Ray bilang miyembro ng bandang Electric Hair Band kung saan tumugtog siya ng ilang taon bago tuluyang pasukin ang recording industry. Noong 1977 ay nagsimula ang kanyang karir bilang solo singer-songwriter. Ang una niyang single, Ako Si Superman. At ang nakakatuwang information dito ha, isinulat niya ang kanta na di umano'y para kay Rico J. Puno, na isa ring OPM legend. Pero si Ray Valera mismo ang nabigyan ng pagkakataong kantahin ito. At mula noon ay nagbukas ang mas malalaking oportunidad. Naging bahagi rin siya ng Vicor Records bilang in-house producer. At noong mga panahong iyon sa Vicor, binigyan ng task si Ray Valera na gawan ng kanta ang noon ay batang Sharon Cuneta na nagsisimula pa lamang ang career sa showbiz. Pero ito ang problema. Paano gagawan ng kanta ang isang 12-year-old na bagets? Masyado pa siyang bata para sa isang seryosong love song. Pero alanganin na rin siya para sa kantang pambata at mga nursery rhyme. Kaya naisip ni Ray, bakit hindi tungkol sa mga taong nagpapatugtog ng mga kanta sa radyo ang gawing awitin?

0: Negosyo with Joe on Capital 104.3.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang tangi kong pag-ibig.
6: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
0: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
15: Magazine,
1: 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
22: Serbisyong kailangan,
23: serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
27: Hindi heavy.
28: Tugtugang chill.
1: Suave.
29: Learning from home, play me boring.
15: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
22: Serbisyong kailangan,
23: serbisyong kailangan,
24: direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo

0: Magazine, 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan, napakinggan ninyo ang napakagandang awitin. Panimulang awit pa lamang yan dito sa inyong programang Kundiman at iba pa. Ito ang inyong lingkod ngayon, Ms. Charmaine Cristobal, at syempre kasama natin ang buong grupo ng Kundiman at iba pa. Present ngayon sa loob ng studio natin, Ms. Sally Prim. Nariyan din si Ms. Christina Navarro. Magandang gabi din kay Mr. Nick Corong at kay Nicolas Enriquez. At syempre, kay Sir Eddie Suarez. Magandang gabi po. Kamusta naman? Buti hindi maganda na ang panahon natin ngayon, ano? At noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay talaga namang napakalakas ng mga pag-ulan.
1: Puro baha,
0: no? Marami po dito sa Maynila ang talagang binaha. Especially dito sa Luzon, ano? At sa mga susunod na araw, nako, ito na naman ang sabi sa balita. Mukhang babagyuhin na naman tayo. Magkaganon man. Syempre, pakakalmahin muna namin ang inyong gabi. Kahit na mga ganong uri ng mga balita yung napapanood at napapakinggan natin, pipiliin pa rin natin kumalma sa pamagitan ng mga awitin natin ngayong gabi sa Kundiman at iba pa. Ano ba ang susunod dating awitin ngayon? Ito ay pinamagatang Walang Iba Kung Hindi Ikaw. At yan po ay awitin ni Miss Sally Prim dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Napakagandang awiti naman nun, Miss Sally Prim. May pinaghahandugan po ba kayo niyan? Walang ibang iibigin kung hindi ikaw.
1: Yung aking, siyempre, love of my life. Yes. Si Boyet Prim. Hello, Boyet Prim.
0: Magandang gabi, Sir Boyet. Ayan, ang handog na awiti ni Miss Sally para sa inyo at sa lahat ng mga nagmamahal yan. Walang iba kung hindi ikaw. At sa pagpapatuloy ng ating mga awiti na tugtugan ngayong gabi, ito naman ay susundan ng napakagandang awit mula kay Mr. Eddie Suarez. Ang pamagat naman nito ay Sangiti Mo.
2: Inihandog ko kaya sa mga ka-senior natin yan, kina Ka-Princess Soriano Contreras, kay Kalusi Kayungyong Akisap, kay Bioli Ramos, Aida Lagahit, Corazon Biardo, Noemi Ordena, Lapa Sanchez, Miling, Susan Lee, Lilith Navarro, and Baby Navarro. Sangiti Mo.

0: Maraming maraming salamat, Sir Eddie. At syempre, bibitinin muna namin kayo sa tuloy-tuloy natin mga tugtugan at awitan dito sa Kundi Man at Iba Pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa inyong programang Kundi Man at Iba Pa. At sa tuloy-tuloy nating tugtugan at awitan ngayong gabi, papakinggan naman natin ang isang panibagong original Pinoy music mula kay Sir Nick Corong. Ang pamagat nito ay Panyulito Mo.

0: Maraming maraming salamat, Sir Nico Roll. Ayun pala, no, panyolito. Di ba yun yung ano, parang maliit na panyo? Tama po ba?
1: Opo.
0: Oh, panyolito, yun yung maliit na panyo. Ngayon naman, mula kay Sir Nico Roll. Aawitan naman tayo ngayong gabi ni Mr. Nicholas Enriquez. Ito naman ay tungkol sa pag-ibig muli, ano? Lihim na pag-ibig. Nako, ayaw pang umamin. Sir Nicholas, sige, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Maraming maraming salamat, Sir Nicolas Enriquez. Ayun, ano, ang lihim na pag-ibig. At ito naman, para naman sa panglahatang kanta ang ating susunod na awitin ngayon, Balitaw ng Puso. Tuloy-tuloy pa rin tayo para sa original Pinoy music dito sa Kundiman at iba pa.

0: Balitaw ng puso. Ano po ba ibig sabihin ng balitaw?
1: Ikaw matanda.
0: Parang medyo malalim na salitang Tagalog yung balitaw. Ano? Balitaw ng
2: balitaw
0: puso.
2: Balitaw para mga dance.
3: Sa research ko po, ano po, yung balitaw daw po ay yung parang pagsasagutan ng

0: Napakaganda naman nun, ano, ang taas ng boses ni Miss Sally Prim. Ang pamagat po muli niyan ay Sana'y Wala Nang Wakas.
1: Samantala, ko lang letra.
0: Samantala, meron lamang po tayong pasasalamatan. Nagpapasalamat ang Kundiman at iba pa, kila Ginang Sonia Rocco, kay Tina at kay Zenny Salustiano at kay Ginoong Nick Coronga. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito pa rin sa Radyo Magazine.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.

0: Libre itong ma-download sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
15: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa kanina. Ayan, napakinggan ninyo no, yung awitin na inihandog ni Miss Sally Prim, pamagatuno na Sana'y Wala ng Wakas. At ngayon, susundan naman ito ng isang awitin mula kay Mr. Eddie Suarez, Dama de Noche. Dama de Noche. Parang bulaklak po yun. Ano. Or no, Noche Buena yung naiisip ko. Pero Dama de Noche, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Radyo Magazine.
16: Inaandog ko kina Tess Osorio at kay Cory Orpiano. Happy birthday. Birthday ngayon ni Cory Orpiano. Kay August 22. Kay Emma Regis. Kay Ate Ray Lucero. Kay Meli at Mel Raimundo. Kay Cheche at Jojo Ibarle. Ganon din kay Jenny Akok ng PIA Secretary. Security.

0: Muli ang pamagat po niyan ay Dama de Noche. At sa pagpapatuloy natin, Mr. Nico Rong, may hatid ding awitin sa atin. Ang pamagat naman ito ay Kay Lungkot ng Hating Gabi. Malungkot ang Hating Gabi, pero pasasayahin pa rin namin kayo dito sa Kundiman at iba pa.
1: Ma'am, bago ko umawit, batiin ko muna yung fiesta doon sa amin. Hindi ko nabati yung fiesta ng San Roque, yung mga kababayan, mga pinsang ko doon.
0: Happy fiesta.
1: Happy fiesta po sa inyong lahat dyan, mga kamag-anak ko. San Roque.

Pabagato niyan kay lungkot ng hating gabi. At ngayon may handog muli sa atin, Mr. Nicolas Enriquez. Ang pamagat naman ito ay Ikaw ay Akin. Dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Sa pamamagitan niyan ay magbibigay lamang po tayo ng ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong programang Kundiman at Iba Pa at sana ay nariyan pa rin kayo habang kayo ay naghahapunan o kaya naman nagluluto panghapunan ay samahan niyo muna kami hanggang alas 7 ng gabi. At sa tuloy-tuloy natin tugtugan, ito naman ay susundan ng isang napakagandang duet, Mr. Eddie and Miss Sally. Ang pamagat naman nito ay Ang Buhay sa Bukid. Ano kaya ang buhay sa bukid? Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at Iba Pa.

yan ang sa bayang awitan ano, ni Miss Sally Prim at Mr. Eddie Suarez. Muli ang pamagat po niyan ay Ang Buhay sa Bukid. At ito, ang isa sa mga paborito natin dito sa Kundiman at iba pa, no? Pang lahat ang awit naman ito. Ang pamagat po nito ay Harana, Pilipina. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Ang pamagat po na awitin na yan ay Harana, Pilipina, at sa pamagitan niyan ay isasara muna natin yung unang bahagi ng ating programa. At huwag kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa rin tayo mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
11: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Kundi Man at Iba Pa. At ngayon, kasama pa rin natin live sa studio, Nicolas Enriquez, Sir Nico Rong, Ms. Christina Navarro, Ms. Sally Prim, and Mr. Eddie Suarez. At ito pa rin yung lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Samahan nyo kami sa loob na isang oras, 6 p.m. until 7 p.m. ngayong gabi. At sa ikalawang bahagi na ating programa, tayo ay handugan ng isang napakagandang awitin muli ni Miss Sally Prim na pinamagatang Paano Kita Mapasasalamatan.
5: Bati muna po ako ang aming Kapitana Alma Vega Benaventura at Kagawad June Benaventura, Sasi Kagawad Biki,
19: si Shelo, tsaka si Ate Baby Subega. Alam ko po nasa ano pa kayo stage ng malungkot. At saka para happy, po sa hindi nakakaalam si ang aming pong minamahal si Kuya Tony Subega ay ano po nandoon na po kay Lord, pumanaw na. Alam ko po na nandito siya kasama namin kanina, pa po siya naaamoy. Kuya Tony, nandito na kami. Tinutuloy namin hanggang kaya. Sige po. Paborito mo to, Kuya Tony.

0: Taas muli nung ano, no, nota ni Miss Sally Pri. Muli ang pabagat po niyan ay paano kita mapasasalamatan. At ito naman ay susundan ng awitin mula kay Mr. Eddie Suarez, Nahan Kaya. Nahan Kaya, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.
1: Handog kuli. Inahandog ko kina Lode Silvestre, Marie Crispagia, Rowena, Maan, Roy Limlinga, kay Rading at kay Lydia Mangalindan, Nantong Suya Malabon, kayo din kay Tina at Senis Alustiano at Ella Suarez.

Ang pamagat po ng awitin na yan ay Nahan Kaya. At susunod na naman ang awitin mula kay Mr. Nico Rong. Ang pamagat naman ito ay Sa Gitna ng Dilim.

0: Council Magazine, 1278 AM.
1: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
0: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
1: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
0: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
1: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
0: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
1: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
0: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong programang Kundi Man at Iba Pa. Kasama pa rin kami dito live sa loob ng studio. At sa pagpapatuloy natin, isang panglahatang awit. Ang pamagat naman nito ay Bakyamo Neneng. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Yun pala, no? Ang napakagandang awitin, Bakyaw Mo Neneng. At inawit muli yan sa atin nila Sir Nicolas, Sir Nick, Miss Chris, Miss Sally Prim, and Mr. Eddie Suarez. At sa pagpapatuloy natin, Sir Nicolas, may hatid kang awit sa atin ngayong gabi. Ang pamagat naman ito ay, Ikaw Ang Aking Pangarap.
1: Bago ko po ito awitin, inaalay ko po ang kantang to sa aking mga minamahal na kantora. Higit sa lahat po kay Tatay Boyet, na asawa ni Mami Sali, at sa aking yumaong ama. Para sa inyo po ang awiting ito.

0: Napakagandang awitin noon, ikaw ang aking pangarap. Minsan naririnig natin yung mga kanta, hindi lang tayo pamilyar sa pamagata. So ngayon sabi ko sa sarili ko, aba naririnig ko na pala ito sa radyo pa ulit-ulit na. At sa pagpapatuloy natin, may hatid muli sa ating handog, muli sa ating awitin ni si Mesali Prim. Ang pamagat naman po nito ay dito ba? Dito pa rin sa Kundiman at iba pa.
1: Dito po ba?

0: Maraming maraming salamat, Miss Sally Prim, sa awitin na yan. Dito ba? At syempre, hindi naman magpapatalo si Sir Eddie Suarez.
1: Ay, hindi magpapatalo ang gani namin.
0: Oo, sasagutin ka ni Sir Eddie, ano, ang pabagat naman ito ay kung hindi dahil sa'yo.
1: Kung hindi daw dahil sa'yo, nandirito daw yun.

0: Maraming salamat, Sir Eddie Suarez. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala dito pa rin sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, Bes!
1: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Kanina napakinggan nyo yung awitin ni Sir Eddie Suarez, kung hindi dahil sa'yo. At ngayon, isang panglahatang awit muli. Ang pamagat naman nito ay Isang Gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Ang pamagat po niyan, isang gabi at may handog muli sa ating awit, si Mr. Nick Corong. Ang pamagat nito, Sir Nick, ay minsan. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

0: Ang pamagat po ng awitin na yan ay minsan. At sa pamagitan niyan, Sir Julius, magbabalik muna tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Ano na? Napapano po?
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
6: 1278 AM. Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
8: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine, 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik tayo dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nasa huling bahagi na tayo no, ng ating programa ngayong gabi. At sa pagpapatuloy natin, meron tayong awitin na muling pakikinggan mula kay Sir Nicolas Enriquez. Ang pamagat naman ito ay, Nasaan Ka, Inday? Dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

Muli ang pabagat po niya, Nasaan Ka Inday, at yan naman ay muli susundan ng awit. Ito, bonus song ang tawag natin dito, ano? Bonus song. Ang pamagat naman ito ay Sapagkat Mahal Kita.

Maraming maraming salamat. At muli, ano, pasasalamatan lang po ng kundiman at iba pa, sila Ginang Sonia Rocco, kay Tina at Zenny Salustiano, at kay Ginoong Nick Corong, at ang buong kundiman at iba po, at iba pa ay nakikiramay din po sa pagkamatay ni Ginang Lucing Fabra, na dalawang beses din ano, na naging guest at kumanta dito sa inyong programa na kundiman, at tumulong na rin dito sa ating programang kundiman at iba pa. Ang taus-pusong pakikiramay ng buong grupo. Samantala, para sa panghuling awitin natin ngayong gabi, ito na yung ating pamagat naman ito ay Pilipinas. So, yun, syempre, tayo ay Pilipino. Magpapasalamat na rin ako. Thank you so much kay Mr. Julius Ungab. Muli, ito ang naging lingkod ninyo, Ms. Charming Cristobal. Nakasama natin ngayong gabi, Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nick Corong, Ms. Christina Navarro, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. Maraming salamat at hanggang next week po sa pares na oras, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, para sa programang Kundiman at iba pa dito sa Radyo Magazine.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ikaw ba ay naharana na?
12: Tumawin mo sana.
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
13: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes!
17: This is a public service announcement.
18: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
19: MPOX, ano ang mga dapat alamin
3: Ang mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng mpox.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Si Jeff, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si Jeff, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si Jeff, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
11: GIS, your general information station.
0: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to, ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
19: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
0: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa,
4: sino nagturo sa
3: training po kami sa DOST.
4: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. Ay, 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
10: Good morning! Wake up! Good morning!
6: Headlines.
9: Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta po kayo? Ay, pasensya na nung last week. Wala po ang inyong lingkod, ha? Medyo dinapuan tayo ng matinding ubo. Baka po kasi hindi maging mabuhay Pilipinas yung mangyari na last week kung umatend ako. Baka maging kahol Pilipinas. Pero syempre, eto na, medyo okay na tayo, no? Bilang medyo okay na tayo. Syempre, the show must go on, no? Muli pong sumasa sa inyo ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Syempre, ito po ang programang Mabuhay Pilipinas. Miss ko nga magprograma eh. Kaso talagang kailangan ko muna ipahinga yung aking lalamunan. Ngayon, syempre, tayo po'y napapanood ah, sa TV Palas Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Live stream po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre sa Radyo Pilipinas Sports Radio 918. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz at syempre sa kanilang FB pages at YouTube channels. Ayan. At nagpapasalamat din ako ha, sa mga tumutugay kayo sa atin sa live streaming. Ha? mga nanonood na sa atin, ha? Lahat po ng mga nanonood sa atin sa free TV, syempre sa live streaming po, ay maraming salamat po sa pagtangkilik, ha? Comment down below lang po sa mga gusto magpa-shoutout. Sino man yung gusto nyo pa-shoutout, eh, babanggitin natin yan. Samahan nyo kami mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ano ba yung mga pag-uusapan natin? Unang-una, sa sektor tayo ng kalusugan. Ayan. Meron tayong makakapanayam, ha? Mula sa health sector. Syempre, alam nyo naman. Oh, ayan, ha? Mula naman sa Disease Prevention and Control Bureau. Ayan. Meron tayong makakapanayam dyan. At syempre, iba pa mag-usaping bayan natin. At alam nyo na, yung linggo ang oil price increase. O, hindi naman, huwag naman, puro increase. Oil price adjustment pala, no? Para sa susunod na linggo. Samahan nyo po kami, ha? Dito lamang sa Mabuhay Pilipinas. O, nga pala, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad po ng Pangulo. Siyempre, atid po sa atin ni Raquel Bayan para po sa ating Presidential Week. Narito!
4: Sinimula ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagtungo sa Negros Oriental upang personal na ibaba ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Personal ding sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng libreng bigas para sa vulnerable sector. Habang muli ring nagpaalala si Pangulo Marcos sa mga presidential scholars na nakatanggap ng 20,000 pesos na i-maximize ang programa ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sarili, ng pamilya at ng bansa. Matapos nito, binisita ni Pangulo Marcos ang 32nd Infantry Brigade sa Camp Leon, Kilat, Tanhay City, Negros Oriental, kung saan pinasalamatan ng Pangulo ang mga sundalo sa kanilang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Araw ng Miyerkules, 19 ng Agosto, nagtungo sa MMDA Headquarters si Pangulo Marcos upang pangunahan ang situation briefing kaugnay sa mga baha at pag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi ng Pangulo, natukoy na ang mga lugar na maaaring paglagyan ng underground cistern o temporary water storage facility upang tugunan ang mga pagbahang ito. Araw ng Webes, 20 ng Agosto, ininspeksyon naman ng Pangulo ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Sabi ng Pangulo, dahil sa climate change at paglaki ng volume ng ulan na bumubuhos sa bansa, magdadagdag pa ng pumping station ang pamahalaan kontra baha. Posibleng ma-install ito sa pagtatapos ng 2026 o pagsisimula ng 2027. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ha, yung mga naging aktibidad ng Pangulo. Oras natin, 6:20 ng umaga. Radyat na tayo ng mga reports na nakalap sa ating, ng ating mga tagapag-ulat. Bayan!
11: Radyo Pilipinas, report.
9: Tanayin muna natin itong report dito kayong EJ Lazaro, Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinaigting ang pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat. Napakarami o, Secretary Vince Dizon. Partikular dito sa aming U-turn slot sa Mindanao Avenue. Nakaw! Paki-actionan na rin po ito, ha? So, tayo sa balita niya, makakasama natin Tukayong EJ Lazaro. Tukayo, good morning!
11: Radyo Pilipinas, report!
12: Lighting ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpuni ng mga potholes at nasirang kalsada sa Metro Manila at iba pang lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa gitna ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Kabila sa mga inayos sa mga pangunahing lansangan, partikular sa lungsod ng Malabon, Maynila, Pasay, Taguig, Valenzuela at Quezon City. Kabilang ang EDSA Santolan Flyover, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard at MacArthur Highway. Sa Benguet, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay kung saan iniutos ito ang pagpapanumbalik ng mga nasirang curtain nets upang maiwasan ang pag-uho ng lupa at mapanatiling ligtas ang daloy ng trapiko. Iniutos din ang pagpapalalim ng Bolo Creek sa La Trinidad upang mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa strawberry farmlands. Binisita rin ni Dizon ang landslide area sa Gisad, Surong, Baguio City kung saan may mga nasawi at nawala ng tahanan dahil sa matinding pag-ulan itong mga nakaraang linggo. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng road restoration at flood control intervention sa mga apektadong lugar upang mabawasan ang panganib sa publiko at mapanatiling ligtas at maayos ang mga pangunahing kalsada sa panahon ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ito naman, live report. Department of Environment and Natural Resources o DENR nagpaalala sa publiko sa wastong pagtatapon ng basura. Eh, alam naman ito, nakita na natin ito sa Paranaque, Diyos ko po. Eh, talaga namang dapat pagpaalala talaga no, sa ating mga kababayan na tamang disiplina sa pagtatapon ng basura. Sige nga, eh, balita mo sa amin ito, Kuyang Ray Ferrar, Kuyang Ray, good morning!
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Kuyang Ray, come in.
13: AJ, nalalaga na mga Department of Environment and Natural Resources at ang isang pamahalaan at publiko ang wastong pamahalaan ng basura sa pangalagatuloy ang abagat ayon sa DNR makaka-apekto ang Southwest Monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa September. Inaalalahanan ng publiko na huwag magtapon ng basura sa mga tamay, Sapa, Ilog, Kalapatigan at Manila Bay upang maiwasan ang pagkatarata ng mga pagkatuloy na tubig. Alagang tama sa pagkatapon ng basura upang patawasan ang pangalit sa pagbaha at kaputukan ang pagkatapon at pagkatapon. Pinikaya ng DENR ang lahat na pagkatapon sa pagkatapon ng kalibusan at pangangalata sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. Alam mo, hindi lang dapat, ha? Hindi lang dapat ang DNR ang nanawagan sa ating mga kababayan. Abay, dapat pati yung mga lokal na pamahalaan ho natin, ha? Local government units hanggang sa pinakamababang sanghay ng pamahalaan, ang barangay. Nako, eh, syempre, hindi lang din dapat yung mga lokal na opisyal natin mula sa LGU at barangay, kundi sa ating mga sarili ho, ha? Tamang wasto ng pagtatapon ng basura. Dahil, ayan na yung ano, ayan na yung ating ano, kasabihan, bumalik na sa atin. Kasi may Paranaque open canal bell, di ba? Nakita mo yun, napakaraming basura. Ito yung kasabihan eh. Ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Yan ang nangyari doon sa Paranaque at sa iba pa natin mga waterways, ano? Kaya naman ho, sana, panawagan ko na lamang din ho. Magtapon sa tamang tapunan ng basura, antayin yung mga garbage trucks natin. Huwag na kayong mag-shortcut-shortcut, ha? Diyos ko po, kain do. Hello naman, isang oras po natin. 6:26 na kumakadago na tayo, no, Isabel? Sa ating mga ulat, ano? Ipinagutos nga po ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansang kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas na memorandum ng DepEd, inaatasan nito ang mga paaralan na magkasan ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasaming pagsasanay sa Agosto 25 Martes, ganap na alas 9 ng umaga sa lahat ng mga papubliko at pribatong paaralan. Dahil nga po nito na patatagin ang localized school contingency plan tuwing may incident na pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan ito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan para palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder upang kagyan na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Alam mo, talagang dapat gawin yan dahil sunod-sunod na yung mga nangyaring insidente, no? Eh ako naman, eh dapat naman yung ating mga magulang din. Ito, hindi ko talaga matanggap yung sa Sampuanga. Grabe ho talaga yun, mga kababayan. Diyos ko talaga. Long firearm na yung dala eh. Oo, eh parang, di ba? Hindi na ho biro yun. At paano naman na ipuslit yun sa loob ng paaralan? Yun naman ang concern ko naman, ano, dun sa pamunuan ng security ng Ateneo de Sampuanga. Diba? But anyways, gumugulong na ho yung investigasyon dyan. At sana ho mapanagot yung dapat mapanagot. At ang oras natin, 28 minutes, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Iminungkahi naman po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Isa na isa lang na sa re-repasuhin na ang parehong kapulungan ng Kongreso ang mga cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinutukoy ni CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Hit ni Paraiso na masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws, bagay na hindi na nasasabayan ang mga nangyayari sa kasalukuyang technological setup at trends. Isa sa mga inihalimbawa ni Paraiso, ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng mga streaming platforms na kinukonsumo ng mga kabataan na karamihan ay mga video contents na may elemento ng karahasan. Nagpasalamat din ang CICC sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga sinasagawa nilang threat monitoring. Pakinggan natin ang tinig ni Undersecretary Renato Paraiso.
14: Malaking tulong po at nagpapasalamat tayo sa private sector din po, Madam Chair, kasi sila po mismo lumalapit sa CICC and volunteering their people to be part of the threat monitoring center, Madam Chair. Second po, we can enhance po and update po siguro yung mga cybercrime laws natin to include these particular incidents, particularly po yung RA 10175, the law po with regards to cybercrime prevention, which was enacted 2012 pa po and really needs updating and probably some more mandates with regards to all the agencies involved, DOJ or OOC, the CICC po, and maybe new legislations po when it comes to jurisdiction, granting jurisdiction to whatever agency, whichever agency po, with regards to various platforms po, probably sa streaming platforms po. Madam Chair, kasi we're faced with the absurd situation na ang higpit natin pag nagpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin ang higpit, pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, ano ho, yung mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin, even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying is, even yung mga cartoons po, yung teams niya violent na rin, ano, so appealing ho talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures, Madam Chair.
9: Yabo ang dinig ni Yusek Renato Paraiso. Oras natin sa buong kapuluan, 6:31 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, alam mo na.
6: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
19: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
20: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilihin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
19: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.

0: Hindi mo makikita yan kay Rodel Balangkit. Ayan. Magandang umaga sa'yo, Rodel Balangkit. At syempre, ito naman. Ito. Si Boy Bumbay, nakikinig din sa atin. Walang iba. Kundi si June Malyare. Ayan ha, makinig ka mamaya, June Malyare, ha, sa oil price increase natin. Sa adjustment natin, rather. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha, Maraming salamat. Mamaya, after this, meron tayong mga shoutouts pa na iba, okay? Sa punto po ito, no, mga kaibigan, meron po tayong makakapanaya mula po sa Department of Health Disease Prevention and Control Bureau. Dahil kasi, Isabel, ang ating pag-uusapan ngayon, tama ba? Yung mga tinatawag na mga wild diseases, no, na dapat bantayan sa mga panahon, lalo na ngayon, ng mga tag-ulan, ano? Infectious diseases, ha? Tuwing tag-ulan, ayan. At ano ba yung mga dapat natin gawing prevention dito, Bell, di ba? Makakapanayan po natin, ngayong umagang ito, wala pong iba kundi si Doktora Ann Dominic Aziz Matuba, Medical Officer for ng Department of Health Disease Prevention and Control Bureau. Dr. Ann, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Magandang umaga, Sir AJ, at isang ligtas at mapagpalang umaga po sa lahat ng tagapakinig.
0: Unang-una po, ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Unang tanong po, Dr. Ann, ano po ba ang mga tinatawag nating wild diseases na dapat nating bantayan sa mga panahon ng tag-ulan, especially itong mga nagdaan linggo, Dr. Ann? At ano po ba yung mga sintomas at sanhin nito?
1: Ang wild diseases po, ito ay grupo ng mga sakit na madalas tumataas po tuwing pag-ulan. Ang wild po ay may kahulugan. Ang W ay ang waterborne at foodborne diseases. Ito ang mga sakit na dulot ng mga mikrobyo na nakukuha sa pagkain o tubig na kontaminado. Maaari po ito magdulot ng mga pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, lagnat at iba pa pong infeksyon na maaaring humantong sa dehydration at iba pang komplikasyon kung hindi maagapan. Ang I naman po ay influenza-like illness o malatarang kasong mga sakit. Mm-hmm. Ito ay mga nakakahawang sakit na dulot ng iba't ibang virus. Tulad na rin po ng trangkaso at COVID-19. Karaniwang sintomas naman po nito ay lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Ang L naman po ay ang tinatawag kong leptospirosis. Ito ay isang sakit na dulot naman ng mikrobyo na matatagpuan sa ihi ng mga daga at iba pang hayop. Madalas naman itong nakukuha kapag lumulusong sa baha o tubig na kontaminado. Ang sintomas naman nito ay alas katulad din po ng trangkaso, kakaroon po ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan o muscle. Ang dengue naman po ay isang sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Itong mga lamok po na ito ay nanginitlog sa mga nakaimbak o mga tubig na naiipon tuwing bumabaha o tuwing tag-ulan. Kaya po ang mga sintomas naman po nito ay nagsisimula ng lagnat, pananakit ng ulo. Iba naman po ay nagkakaroon din po ng rashes. At kapag nagkaroon na ng komplikasyon ay pwedeng mahantong sa dehydration o bleeding.
0: Alright, Dr. Ann. Ito naman po, pagdating naman po, no, sa iba't ibang mga sintomas, no? Tama ba ako, Isabel? Oo. Yung ano natin, di ba? Yung next question natin. Pagdating naman po, no, sa ilang pang mga sakit naman na Doc Ann, ano naman po yung mga dapat nating iwasan, especially ito pong mga sakit na nakukuha po sa tag-ulan, gaya nga po na nabanggit nyo, yung leptospirosis, yung mga influenza-like illnesses, ano po yung mga dapat nating iwasan naman na, dengue, rather, Doc, ano po yung mga dapat pa nating iwasan?
1: Kasama na po sa ating mga waterborne disease, ang mga tinatawag na cholera, typhoid fever, pati na rin po ang tinatawag pong rotavirus. Sila po ay mga sakop ng Walter.

0: autoimmune diseases na dapat din po ay ating bantayan at kung maaari ay maiwasan din po. Kaya ang aming payo talaga sa publiko ay kapag mayroon po tayong mga sintomas ay dapat magpakonsulta po agad dahil pwede po itong mahantong sa malubang sakit at maging sanhi ng pagka-ospital kung hindi agad maagapan. Maaari silang magdulot ng dehydration, pagdurugo at pagkasira ng iba't ibang organs o parte ng katawan.
1: Doc, ilang kaso na po ba ang naitatala natin sa mga sakit na ito ngayong taon? Nito po mga nakarambuan, lalo't patuloy na po ang, tuloy-tuloy na rin po yung tagulan kasi halos ilang linggo rin po ito. Doc, ang tama po ba ako?
0: Opo. Simula po Enero hanggang ngayong Agosto 15, may naitala na po tayong 303 na kaso ng kolera. At mayroon na pong 10 namatay dahil sa sakit na ito. Sa typhoid naman po, nasa 9,705 cases na po tayo this year at mayroong 26 na namatay dahil sa typhoid. Sa ilalim naman po ng influenza-like illnesses o mga malatrangkasong sakit, nasa 79,744 na po ang ating naitalang kaso ngayong taon mula Enero. At sa 79,000 na ito ay nasa 45 na po ang namatay.
1: Napakarami.
0: Sa leptospirosis, tama po. Sa leptospirosis naman po, as of August 15, nasa 3,760 na ang mga kaso po natin ng leptospirosis. At mayroon na pong 247 na nasawi dahil sa sakit na ito. Sa dengue naman po, marami-rami na rin po ang naitalang kaso, nasa 109,390. At sa mga naiulat na kaso, ito po ay 39,000 po ang naikumpirmang mga sakit. 39,749 ang talagang na-kumpirma gamit ang laboratory testing.
1: Napakarami na rin po pala talaga, Doc. Pagdating naman po, Doc, Ann, sa konsultasyon, ano po ba ang direktiba natin sa ating mga municipal health officers, MHO, at sa ating mga barangay health centers pagdating dito?
0: Ngayong mga nakaraang linggo, makikita po natin na ang ating mga lokal na pamahalaan ay talagang umaaksyon, lalo na ang mga local health centers. Makikita natin na meron ng mga nagbigay ng mga prophylaxis, lalo na sa doxycycline. Kaya ang aming payo sa ating mga municipal health offices, sa mga barangay health centers, na ihinikayat po natin ang maagap na pagkilala at pagsusuri sa mga pasyenteng may sintomas ng mga wild diseases. Dapat din po natin tiyakin ang agarang pagbibigay ng angkop na paunang lunas o first aid. Pag-refer po sa mga mas mataas na health facility o sa mga ospital kung kinakailangan at patuloy na pag-surveillance o pag-uulat sa ating mga sa DOH ng mga kaso at para na rin po maiwasan natin ang komplikasyon at pagkamatay ng ating mga kababayan.
1: Alright, Doc. Ito naman po handa po ba, Doc, ang ating mga lokal na pasilidad naman para sa pagtugon ng mga pasyente ngayong tagulan? Kasi if I'm not mistaken, may mga ilan din po tayong medical facilities na naapektuhan itong mga malalakas na pagulan. Kung di po ako nagkakamali, Doc, tama po ba ako?
0: Opo, meron. Unfortunately po, meron pong mga ospital na talagang apektuhan ng habagat. Kaya't mahalaga po ang pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan at local health center para alam po kung saan dadalhin ang mga pasyente kung kailangan. At opo, handa naman po ang ating mga pasilidad, mga health facilities at nagbaba po ang DOH ng direktiba ng pag-activate ng dengue at leptospirosis fast lane. Ang layunin po nito ay upang mas mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at paggamot ng mga pasyente na may wild diseases. Patuloy din po ang ating paghikayat ng iba't ibang mga ospital at health facilities na mag-activate po nitong fast lane upang matiyak ang maagap at angkop na pagtugan ngayong tag-ulan.
1: Alright, Doc. Thank you po. Doc Ann, sapat naman po ba ang ating supply ng mga essential medicines, lalo na para sa mga gamot sa leptospirosis at mga karaniwang sakit sa ganitong panahon, Doc?
0: Meron po tayong mga supply ng gamot tulad ng doxycycline. Ito po yung prophylaxis para sa leptospirosis sa ating mga local health centers, pati na rin po sa ating yakap clinics. Nakaantabay din po ang mahigit 3 milyon na doxycycline capsules sa ating DOH Central Office, pati na rin po sa aming mga regional offices, lalo na ngayong pag-ulan.
1: Bilang panguli na lang po, Doc Ann, mensahe na lang po at panawagan po sa publiko ngayong muli na naman po tumataas ang kaso ng mga wild diseases ngayong panahon ng tag-ulan. Nasa inyo na po ang mikropono, Doc Ann.
0: Ang maagang pagkilala sa mga sintomas at agarang pagkonsulta ay mahalaga upang maiwasan natin ang malubhang komplikasyon ng mga wild diseases. Kaya ang pag-iingat at pagpapanatili ng kalinisan ay susi upang manatiling ligtas tayo ngayong tag-ulan. Para sa mga food and waterborne diseases, tiyakin po natin na ligtas at malinis ang ating kakainin at iinumin. Siguraduhin lutong-luto ang pagkain. At hanggat maaari ay pakuluan po muna natin ang ating tubig bago ito inumin, lalo na kung mataas ang chance na ang ating tubig ay naging kontaminado. Para naman po sa influenza-like illnesses, ugaliin natin ang paghuhugas ng mga kamay, paggamit ng alcohol at sanitizer, pagtakip ng bibig at ilong kapag tayo ay umuubo o bumabahing, at pagsuot ng mask kung tayo ay may sintomas ng sakit. Para naman po sa leptospirosis, iwasan po natin ang paglusong o paglaro sa maduming tubig o baha. At kung hindi naman po ito may iwasan, magsuot po tayo ng bota o proteksyon sa ating mga paa, lalo na po sa mga ating mga workers at frontline responders. Maghugas din po ng malinis na tubig at sabon pagkatapos po mababad sa tubig baha. At magpatingin po agad sa ating local health center o sa inyong doktor para mabigyan po ng prophylaxis. Para naman po sa dengue, itaob natin ang ating mga lagayan na maaaring pag-ipunan ng tubig at panatilihin nating malinis ang ating katawan at kapaligiran. Gumamit po tayo ng proteksyon tulad ng mosquito repellent at magsuot po ng damit na may mahabang manggas at pantalon upang maiwasan din po ang o mabawasan ang pagkagat ng lamok. Yun po, ang maagang pagkonsulta ay mahalaga at nakaliligtas ang buhay, kaya ay magpatingin po sila lalo na kung may nararamdaman. Maraming salamat po.
1: Alright, with that, Ma'am Anna Dominic Asis Matuba, Maraming salamat po, Doc Ann, sa oras na binigay niyo sa bayan at sana po sa susunod, makakampanayan po namin kayo ulit. Maraming salamat po.
0: Thank you, Sir AJ, at magandang umaga po.
1: Thank you.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisik sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM.
1: Yan po, no? Si Doktora Ann Dominic Asis Matuba, Medical Officer for the Department of Health Diseases Prevention and Control Bureau. Nga pala, habol tayo sa shoutout ha. Ako, nagpapabati sa atin si Boss Amo Manager Panginoon na si Mark Bukiron at Arnel Villamor, ang mga napakasipag natin. Ha? Hindi daw, sabi ni Isabel, correction, Boss Amo Manager Chief. Ayan. Si Boss Arnel Villamor at si Boss Mark Bukiron. No? Natahimik lang. Ayan. Dadaanin ka lang sa ngiti niya ni Boss Mark. Pero tahimik lang. Ay nga pala, nagpapabati sa atin ng happy birthday si Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Mga kabagang natin yan sa Independent Commission for Infrastructure. Oo. Si Isa Cotoner, schoolmate mo. Pinapabati ka ni Isabel. Ayan. Isabel Silang, ha? Pinapabati ka. Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Oh, yan, ha? Happy, happy birthday, Isa!
3: Happy birthday!
1: Sino pa ba? Yung mga nagdiriwang ng birthday ngayon, babatiin ko na rin. Happy, happy birthday, ha? Ayan, ayan, ayan, ayan. Sino pa ba? Basta lahat ng mga kabagang natin na nagdiriwang ng birthday, happy, happy birthday sa inyo, ha? Ayan, ayan, ayan. At syempre, ito, babatiin ko rin, ha? Yung aking, ano, yung mga aking kasamahan dyan sa southern part ng Metro Manila, yung Southern Metro Manila Press Club. Maraming maraming salamat at happy listening sa inyo, ha? Oil price na tayo, no? Ano ba ang mangyayari? Ataas ba o bababa ba? Ito, alamin natin. Ano ba ang mangyayari sa oil price adjustment natin ngayong linggo? Drum roll, please. Asa baba?
4: Up! Oh, no!
1: Magkakaroon po tayo ng oil price increase next week, again and again. No? Pinayo ko na to, no, sa Radyo Publiko Serbisyo na dapat ngayon pa lamang ho agay magpapultang taho kayo. Oo. Areho kasing mga oil companies ay magtataas ng singil sa petrolyo, ha? Next week. Ay, arehong diesel. Ito ho. Ay, pakinggan ninyo. Drumroll, please. Agay, iyan na. Diyos ko po, Rude. Ere-ere po, diesel. Ay, 2 pesos and 30 centavos ang itataas. Ay, nakoy magpapultang taho kayo.
4: Oh, no!
5: Wala na. Finish na.
1: Agay, finish na, are. Eh, dahil 2 pesos and 30 centavos, eh. Oh, ito naman tayo sa gasolina. Aray, magkano? Abay, drum roll, please. Up!
4: Oh, no!
5: Wow, ang wala na. Finish na.
1: Aray, tama ka, Arnel, eh. Ay, kaibigan nga talaga sa bulsa, are. Ay, 1 pesos and 45 centavos, are. Ay, bay, kuha ko sa'yo magpa-full tank na. Nako, shoutout na nga rin, oh. Si Ninong Rolly Bumatayo. Oh, may sports car na pula yan. Si Kiko Flores. Ay, nako, ay, meron tong kariton na kulay puti. Ay, napakakintab. Ay, bay, dapat magpakarga na ng gasolina, ay. Oh, yan, si Jun Malyare. Oh, may diesel ito. Oh, sino pa ba? Si Kiko Flores, oh, si Francis Navales, sino pa ba? Si Jueño. Ayan, magpa-full tank na kayo, ay. Ay ba 1 peso and 45 centavos aray ang itataas. Oh, kerosene na tayo, abay magkano? Ay, drum roll please again. Up!
4: Oh no!
5: Wow! Wala na. Finish na.
1: Ay, talagang mabigat talaga, are. Abay, 1 peso and 50 centavos, eh, ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayan po, no? Ating, munti ka na ako magdire-diretso. Ayan, ha? Diesel, 2 pesos and 30 centavos. Gasolina, 1 peso and 45 centavos. At kerosene, 1 peso and 50 centavos. Alay, Diretso na ako ng Batanggen. Eh, ano? Yan ho ang final price estimate. Pero sa atin lang, ha? Huwag niyo muna ibubulong sa iba. Pero ang payo ko sa ating mga motoristang nakikinig sa atin sa mga oras na ito, aray, magpa-full tank na ho kayo. Ay, talagang bibigat to yung presyo ng produktong petrolyo, ha? Ayan, yan, yan. At syempre, no? Patingin ko lang uli, ha? Ang aking mga Batangge. Hindi, ha? Ako'y Tagalog, eh. Marunong lang ako mag-portray. Ayan. Binabati ko nga pala si Rodel Balangkit, nakikinig sa atin, ha. Hindi ho yan natutulog, hindi yan pumipilikit. Pati ho yung kanilang OIC, Si Boss Toto Laurel, nakikinig din sa atin. Eh, nagtatampo kanina, kumakaway dun sa glass door, ay sa glass window. Ayan ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumukoy kayo sa ating programa, ha? Abay, maraming salamat po. Ay, ngayon po ay kami nagpapasalamat dahil kami ay 2 million followers na. Ayan. Oh, 2 million followers na yun. Sana ho ay madagdagan nyo pa. Maraming salamat po, ha? Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba, syempre si Engineers Arnel Villamor at Mark Bukiron na tahimik lang. A.K.A. Johnny Delgado. Ayan. Johnny Delgado ng PBS yan, si Arnel Villamor. Pag nakita mo, siya yung warden sa Baby Ama. Si Johnny Delgado yun, di ba? Alam mo ba yun, Mark? Napanood mo ba yung Baby Ama? Siya yung... Pag nakita mo si Johnny Delgado doon, si superintendent, pag nakita mo, siyang siya yun. Hanggang ngayon, pag tinignan mo siya, gano'n na gano'n ang ito. Siyempre, ang nag-iisa. Sino po si Mark? Ay, si Mark. Tahimik lang yan. Tahimik lang yan si Mark. Mark Tahimik Bukiron. Magaling talaga to. At siyempre, ang nag-iisang producer ko, wala kasi yung isa eh. The one and only Tess Ramirez, kaso nagliban siya ngayon. At ang nag- Ah, birthday! Happy birthday, Ma'am Tess!
6: Hey! Happy birthday!
1: Happy birthday pala ni Ma'am Tess Ramirez. Ah. Eh, hindi ko natik-
6: Happy birthday!
1: Oh, hindi ko natikman yung ice cream tsaka pansit. Eh, sana eh makarating next week. Bay, gayon na nga. Oh.

0: De, happy birthday, Ma'am Tess Ramirez, ha? Abay, sana'y mabusog mo kami next week. Oo. Ay, gayo na nga. Oh. Ayan. At syempre, ito naman, babatingin ko rin ang aking pinakamasipag na producer. Walang iba kundi si Isabel Batang Silang Cavite. Ayan. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Susunod na pong Celebrating Life. Makakasama natin walang iba. The one and only, my future ninang, Cecil Kimlat. Ayan po. Ang station manager ng Sports Radio 918. Ayan. Makinig po kayo dyan dahil bata po ako niyan ni Ma'am Cecil Kimlat. Susunod na po yan, ha? At muli, ako po ay isang babati sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayang Sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
3: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Check your time, it's 7:05 in the morning. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
11: Celebrating life. And feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Thank God. Maganda ang weather for the past 3 days, no? Talaga nagpakita yung araw sa atin at tuwan-tuwa tayo, lalo na yung mga nanay na nakapagpatuyo ng mga labahin at yung mga lahat ng tao na talagang na-miss, no, yung araw. So ngayon po ay August 23, Celebrating Life Edition. Ang kasama po natin, walang iba kundi si Reverend Reynaldo Pechayda. Good morning, Pastor Ray. Buo yun, ha?
12: Buong buo.
6: Good morning, Sister Cecil, at good morning po sa lahat ng mga kasama natin sa Celebrating Life. Buo-buo. Ayan, Reynaldo.
10: Reynaldo. Anong middle name mo, Pastor?
6: Middle name ay Tanyon. Very unique.
10: Tanyon?
6: Oo, Tanyon. Enye.
10: Enye.
6: Kaya sa computer, kadalasan di tinatanggap.
10: Tsaka hindi ko alam magawa mag-ganon sa computer.
6: Ah, oo. May command.
10: May command yun. So, ngayon ay 23. Bukas, Pastor, napaka-special na araw. August 24.
6: Actually, 25.
10: Ah, 25 ba? Ako mali pa pala yung alam ko.
6: Na-advance ng isang araw.
10: Oo nga.
6: Meron lang
10: advance happy
6: parang
10: birthday.
6: Parang masi-celebrate namin the day before. Oo. Kaya bukas yung sinasabi nyo.
10: Kumusta ang pagpasok ng taong 2026? At ikaw ay blessed na blessed dahil another birthday to celebrate.
6: Oo nga. Medyo pagod ang katawan, pero masaya kasi the Lord has blessed us with another year.
10: Yes.
6: Tumatanda na si Pastor Ray.
10: Thank God for that. Ay, okay lang. Iba nga hindi tumatanda eh.
6: Oh, yan ang mahirap.
10: Oh, yan ang mahirap. Oh.
6: Mas maganda na yung tumatanda. At sana nagmamature.
10: Nagmamature. Oh, hindi lang tumatanda, nagmamature.
6: Yeah.
10: Pag birthday mo, what do you usually do? Ano yung mga nasa isip na isang pastor pag ganyan? Pag nagbe-birthday
6: ka? Ako pag birthday, hindi ako mahilig mag-celebrate.
10: Oo, may taong ganun.
6: Napipilitan ako kapag may mga taong gustong mag-celebrate ako.
10: Oh.
6: Ayan, mga ganun. Siyempre, mga mahal sa buhay,
10: siyempre,
6: mga kaibigan,
10: si
6: they
10: Sister
6: wanted
10: Milene
6: to celebrate it. So, pero kung ako lang yung mag-i-initiate, I usually don't do it. Masaya na ako nung yung araw na yan, I just meditate.
10: Yes.
6: And ponder upon life and look forward na, uy, binigay pa ako ng isang taon ng Panginoon.
10: Amen.
6: I'll use it for Him.
10: Yes. Ginawa ko rin dati yan eh. Isa ko lang sa bahay, nagbasa, tahimik. Hindi pala ako sanay. Hindi, joke. Uy, happy birthday kay Marcus.
6: Oo, kahapon.
10: Kahapon naman ang birthday.
6: Nag-birthday yan. Naman siya sa clinic.
10: Clinic?
6: Oo, kasi kasi hinika. Hinika. So, mga siguro 2 days or 3 days before that, nag-vomit kasi siya.
10: Mm.
6: Pero he's very active.
10: Makakanta pa nga.
6: Yeah, tapos pagkagabi, lagi niyang gusto bago matulog pupunta sa Lola. Kay Milene. Sabi niya, Lola lang. Ganyan.
10: Hindi kasama.
6: And wala siyang choice. Nandun ako eh. And then, kasi kami, nasanay sa akin pag good times.
10: Oh.
6: Yan, yung mga playtime.
10: Oh, sabi si Lolo
6: yan,
10: yun.
6: Sa Lolo yun. Oh. Pero pagka sleeping time.
10: Kay Lola.
6: Lola yan.
10: Yeah.
6: So, kaya lang kahapon, hindi maganda yung kalagayan niya. So, sabi namin, he better be checked up.
10: Yeah, tama.
6: Pero sabi to naman ng doktor, wala namang signs ng anything na dapat ikabahala.
10: Yes.
6: Pero may mild manifestation ng asthma. Kaya he's under medication.
10: Especially these days, the weather, di ba? Ulan, araw, kaya ingat-ingat po tayo. Hindi lang mga bata, but lalo na mga senior citizen. And at the same time, Pastor, alam ko maghalos magkasunod gay ni Pastor James de la Cruz na birthday.
6: Yeah, I know.
10: Di ba? Si Pastor James.
6: Happy birthday kay Pastor James.
10: Pastor James, hindi kinakita nakikita ng 2 buwan.
6: Ganun ba?
10: Australia yan eh. Daya yan eh. Happy birthday, Pastor James. Anyway, mamaya may guest tayo. No? Maraming salamat sa kanya dahil talagang excited na excited siya na nakasama natin. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Yan. Mm. Isa pong educator, a consultant, and a workplace missionary.
6: Yeah. Yan.
10: Kaya maganda.
6: Napakasipag niyan, lalo sa grabe ministry sa mga tribes doon sa mga Aitas.
10: Mga indigenous people. Yeah. Ang ganda nga ng kwento niya. Nakaka-bless, no? Sana lahat ng tao may pusong ganun. Talagang ibang klase. Mamaya po, abangan ninyo yung magiging mga kwentuhan namin no, ni Sister Stella na nag-celebrate ng kanyang birthday naman noong August 17.
6: Yeah,
10: daya mo,
6: August
10: ah.
6: Din niya.
10: Daya mo. August 17.
6: Doktora Stella.
10: Yes.
6: Yan.
10: Maraming salamat po. Okay, so Pastor, let's go now sa ating pong napakagandang topic na kailangan nating lahat. Dark. Sabi nga, may mga tatawag sabi ito na parang dark times ano, pero ngayon pong araw na to ang ganda ng pag-usapan natin. I am the light of the world. Yan ang sabi ni Jesus, isa sa mga declarations niya to eh, di ba Pastor Ray? Pito ba, if I'm not mistaken, 7 I am declaration ni Jesus. No? Isa po ito, I am the light of the world. So, without further ado, let's go over kay Pastor Reynaldo. Parang ayoko Pastor Ray pa rin. Pastor Ray, go over.
6: Thank you, Sister Cecil. At magandang umaga muli sa lahat ng mga kasama natin, pati yung nandito sa control room, yung nandun sa transmitter, at lahat ng bumubuo ng Celebrating Life team. Siyempre, yung kasama natin sa nanonood sa TV, nakikinig sa radio, sa live stream, lahat po kayo bahagi nito, and excited tayo every Sunday to be with you and ihatid sa inyo yung mensahe ng Panginoon.
10: Pastor, iba ako magsimula. No? Napapakinggan tayo sa, of course, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Sports Radio, sa Radyo Magazine, at sa 104.3 FM.
6: Wow.
10: Outside of the TV Plus, and of course, dun sa Afford the Box. Maraming salamat po. Good morning sa inyo lahat.
6: Oo. So, marami. Hindi namin alam kung nasaan kayo, pero nawa ay napagpapala kayo sa daladalang mensahe every Sunday ng Celebrating Life. So, today, ang topic natin is about Jesus, the Light of the World. Yan. Ito ay nandun pa rin sa ating series this year, Knowing Him and Making Him Known. Yan. Mm. At ito'y pangwalo na dahil sinimula natin Jesus as our Savior and then as our Good Shepherd. Then we proceed by studying about Him being our Master. Then He is our Healer.
10: Friend.
6: Then pinag-usapan din natin He as our Provider.
10: Yes.
6: Our Friend. And
10: our
6: last
10: friend month,
6: we talk about Him as our Teacher. So ngayon naman, He is the light of the world. And incidentally, Sister Cecil, this week, biglang namatay yung ilaw namin sa bahay.
10: Brown out.
6: Hindi naman brown out kasi meron namang mga outlets, pero walang ilaw lahat. So nagtataka kami, bakit isolated? Bakit yung ilaw lang? So gumana yung Mr. DIY of me. So punta doon sa breaker.
10: Breaker yan.
6: Konting check-check. Pero with my limited expertise doon sa electricity, hindi na po ako nangahas na gawin pa yung ibang mga mas technical. No?
10: Tsaka mahirap
6: ko lang,
10: eh.
6: Chinek ko lang yung breaker.
10: Yeah.
6: Tapos mukhang everything is working. So sabi ko, let's call a professional.
10: Yes.
6: So Brother Celo, maraming salamat. So tinawag namin si Brother Celo, isang expert na electrician. And pumunta siya sa bahay para i-check. Sabi niya, nako, Pastor, okay naman lahat ng ating breaker. Mukhang sa linya tayo nagka-problema. Kailangan umakyat sa kisame para i-check. No? So, lo and behold, nung Friday, walang pasok. So, bumalik siya para gapangin yung linya ng kuryente.
10: Mga wiring, no?
6: Mga wiring.
10: Yes.
6: And we praise the Lord dahil nakita niya yung problema at na-repair naman that day, noong Friday.
10: Pero at napakahirap na walang ilaw.
6: Ilang araw kami walang ilaw. Mm. At naawa ko dun sa, kagaya nun, mayroong may bata, tapos hindi ka makakilos ng maliwanag.
10: Yes.
6: So, bigla ko na-realize, ito yung paksa sa Sunday, ah.
10: Pina-experience sa'yo.
6: Pina-experience sa akin na
10: to have a light.
6: Parang nainggit ka dun sa mga kapitbahay o dun sa area na may ilaw.
10: Yes.
6: Tapos nasa kwarto mo, although pag natutulog, gusto ko talaga walang ilaw.
10: Mm.
6: O, total darkness. Pero, syempre, pag kikilos ka, magbibihis, gagalaw dyan, dapat may ilaw. No?
10: Lalo sa senior citizen like me, I cannot afford that.
6: So, ganun ka-importante. And we are living in a time where light is so advanced. Ang uso ng mga ilaw ngayon, kahit dito sa studio, puro mga LED lights. Ang television ngayon, powered by LEDs, di ba? Yung mga presentation screen sa mga concert, puro mga LED walls na yan, di ba?
10: Yes,
6: kaya sobrang liwanag, kahit ang lalayo.
10: Yes.
6: Kasi nga, ganyan kaliwanag, I mean, yung importansya ng liwanag sa buhay ng tao. I remember when I was young, ang ilaw namin noon ay gasera.
10: Gasera.
6: Nasaan ngayon si Sir
10: Cecil? Yes.
6: Umagawa ko ng mga improvised na bote, tas lalagyan mo ng mitsa, bubutas ka doon sa tansyan,
10: yes,
6: then maglalagay ka ng gaas. Tapos kung saan lang 'yon, limited yung range ng ilaw.
10: Mm-hmm.
6: Tapos hindi mo pwedeng basta iwanan 'yon kasi pwedeng magsanhi ng sunog, mm-hmm, no? And then eventually, pagka lalabas ka ng bahay, ewan ko kung naranasan mo yung Sister Cecil, yung lata ng malaking gatas, bubutasan ko yung kabilang dulo, yung sa kabilang dulo naman, may butas-butas na maliliit, lalagyan ko ng kandila sa gitna. Oo, yun na yung pinaka-flashlight.
10: Oo. Oh,
6: tapos daladala kong
10: dala-dala
6: ganun.
10: Mo.
6: Kasi kung yung kandila,
10: mamamatay eh. Kasi may hangin.
6: Oo. So yun na yung pinaka-flashlight mo. I remember those days, and ngayon, like, the last time kami nila, Doktora Stella, pumunta doon sa bundok, sa may Tarlac, punta doon sa mga Aitas, ang pinamigay naming regalo sa kanila, mga flashlights.
10: Flashlight, yes.
6: So high-tech na, rechargeable, no?
10: Mm.
6: And I can't imagine life without light.
10: Light,
6: no?
10: Yes.
6: Kaya naman, babalikan natin from the very beginning, when God created the world, the first thing that He created is light.
10: Yes.
6: Kasi itong mundo, ang sabi niya ay in chaos, formless, yes, no? Mm. And today, yan ang pag-uusapan natin na exciting, ang mundo natin ay lumalabas na parang kahit marami lang mag-advance na ilaw, sa tingin ng Diyos ay madilim pa rin.
10: Dumidilim.
6: Dumidilim. Patuloy. At mukhang in some areas mas lalong madilim pa.
10: Mas lalong madilim pa.
6: So basahin natin yung text natin ngayong umaga, John chapter 8 verse 12. Ang sabi po dito sa NIV, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
10: Yes.
6: So si Jesus mismo ang nagsabi, I am the light of the world. Yan. Siguro ang tanong, bakit niya sinabi, I am the light of the world? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Well, sabi ni Sister Cecil kanina, isa ito dun sa mga I am's ni Jesus Christ.
10: Declaration.
6: Yung claim niya, no?
10: Mm.
6: He claimed that He is the bread of life.
10: Yes.
6: He claimed that He is the door. He is the good shepherd. He is the resurrection and the life. He is the way, the truth, and the life. He is the vine. And sabi niya, I am the light of the world.
10: Yes.
6: No? So, yung mga claims na yan, hindi kiniklaim ng kahit sino lang.
10: Yes.
6: Dapat ay meron kang authority. And Jesus is the only one who can claim this. No one in this world claim. Meron siguro, ang tawag natin dun ay bulaan. But Jesus claim it with authority. So tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa atin as we proceed dito po sa ating pag-aaral. Una, bakit niya sinabi, I am the light of the world? Because there is darkness in the world.
10: Yes, no? Definitely.
6: Yung symbolism ng darkness ay ginamit po metaphorically. At ito'y nagsisimbolize ng hindi lang yung literal na darkness, but it symbolizes distress, symbolizes mourning,
10: yes,
6: symbolizes perplexity, it symbolizes ignorance and death. With what is happening around the world. Napansin mo ba si Sir Cecil?
10: Mm-hmm.
6: Meron na namang bagong declaration si Trump. Actually, next month, papunta ako ng Oman.
10: Oman?
6: Sa Middle East.
10: Middle East.
6: Malapit doon sa Awayan, no? sa may Strait of Hormuz.
10: Pagpalaing ganoon.
6: Nandun yan sa may bukana ng Strait of Hormuz.
10: Mm-hmm.
6: Ang Oman ay allied ng United States.
10: Yes.
6: Pero dahil dun sa recent development ng war, ang Oman medyo siguro naiinip na, parang gusto na nilang makisali.
10: Makisali.
6: Eh sabi ng Amerika, huwag kang makialam dito, bubombahin din kita. Pati ikaw ay padadalahan ko ng, nasabi ko ano ba to si Trump, kung ano-anong mga padalos-dalos. But thinking about it, pwedeng mga estratehiya kasi magkakampi, tapos, di ba, yung mga
10: yes,
6: ganon. So, yung minsan pwedeng taktika para malito ang kaaway, pero pwede rin namang totoo, di ba?
10: Mm.
6: So, kung iisipin mo ang mga tao, naguguluhan na. And meron kasi kami ginagawa ngayon si Sir Cecil na online leadership clinic mga nandun sa Oman yung umaattend.
12: Oh.
6: So the reason why I will be going to Oman, kasi September, yung church noon, yung OACC, Oman Evangelical Christian Church, ano nila, mission month nilang September. So tamang-tama, pupunta ko doon, then we will have our graduation ng mga umatay ng clinic.
12: Sabi ko na, by graduation eh.
6: Siyempre, para may kabuluhan doon sa ministry yung ating ginagawa. Plus, this church, I would like to thank Oman Evangelical Christian Church na they support the Ministry of EE financially. They are very generous talaga throughout the years. Ano man yung dinadanas nila, they are OFWs. In fact, wala silang pastor. They are run by elders, no, yung church, but growing yung church. And talagang napakasipag nila pagdating sa pag-ibang
12: nyo. Naku, maka-offeran ka dun, pastor.
6: Hindi naman. Maliwanag naman yun sa kanila. ang kailangan nila ay ma-equip. Yan. So sabi ko nga sa kanila, you're already there and you need to be equipped so that while in Oman, magamit kayo ng ating Panginoon.
12: Much para, better, para mas marami.
6: Yes. Sabi ko nga, hindi lang Pilipino ang aabutin nyo, pati yung mga Omanians. No? Dapat mga Omani people ay maabot sa Panginoon.
12: Amen.
6: Okay? So, madilim ang mundo, merong gera, at napansin mo si Sir Cecil, yung Pacific Ring of Fire. Grabe yung sunod-sunod na pagputok ng bulkan ngayong taon. Paikot ang pinakahuli yata sa Peru. Yan. Grabe, no? At ang lalakas, mga 7.1, 0.2, 0.5, ang pinakamalakas yata ay 0.7 or 0.8. Grabe, no? So, lahat ng yan, hindi naman nakakapagtaka kasi kasama yan sa physical attributes ng mundo. Meron talagang mga bulkan, may mga plates, etc., etc. At kahit ang science nagsasabi na darating ang time gagalaw. Ang Biblia ay nagsabi din that in the last days, mangyayari yan. Pati yung mga gera na yan. Kaya, kita mo, hanggang ngayon, di pa tapos yung gera ng Ukraine
12: di
6: at
12: pa.
6: Ng,
12: Still.
6: Ng Russia.
12: Yes.
6: Akala ng Russia, 1 month lang to, tapos. Eh, ilang taon na po, hindi pa tapos.
12: Tagal
6: eh, no?
12: Na.
6: At tayo naman, nagbabanta ang China, no? Sa atin. Hindi natin alam what will happen. Sa loob ng bansa, meron din. Pati sa politika, meron din gera.
12: Dami.
6: Those were what Jesus is referring to as darkness.
12: Darkness.
6: Sa buhay natin. Hindi lang yung literal na walang
12: na ilaw.
6: Ilaw. And ginamit din ito figuratively doon sa, ang ibig sabihin ay moral depravity. So there is reality of darkness. Kikita natin yan sa news. Si Sir Cecil, isa sa nakakalungkot din dito sa atin ngayon. Sa eskwelahan, yung mga bata hindi na safe.
12: Yes, yes.
6: Diba? Teacher, hindi na rin safe. Dati noon, pag sa school, ang mga bata, nakakita ng teacher, bebehave na yan. Kasi andyan si teacher. Ngayon, hindi. Pag yung teacher nakakita ng bata, magbe-behave na yung teacher.
12: Baliktad na.
6: Baliktad na. Kasi nga, nabaliktad na ang mundo. Alam na ng mga bata, they have the rights. At sabi ng iba, 14 pa lang ako, hindi ako makukulong, kaya pwede ako mamarin. Imagine those things. Imagine those mentality na na-inculcate dito sa mga bata na ito. Or sometimes, magulang. Magulang na dapat sila yung nag-aalaga. Sila pa yung nananamantala. Things like that, ito yung mga nagbibigay sa atin ng oppression.
12: Yes.
6: No? Yung na, mga batang imbis na nag-i-enjoy sa buhay, nakakaranas ng sexual abuse. Mga bata na pinanganak sa mundo tapos hindi inaalagaan, pinababayaan lang. Yung paglaganap ng pornography, filthy language. Yung ngayon, di ba, sinasabi, pwede ka na mamili ng sexual orientation mo. No? I'm glad sa Colombia kasi yung bagong presidente nila, alam mo si Sir Cecil, bago siya umupo sa pwesto, nagpatawag siya ng spiritual retreat. Tapos ay niregaluhan niya yung kanyang bagong buong cabinet ng Biblia. Pagkatapos yung asawa niya sabi, dalawa lang ang sexes meron, babae, lalaki. Hindi tayo pwedeng mamili kung anong inassign ng Diyos, yun tayo.
12: Yun.
6: So, maganda, no? Kasi ibig sabihin nun, naninindigan sila at malamang maraming hindi matutuwa dun sa kanilang declaration. And so, dito gusto kong makita natin na dinescribe din maging ng mga apostol ng ating Panginoon. Hindi lang si Jesus ang nagsasabi na merong kaguluhan, merong kadiliman ang mundong ito. Sabi ng mga apostol, lalo na po doon sa Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Wala tayong time para basahin, but you can take note of that Ephesians 4, 17 to 19, na ang mga tao ay namumuhay ngayon in the futility of their minds. Makita nyo naman yung mga kung ano-anong imbensyon ngayon, no? Na nakakalungkot kasi pati yung mga kinakain natin, akala natin, ang sariwa, yung mga gulay at yung mga prutas, yung pala ay, ano na pala ito, manipulated na pala, no? Yung GMO. Puro chemicals na pala. Kaya pala ganun siya kakinis, eh hindi na pala siya organic.
12: Hindi na siya organic.
6: Tayo naman, pagka nakakita tayo ng prutas na may tuldok-tuldok, sabi natin, ay hindi yan maganda. Yun pala, yun ang organic. Yung dinapuan ng uod, no? Hindi yung inalagaan at coated ng pesticide.
12: Kaya dapat magtanim na lang.
6: Magtanim na lang.
12: Safe pa.
6: Kaya mas maganda talaga na alam natin kung ano yung binibili natin. No?
12: Yes.
6: O kaya kung bibili ka man doon, para medyo mabawasan man lang ng konti, talagang hugasan ng mabuti, no? And pati yung mga karneng kinakain natin, would you imagine si Sir Cecil, darating ang time na yung, for example, yung karneng baka, ay hindi na pala siya yung grass-fed na baka.
12: Ano?
6: Yung bakang kinakain mo pala ay puro chemicals na rin ang kinain, kaya pala, ang sarap nung pinakang laman niya, naghahalo yung taba. Kasi itong mga baka na to, inalagaan, hindi nagbanat ng buto nila. Tapos minamasahi pa yan. Kaya ang resulta, ayun, wagyu. Yung mga ganyan, no? So, wow, sarap. Tuntua ka naman. Yung pala, hindi mabuti sa ating katawan.
12: Ano pa bang mabuting kakainin mo ngayon? Parang hindi malalang talaga,
6: ang,
12: no?
6: Ang sinasabi, balik pa rin dun balik sa original design ng Panginoon.
12: Tama.
6: For example, yung
12: gulay,
6: mga natural na halaman. Yung sabi mo nga, kung ikaw ang nagtanim, siguradong alam mo na hindi siya manipulated.
12: Yes,
6: no?
12: Ikaw mismo
6: GMO. Hindi siya nabuhay at lumaki, nahinog dahil sa mga chemicals or pesticides. Yung mga karne naman, halimbawa, manok, maganda raw yung free range. Kaya lang, sa panahon ngayon, pag pinakawalan mo, nag-alaga ka ng manok na free range, sino po babalik?
12: Mawawalan.
6: Oo, mapunta sa kawali ng iba.
12: Tinola.
6: Yun ang problema. Kaya ngayon, pupunta ka na lang ng grocery. Yung makikita mo, uy, ang taba. Uy, ang ganda na itsura. Yun pala.
12: Punta na lang tayo sa probinsya, Pastor.
6: Yan ang pinakamaganda talaga.
12: Doon tayo magtanim
6: talaga
12: at doon tayo mag-alaga. Di ba?
6: Iyan ang magandang gawin talaga. Kaya
12: yes,
6: yan sila, Dr. Stella.
12: Yes.
6: Nagtatanim yan ng ube. Doon sa kanilang mga inaalaga ang mga tribes.
12: Ang dami na daw ng ube.
6: At yun ay talagang ano ha, tawag dito organic talaga.
12: Yes.
6: Kaya masarap, natikman ko na.
12: Sarap yun.
6: Natikim niya ako noon minsan.
12: Sarap
6: Malay mo, minsan mag-guess si Sister Stella at actual siya dito, no? Pag hindi masyadong busy.
12: Yes.
6: Magdadala yun. Ayan. Kinompromiso na. Good morning, Atiste. Ayan. So, that's the first thing. And before we take a break, gusto ko lang sabihin po sa ating lahat na that's the world that we are living in. And ini-imagine ko lang, ito'y panahon ni Jesus, napakalayo ng gap. But Jesus have foreseen, no? Nakita niya na what will happen, na mas magiging worse pa in the coming days. Kaya sinasabi niya, gumawa siya ng declaration, I am the light of the world. Siguro nung time na yan, hindi nila naintindihan, mas siya nagsasabi ng ganyan, parang hindi naman kailangan. But today, we need it. We need something that will enlighten us. Kailangan natin ng light that will guide us in this life. Sa
12: pating
6: pagpapatuloy mamaya, meron pa tayong dalawang points na bibigyan ng
12: Yes, sa kadiliman ng mundo, talagang si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kaliwanagan sa ating lahat. Babalik po kami ni Pastor Ray Bechida in a while.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
13: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Asahan nyo, papahintan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pero magagawa ko lang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
16: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
17: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
18: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
16: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa Presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
19: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon
1: ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: that light, greater light. Ngayon po, sa panahon ngayon, I'm glad na yung mga modern technology ng ilaw ay mas mababa ang wattage, pero mas maganda yung liwanag na binibigay. Nung tayo mga bata pa, yung mga ilaw noon, amber ang liwanag na binibigay. Hindi yung puti na kagaya ngayon, no? Amber, madilaw. Naalala ko noon, pag pinabibili ako ng bumbilya ng aking nanay, sabihin niya, huwag kang bibili ng 100 watts. Kasi yun yung pinakamataas nun eh. Ang bilhin mo yung 25 watts. Pag kinabit mo naman yun, aandap-andap.
1: Oo, may inala yun.
0: Diba parang, kakapain mo pa kung ito na ba yun? Kasi basta para lang medyo may liwanag na konti. Yes. Kasi nga, imaginein mo 25 watts. Ngayon, bumili ka ng bumbilya na 25 watts yung wattage niya, masisilaw ka na.
1: Mm.
0: Kasi yung equivalent noon, mga 500 to 800 watts dun sa lumang technology. Yung 8 watts ngayon, 7 watts ngayon, mataas pa sa 100 watts yung kayang ibigay na liwanag.
1: Dapat pala yun lang binibili natin, Judith. Oo, no?
0: Kaya sa bahay, yung gamit kong, actually yung fluorescent namin, di ba dati noon, 32 watts yung fluorescent na ganyan. Yung gamit ko, pang cabinet lang eh, na 12 watts. Mahaba na. Kaya na nang liwanagan yung buong ano. So, mas matipid siya. In other words, yung technology, sinasabihan tayo, ganun ka-importante, kaya yung advancement ng technology ng light ay mabilis nagagamit sa camera. Yung mga cellphone natin, yan, baka hindi alam ng lahat. It is powered by not just yung chips na meron dyan, kundi para makita natin, may mga LED board yan.
1: Yes.
0: Diba? As yung screen ay powered ng LED, yung liwanag. Naalala ko yung mga unang cellphone na monochrome pa. Naalala mo yung si Sir Cecil, nagpapa-backlight pa tayo. Diba? Papalagin pa kulay blue, kulay. Para lang mas lumiwanag.
1: Mas liwanag, yes.
0: Ngayon, di mo na kailangan gawin yon kasi kaya mo nang i-adjust yung liwanag kapag ka nandyan ka sa sikat ng araw, itodo mo sa loob ng bahay, bababaan.
1: Tsaka may solar na rin ngayon, di ba?
0: May solar na rin, di ba?
1: Yes.
0: Yun yung ang galing ng technology. Pero come to think of it, si Sir Cecil, lahat ng yan babalik dun sa source of light. Na ang understanding ng tao, it is the sun. But greater than that, who gives the sun light in itself, ang Diyos. Kasi ang Diyos ang lumikha niyan eh, di ba?
1: Yes.
0: Ang sabi niya, let there be sun during the day and moon during the night. So sa kanya rin galing, at pag inisip natin yung declaration niya, I am the light of the world, hindi siya basta parang sumagi sa isip tapos gumawa siya ng declaration na parang ang tawag natin ay bangag o sabog ang isip, no? Ano yan? Ano yung pinagsasabi niya? Hindi eh. Merong sense kasi nga totoo yung sinasabi niya, maring hindi naintindihan ng tao. At yung liwanag na ito, gusto kong sabihin sa ating lahat, ito ay para sa atin. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpe-flex, no? Kung gagamitin natin yung term natin ngayon.
1: Yes.
0: Sinasabi niya ito kasi kailangan natin at dapat tanggapin natin.
1: At hindi lang physical light.
0: Hindi lang physical light.
1: Yes.
0: At yan yung light na magdi-dispel ng darkness in terms of spirituality,
1: yes,
0: in terms of morality. Kaya yung mga taong nakatagpo ng liwanag ni Kristo, makikita natin na yung buhay...
1: They see the truth now, right?
0: Yeah, na bago.
1: Yes.
0: Makikita mo yung total turnaround si Sir Cecil.
1: Yes.
0: I've known of people who live in darkness. I mean, when we say darkness, ito yung mga parang, ang tawag natin, mga halang ang kaluluwa. Ito yung mga taong wala nang ginawa kundi mamirwisyo ng kapwa. Yung pumapatay, nagnanakaw.
1: Nanloloko.
0: Yan. Pero nung na-encuentro nila yung tunay na liwanag, naliwanagan yung isip nila, na-realize nila, bakit ko nga ba ito ginagawa? And then, they turn around, and instead of doing that, sila na yung nagsasabi, you don't do that, kasi mapapahamak ang buhay ninyo. Isang maganda example yan, si Pablo. Dati siyang church antagonist, pumapatay siya ng tao, but when he encountered Jesus, ang sabi doon sa Acts chapter 9, nakakita siya ng liwanag. Ang epekto nga, nabulag siya.
1: Nabulag siya.
0: Diba? Pero pagkatapos ng encuentro na yon, namuhay na siya sa liwanag, siya naman ang tinutugis ngayon. O, isipin mo yun, parang nabaliktad,
1: nabaliktad ang mundo niya.
0: Nabaliktad ang mundo. Pwede niya sabihin, ano man naman to, dati ako yung nanunugis, ang saya-saya ng buhay ko. Ngayon, ako na yung nagtatago, ako na yung hinahabol. No? Mm. But for a cause, he wanted to die for that light na natagpuan niya sa ating Panginoon. And for the last point na gusto kong bigyan ng pansin natin dito, anong silbi nitong light na ito?
1: Mm.
0: Yung silbi ng light, yung light ay dapat sinusundan. Ang tao dapat na-attract sa light. So, for those who follow Him, no, sinusundan natin yung liwanag. So, in this world, no, literally, ang mga isda, they are attracted to light. Ang tao, pumunta ka sa, halimbawa, sa isang madilim na lugar, let's say, Bulubundukin, magsindi ka ng siga. Makikita yan from afar at yung mga tao lalapit yan.
1: Attract. No?
0: Because they are attracted to light.
1: Mm.
0: Sa dagat, ano yung hanggang ngayon, kahit may mga modern navigational tools na tayo, yung mga lighthouses, mga parola,
1: parola
0: natin sa Tagalog, hindi yan tinatanggal. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga parola. Bakit? It's an old way ng guide ng navigation, lalo sa dagat, pero sasabihin pa rin ng mga kapitan ng barko, kailangan nila 'yon.
1: Mm.
0: No, literally, lalo na pag hindi gumana yung technology.
1: Mm.
0: Diyan sila nakarely sa mga parola na 'yan. Alam nilang may lupa diyan. Alam nilang babangga sila diyan. Alam nilang pwede silang sumadsa diyan, no? So ganun siya kaliwanag, samantalang yung mga parola na 'yan pag tinignan natin, ang hina naman, hindi naman ganun ka.
1: Hindi.
0: Pero in total darkness, no, pag sa dagat,
1: makikita mo siya.
0: Kitang-kita, tapos ma-appreciate mo, wow, saan
1: back
0: yun?
1: To basic, no?
0: Oo. So, ganun siya kahalaga. Ganun din sa ating buhay.
1: Yes.
0: Minsan, sasabihin ng mga tao, ay, hindi na mahalaga yung kasal. Kasi, ngayon naman, nabubuhay na yung mga tao at masaya kahit na walang kasalan.
1: Yes.
0: Diba? O sasabihin ng iba, ay, hindi na mahalaga yung prayer. Eh, bakit naman na pinagpapala naman ako, marami naman akong pera kahit walang prayer.
1: Mm.
0: No, maraming taong nagsasabi, ay, basa ng Biblia, hindi na mahalaga yan. Basta kung ano na lang yung alam kong tama, gagawin ko, hindi ko na kailangan gawin yan. So parang sinasabi nila, I don't need the guidance of the light.
1: Mm.
0: I can manage.
1: Mm.
0: No? Tapos, kumbaga sa bahay, kung madilim, hindi ko kailangan ng flashlight. Maya-maya, kumakalabog na.
1: Nadapa na. Natalisab
0: na. Tapos, ayun na. Yung pala, dadalay na sa ospital kasi na-sprain
1: yes.
0: O kaya ay, di ba, nagkaroon ng fracture. Mm. Simpleng aksidente, simply because walang liwanag, pwede kang ma-aksidente or it might cost you your life.
1: Yes.
0: Diba?
1: Tsaka very limited. Yung ino-offer ng mundo na light.
0: Yan. Mm. Ang hindi ko maintindihan si Sir Cecil, bakit natin tinatanggihan yung isang bagay na para sa ating ikabubuti without examining it.
1: Hmm.
0: Sa EE, di ba? Pinag-aralan natin, merong isang lesson doon kung natatandaan mo, handling objections.
1: Yes.
0: So, tinuruan po kami kung paano mag-handle ng mga hostile na mga kausap. No? May mga tao kasing hostile. Halimbawa, sasabihin si Sir Cecil, di ako niniwala niya sa Biblia. Di, ikaw naman, nasabihin mo, nabasa niyo na po ba yung Biblia? Hindi nga ako naniniwala dyan eh. Di ba? Parang valid naman na kaya hindi siya niniwala, kaya hindi niya babasahin.
1: Kaya ako muna tanongin kung nabasa niya.
0: Oo, kaya pag sinabi mo nga, parang lalong mapipikon yun kung nabasa. Tapos tatanungin mo pa, alam niyo po ba kung anong nakalagay sa loob ng Biblia? Hindi nga ako naniniwala, kaya hindi ko nga binasa. Kaya hindi ko alam yung...
1: Okay. Iniiwang ka na.
0: Pero ang hindi niya alam, yun yung isang paraan para ibabalik mo naman sa kanya.
1: Mm.
0: O ipagpalagin na lang po natin, sige po, irerespeto kayo na hindi kayo naniniwala sa Biblia, hindi niyo binasa. Kaya lang po, sayang po kasi dahil hindi niyo binasa, hindi niyo po tuloy nalaman yung laman nitong importante na para sa inyo po.
1: Mm.
0: Na ang sinasabi po rito, malalaman natin na ang tao pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. It is like saying, ayoko na ang palaya, hindi ako kumakain na ang palaya. Bakit? Mapait yan. Tinikman mo na ba? Hindi nga ako kumakain ng palaya.
1: Diba? Paano nalaman mo mapait?
0: Paano mo nalaman mapait? Diba? Simpleng ganun lang. No? Well, it might sound like parang piloso po yung dating, but it's true.
1: Mm.
0: Maraming tao, they rejected Jesus offering us the light himself, but people keep on rejecting him, samantalang ito'y para sa ating kabutihan, hindi naman para sa kanya. So, how do we appreciate the light? By becoming his disciple, by following him, and secondly, by abiding in his word. No? And alam niyo, ang nakakatuwa si Sir Cecil, pag binabasa ang Biblia, parang ka nananalamin.
1: Mirror talaga.
0: Di ba? Parang mirror. Pag binabasa mo ganun, isip mo, parang ako to ah. So, ang gagawin ng iba, ako nung bata-bata ako nagbabasa ng Biblia, pag hindi ko masyadong gusto yung parang pinapatamaan ako nito, lilipat ko na ibang pahina. Tapos babasahin ko na, parang ako na naman to ah. Lipat na naman ako kayo. Kahit saan ako magpunta, hindi mailalayo, it goes towards me.
1: It goes back
0: and
1: to
0: me. And then I realize na ang pagbabasa na pala ng Biblia, God is speaking to us.
1: Amen.
0: That's the reason why it goes towards us. Hindi yung pinupuntirya tayo ng Biblia, hindi pinipersonal tayo ng Biblia, but because God is speaking to us.
1: Yes.
0: So ang kailangan natin gawin, buksan natin yung buhay natin, tanggapin natin yung sinasabi
1: Amen.
0: Niya. And ang hamon niya, abide in Him.
1: Yes.
0: Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi natin. Niya, sundin natin.
1: Mm.
0: Sabi niya, manalangin. Eh di manalangin tayo. Ano ipapanalangin ko? Yan ang tanong ng marami.
1: Mm.
0: Ang sabi, manalangin ng walang patid. Paano ko gagawin niyo? Ano yung mga ipapanalangin ko? Yung pala, pag umupo ka, tapos maglista ka ng ipapanalangin, sang katerba pala?
1: Dami.
0: Kulang pala ang maghapon para ipanalangin. Ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay. Sa dami ng mahal mo sa buhay, kami po, laki ng pamilya namin.
1: Mm.
0: Abay, kulang na yung oras. Wala. Hindi mo na nga maipapanalangin yung sarili mo.
1: Mm.
0: No? Na yung iba, na mga taong hindi talaga sanay manalangin, ang laging pinapanalangin, puro sarili nila.
1: Totoo
0: kaya,
1: yan.
0: Kaya pag nanalangin, laging Penginoon. Penginoon. Hindi na Panginoon, kundi Penginoon na. Di ba? Penginoon, Penginoon. Kasi nga puro sarili na.
1: Yes.
0: They don't see the need of praying outside. Ngayon, manalangin lang tayo. Bigyan ko kayo ng tip, ha? Pag-pray nyo lang, halimbawa, ang ating presidente.
1: Amen.
0: Dapat. Naku, mahabang oras na ang gugugulin para ipanalangin lang si Presidente Marcos. Bakit? Kasi hindi ho madali yung role niya.
1: Amen.
0: Sa totoo lang, gumawa ka ng tama, babatikusin ka.
1: Yes.
0: Gumawa ka ng mali, lalong mali.
1: Mm.
0: Di ba? So, ang hirap, yung mga nakapaligid sa kanya, without any bias, no? Hindi mo alam kung ikaw ang presidente, kung ito ba'y pabor, makakapaganda ba ng aking image? Kasi maraming aspeto yung iniisip ng
1: ang daming bumubulong dyan.
0: Daming bumubulong. Merong Hirap. Bumubulong na para guluhin ka. At pag yun yung kanyang napakinggan, ayun, tuwang-tuwa naman yung nandun sa kabilang partido.
1: Uy, yes.
0: Pinakinggan yung bata natin dun sa loob. Pwede yun, di ba? Yung kanyang health issue.
1: Yeah.
0: Yung kanyang family. Yung kanyang personal na kalayaan. Wala na eh. Siguro dati, nami-miss ni Presidente Marcos yung pwede pa siyang pumunta sa mall, no, nang mabilisan, tas para bumili lang nitong paborito niyang kung ano man yung gusto niyang bagay doon.
1: Ngayon, hindi na pwede, yun.
0: Hindi na pwede. Deprive siya actually of many things na akala natin, uy, ang sarap ng buhay ng isang presidente. Hindi po, especially that we are in great debt, no? Napakalaki ng utang ng bansa natin. Plus, meron pang atake mula sa labas and many more. But going back dito sa ating pinag-uusapan, if we have the light of this world and we abide in Him and in His Word, then kaya nating mabuhay sa kaliwanagan at kaya nating ma-enjoy yung buhay na maliwanag kahit na nandito tayo sa mundo na madilim. So in closing, as I wrap it all up, no, in conclusion, ang tanong sa atin ngayon, are you confused, stumbling in the morass of darkness? Are you making mess dito sa buhay na meron ka ngayon? Baka masyadong makalat yung buhay natin kasi nga we're living in darkness. Jesus is offering us the light. You can also become the light. Kasi ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. So, isn't it ironic? He introduced himself, I am the light of the world. Pero yung mga sumunod sa kanya, ang sabi niya, you are the light of the world. So, ang comparison, balik tayo dun sa buwan at sa araw.
1: Sa araw.
0: Siya yung araw, tayo yung buwan.
1: Yes.
0: We just radiate the light.
1: Reflector, no?
0: Nire-reflect natin yung light na yan.
1: Mm.
0: It is not our own, but because we are the recipient of that light,
1: yes,
0: coming from Jesus,
1: yes,
0: people now see Jesus in us.
1: In us.
0: So, ibig sabihin, when people see that light, we point them to the real light.
1: Yes.
0: Ang pangalan niya ay Jesus Christ.
1: Amen. Dahil ganon, may pag-asa po.
0: Amen. Amen.
1: May hope sa mundong ito.
0: I am very hopeful. Huwag muna kayong alis ang Pilipinas. May pag-asa.
1: May pag-asa. And let's,
0: buhay ang Diyos.
1: Beloved Philippines, mahalin natin ito.
0: Yes.
1: Ipanalangin natin ang Pilipinas. Hindi yung wala na tayong pag-asa sa bansang ito. Huwag ganon. Rebuke.
0: Yeah.
1: Rebuke that. May hope po.
0: At kung may nakikita tayong mali sa gobyerno, halimbawa kay Pangulo, pag-pray natin.
1: Let's pray for
0: yan
1: him.
0: Ang sabi ng Biblia, pray those who are in authority.
1: Yes.
0: Yung mga hari, mga namumuno. Kaya, huwag natin kalimutan, laging kasama sa agenda, pray for our president, pray for those who are in authority. Kung may mali, mananagot sila sa Diyos.
1: Yes. Accountability. Okay? Maraming salamat, Pastor Ray Bechaida, and happy birthday. God bless your heart.
0: Thank you.
1: God keep you always.
0: Thank you. Salamat sa bagong taon, Panginoon.
1: Yes. Salamat po sa inyo. Ang laking tulong sa celebrating life. Blessing talaga kayo sa programang ito. At syempre, to glorify God, sama-sama tayo as a family.
0: Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. At Pastor Ray, maraming salamat. Babalik po kami. May guest tayo. Of course, si Sister Stella Hugueta Galang, ang kasama,
0: yes,
1: po natin sa ikalawang oras ng Celebrating Life. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:01 umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Public-private partnership, isang opsyon para sa dekalidad na infrastructure projects. Ito'y ayon kay Ombudsman Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magkakaisa ng pananaw si na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at DPWH Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito ay kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyekto nagkaroon ng problema at pagkaantala. Kabilang dito ang 9 na bilyong pisong UP PGH Cancer Center na walang nagbid, 8 bilyong pisong Bureau of Immigration Building na 10 taon nang ginagawa, at flood control project sa Cebu na mula 63 metro ay naging 25 metro na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas di kalidad. Sa ayon naman si Dizon, anya habang hindi pa naayos ang sistema sa DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at di kalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project ang 10.74 bilyong pisong Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, biometrics at real-time data. Giit ni Remulla at Dizon, mahalaga ang PPP dahil limitado ang pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas mapapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Fake Pinoy na inaresto ng Bureau of Immigration, kinilala bila isang Chinese national. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang bagay ng pinaiting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga dayuhang gumagamit ng peking pagkakilanlan, na aresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration ng BI ang isang 33-anyos na Chinese national na hininalang nagpanggap na isang Pilipino. Ang operasyon ay pinangunahan ng BI Intelligence Division kung saan nadakip ang sospek.